final exam ezikhale yikubalwa insuku ngempela uyabona ukuthi ngempela ke mengabe ke nawe ke unengane ewenza ke umatikuletsheni ke kukuzele ngempela ukuthi ayihlale encwadini zakho mntanami ungasagudlu ngempela hlala nje ume ngomumo mntanami ukuze ke uzovuna okufanele ngalo lonke ixesha ungavuna okungekona mntanami ngoba mongawudlala uyovuna lokho okudlala kwakho mawubhizi ningafanele ngabe ubhizi ngake esikoleni kuyochuma kona ye madoda kulungile senze kanje simukelele yona inkosi ke manje ke ushaka madoda ibhoza yho yazi ka manje ke imrapper ifuna ukuyizwa kahle lensizwa bazibiza ngamakhethi ye man.

How we nandisili ngane, bajabula bantu, baphila bantu. I-message bayithola abantu. Asisekeni ingane zakwethu, asisekeni ama-artist akithi ngeqiniso bakwethu. Siyekeni ukuyekelela ama-artist akithi enze izinto ezinhle kangaka. Ephilisa isizwe, esakha, esinika ithemba. Asisapothaneni ingane zakwethu zindle nsuntu. Uma siyokwenza njalo, nezinyanya ziyothokoza, umveli qala uyothokoza ngathi. Makube njalo. Izulu Mzansi 98.0 FM. Ngikahle ngadla umsakazo womphakathi. Ake ngenze kanje manje sengizwa kuyena lapha ubabucele sizokhuluma indaba enkulu naye emsakazweni omkhulukazi. Izulu Mzansi 98.0 FM. Ake ngibone into zami kanti ke zihamba kanjani. Right. Ake ngimhlangabeze kanje naye ke manje na. 28 minutes to 3.

0: The Soil, Unspoken Weights, when I'm Sazwa Kizrum Zanzi, Nadia Ponzara Fama. Samajinga manje sekumagaye umagaye ke besijwayele ukuthi sibe naye lapha ngo quarter past 12 umahamba buye magaye omkhulu siyakwemukela emsakazweni siyakubingelela siyakwemukela futhi
1: ngibingelele
0: ninjani mkhulu
1: siqinekile
0: hayi siyaphila nathi kehla lami sinethemba lokuthi ke kuzosebenzeka kubheke phambili siyazi ke singabantu ukuthi nezinto ke ezifike zisiphazamise ke emhlabeni kodwa kuNkulunkulu konke ke kuyenzeka mhlambe ke ungasikhumbuza asebekulibele noma ke abafisayo ukuthi bakwazi baqala ngqa kulalo umsakazo ubani esinayo namhlanje umagaye osuka kweyiphi inhlangano
1: okay
0: yoba unyisiphimbo yeswa
1: okay ngibonga kuNkulunkulu no khuluma nangokuthi
0: uvusumuzicele
1: inhlangano engivuma kuyona kuyona inhlangano yepolitiki inhlangano yomphakathi i-Credit Committee Project
0: yes ma
1: sizindaweni yasentuzuma nasizeko
0: yebo baba
1: sifike ngokuzalwa nje umfana wasemahoti ngizalwa emahoti emawutane emangweni
0: ngiyakuzwa mhlambe singakayi kuloko esizokhuluma ngako uma ngingakubuza ngiyazi uyalilandela ibhola kakhulu uyiziphi kulezo engizozibiza Sundowns neBhakabhaka
1: hayi omakhelwane lapho.
0: Oh, okay. Hayi ke kulungile kusho ukuthi awukhalo wena. Kulungile akikho ke lapho. Okay. Asiyeke lezo ndawo wethu. Kulungile, makhaya ukhona. Uyazi ke mlaleli ukuthi ke mesinocele. Sike sikhuluma indaba ke ezithitawe lapho ngasekhaya ekwakha, ekukhumbuza, ekumotivator lapha nalapha. Namhlanje magaya sizobhekana namhlanje akusho wena namhlanje siyini leso yithinta ezobhekisa umlaleli ekhaya
1: sizokhuluma nje bethu ngento ezobala
0: ya
1: ukungabukelani past
0: yes ya
1: ungambukeli omunye umuntu ngoba awumazi umuntu ozokukhuphuka awumazi umuntu ozokufika
0: ya
1: amazi umuntu ozokusiza kunokwenzeka ubukwe umuntu bese wahlulela ukuqede ngaye kanti usizo lwakho lokudoya umuntu
0: ya ya
1: kodwa ngenxa yokuthi amehlo akho abuke azeleqa ngabe kufaneke agcine khona nomqondo wakho wasebenza ngokuhlulele waze wafinyelela nala kungafanye ufinyelele khona wabukela umuntu phansi kanti
0: uya yazi magaya uthinta indaba enkulu abantu abakithi banokubukelana phansi noma thina abantu abansundu sinokubukelana phansi magaya uthinta indaba enkulu esilimazayo kakhulu magaya okuyinto ngampela elimaza kakhulu umuntu onsundu yokubukela omunye umuntu onsundu phansi abanye namhlanje abayindawo ngenxa yalokho mhlambe njengomuntu oyimotivational speaker owumuntu futhi ophinda thinte ezinye izinto kubuyisa abantu asukeke belahlekile babuyisa ubakhalimi babeke emgqeni ungathini kuloko kumuntu okhula naleyo mpakame ekhula naye ekhaya umngozi bayo leyo mpakamo yakhe ekhula eqhubeka nako ukukhula kwakhe emhlabeni
1: yazi ukuthi konke ebuhlungu kungani ukuthi
0: makhaya
1: ungangela ubheka we
0: ya
1: kodwa mina ku
0: ya
1: ngoba angibuki wena kodwa ngiyibuka mina kuwena
0: ya yabos
1: angikuboni wena angikuboni wena kimi
0: wethu yabos
1: ngamanye amazwi into noma into engiyibona ifanele ngiyibona engathi ngafanela mina
0: shu ya
1: kanti kambe ubambe ukube ngibuke ngingacabanga lento engiyifisela mina engathi ngeza kimi ukube ngingayibuka hlezi yazibhungane lento idinga kangcono kunami
0: ya
1: noma ubhungane athi azimagayi lento idinga kangcono kunami isibuko sami akungabi ukuthi ngikhuphuke ngobani.
0: Yeah.
1: Isibuko sami ukuthi ngihambe nobani noma mhlawumbe sihambe kanjani. Ngoba le nto yokubukela omunye umuntu phansi, uzobukela umuntu phansi kanti umuntu omdingayo. Kuphela ngenxa yokuthi iy'mfuno zakho azifezeki ngaye.
0: Yeah.
1: Noma mhlawumbe awufinyeleli la wena ufuna ukufinyelela khona. Bese uyaqala uba namagama odwabo.
0: Eh, makayi, ngiyabuza.
1: And la magama ozowakhuluma noma mhlawumbe le nto uzoyenza izoveza lwa muntu njengomuntu omubi.
0: Yeah.
1: Kanti hlezi umuntu omubi wokuqala wena noma umuntu oqala omubi inini. Mm.
0: Mm. Ya. Yakuzwa?
1: Yebo.
0: Ya.
1: So, ngoba singabantu. Limnandi igama ethi singabantu. Ngake sayikhuluma.
0: Ya.
1: Limnandi igama ethi singabantu. But uma ukuba abantu kwethu kungase nabo ubuntu.
0: Ish.
1: Buka into eyenzeka manje ezweni lakithi, ake sikhulume ngoba isithinta sonke.
0: Ya.
1: Kubukelana phansi. Ngeke ngifike kini Bhungane.
0: Ya.
1: Isivakashi.
0: Mm.
1: Bese ngithi mina kini kukithi.
0: Ish. Fwethu. Yabos?
1: Papa abantu bala ekhaya emfikelele kuwa. Mm. Ngiyababona yini bengabantu. Ngiyabazi ukuthi babantu noma yingoba nakho mina. Ngifuna ukwenza izinto ngendlela yami kuphi khona ngoba phela yonke indawo inomthetho wakho kuphi

0: Eyi makhaya bethu. Yazi
1: bese sikhumbana ngemini. Bese sikhumbana ngeminwe yini napho ngayo. Yile nto ukuthi vele sabukela napha.
0: Eyi. Uyazi ukhuluma indaba enkulu nawe mlaleli ngalokho sikhuluma ngako ukubukelana phansi kuphi nawe nje ongakusho umsakazo ngowakho ukukhumbula emlaleli omhle lapho ngasekhaya ngowakho umsakazo nawe ungaba ingxenye noma yiba ingxenye yenkulumo ngqoqo yethu ngoba umsakazo ngowakho sisonke siyabamsana sibheke phambili ku 0638208448 usho kushoyo ngokubukelana phansi nje kwabantu bakithi ubungozi babo ubukelana phansi njonga ngimbona lapha ya ubhalile hamba nathi engimbonayo khona manje lapha ya ku 0638208448 mhlambe makaya yini mhlambe leyo cabanga ukuthi noma uyibukayo njengoba unesi lithe ukujula ezintweni eziningi edala ukuthi abantu bagcine bebukela phansi abanye abantu yini la zibona mhlambe yena nayo lo munye mhlambe yini le edala leyo nto ngibe kanjalo
1: yazi ngoba ke kumuntu obhalwayo
0: ya
1: ukuthi lo ufuna lo unalo so ake kumuntu obhalwa njengebhasi siphongweni yakhumbula amabhasi awajengedirect
0: ya yes
1: kodwa into ebalulekile abelungu baye basebenzisa igamethi ama egos yabona nje futhi umuntu noma ngithi mhlampe ke besebenzisa ngalo igama lokuthi abone umuntu ozazi yena
0: ya
1: ofise ngazi ukuthi yonke into ingenzeka ngaye ngenzeka ngendlela yakhe angifuni ukutshela angifuni ukutshelwa omunye umuntu angifuni ukuboniswa omunye umuntu kodwa ngiyathanda ukubonisa abantu
0: inkinga ke leyo
1: ngiyathanda ukulalelwa ngiyathanda ukuhlonishwa kodwa angifuni ukuhlonipha omunye
0: ya
1: uzubone ngoba sekunemiphumela ukuthi hawu lo muntu ebengimbone ehamba ngophaxa ake ngithi nje mhlawumbe kuthake siyathinta food and
0: drink ya
1: mhlawumbe sisebenza ndawonye
0: ya
1: asemukelani ngaso sonke isikhathi mhlawumbe ngibone ngathi izinto zingenzeka ngendlela efunwa yini
0: awulalela abanye abantu
1: uyamcabanga yini lo muntu osecweni kwakho
0: shuthi awunandaba nawe.
1: Awumcabanga, ucabanga ngani?
0: Shu.
1: Wena nje, yonke into ingawe, yabo?
0: Ya.
1: Masushayekile, bese sisengathi abantu bangakusiza.
0: Ya.
1: Kanjani, ngoba wena usize.
0: Shu. Uyizwi lakho.
1: Kanjani, ngoba wena awunandaba nomuntu. Unendaba nawe.
0: Ish makhayi
1: wenze ngazi ukuthi awunqeki ulungile ngoba uqile kodwa inkingi impilo yakhe iphinqeka
0: yes
1: understand
0: yes
1: so thina masindana hayi ngoba sishumayela
0: kunjalo baba
1: kodwa sikhuluma lokho esibukayo ukuthi izinto eziningi siyakwazi ukuzona but ukuthatha isikhathi ukuyilungisa kumbe futhi sigcine singayilungisanga ngenxa yokuthi asimcabanga omunye umuntu njengomuntu ophilayo uma ungekho ntuze sizoyizuza kuyena
0: uthi loya ovelayo lapha yauthi ngicela ukuba u-anonymous ngicela ungangisho igama lami uthi ke nikhuluma indaba enkulu emsakazweni ekhaya kwethu sinokubukelana phansi sisodwa kunowakwethu nje mina ongangazi nokuthi ngiyini uthi ayi iphezulu lento kuleli khaya la kwethu uthi ngiyafisa inkosi ingenelele kulento eyenzekala kuleli khaya thinta into engithintayo qhawe nobaba Magaya lapha esidudu Magaya
1: Bungane
0: baba
1: angazi noma ukuthi kodilungile ngoba phela uyikuthele
0: yes
1: ufuna ukuba u-anonymous angithi kuye ngicela ukuthi isimo abhekene nayo
0: ya
1: singadluli naye kodwa sedlule kuyena
0: yes
1: kumbe yena

0: ውስጡ ባድቄ ስንስቀል ክሰን ሰላማ ፕሮዳክት ይዘለ በጉሱ ካላስ ላንጋና ሰንሰን ኮንዛ ሰከበሬኒ ኤንድ ግቤ ሰርፕራይዝ ካኩሉ ngoba it lasted for 2 hours of which we're going to karanga kwenzeka kulo 7 years indawoni so siyabonga kakhulu asiza and I'm sure naye use nikezile feedback because naye ngiyacabanga ukuthi unayo inumber yenu yokuwhatsapp so nje ngithi nje ngiyabonga asikholwanga nathi and sivuke kuseni namhlanje sithi wow lama-products ayasiza ngampela yena-ke because eyafomeni angazi yamakhepsule amangakhozi bemancane asephelile wakhe uthe uyaphindela uyowathenga siyabonga nje sisizakele kakhulu
1: bengiyimuntu osindayo emahlombe abe yinto esindayo hayibo kizo mahlombe manje seku-right and ngibona amahlombe wami asebuhlungwanga nje kuningi ngempela ama-benefits ala maphilisi a-more than lowo umuntu osuke ecabanga ukuthi ukuthengela okuqondene nawo so that's why bengisho kanjalo ngiyabonga kakhulu and ngizopela ama-products a-enu ngizofuna umuntu awazonge ngoba hhayi cha ngiyaqala loko engibonayo hhayi bo kade ngihlushwa amahlombe ave ngibonge
2: hhayi anginamazwi hhayi ngiyabonga nakhe kungakusho ukuthi ngiyabonga ila video yakho hayi babayi hayi njengoba ngithi I don't have words really ubaba kwami uhlala kude but uyafika mhlawumbe once a month hayi ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni kugcine sekuphahluka mina sengithi hayi kanti udleni uyimina odlile hayi ngoba bengingasazi yo hayi baba ngiyabonga
3: usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama induku yakho ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho ukuvuka induku kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala nawe buyisa amandla sekulahlekene ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya
4: empeleni nje ngifuna ukukhomenta ngiphasise ngincome ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina cha ayi iyasebenza impela ungezwa abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that iyasebenza kakhulu uyabona nje manje hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimeni esikahle kakhulu sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona indlela esebenza ngayo ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo ngoba hayi iyasebenza isebenza impela iyabona nje kimina engase kwasekunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni hayi ngase ngibosha ngiyafeyila manje ngiyafeyila hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga ngicashe ama-container kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo ngaze ngiqede lesibili ngeza uthabe na umhlola bo ikhona lento eyenzeka lawo la ngithe maze sengibuyela ayi ngagijima ngeza uthi akuseyi mina lo
5: impesu mina ingisize kakhulu benginenkinga nje yokuthi bengithi ma ngiya enkonzweni ngiye irawundi eyodwa emva kwalokho hhayi ngibe wobuzukuzuku impela ukuthi hhayi ubusoba bevuka kodwa ngalede ngasebenzisa impesu nje hhayi umehluko ngawubona nje kakhulu ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu ngodlela amathathu and ayangisiza kakhulu ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko ngiyawubona kakhulu umehluko ngiyabonga kakhulu nje bakakampesu
6: awu baba hey ake ngiphinde ngibingelele baba awu baba ngiyabonga kuthola lethuba baba eyi ngiyibonga kakhulu baba futhi

kuqhubeka impela uma usanda kusijoyina njengoba manje imizuzu ngamashumi amabili nambili emva kwehora lesi khombisa ngena nawe indawo isekhona kwizwi lomzansi Dr. Xwezo seradweni yakho ngaphakathi ukuthi uma ungibhalela lapha ku TikTok ngicela unginamukela ke nani bafowethu bese ngiyilibele nje indaba yenu laba bathumele izipho ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise andise nomkhawulo wenu mawusungenile ke like nje ulike kaningana mawenze njalo ke awu ngiyothokoza kakhulu nangale kwaloko nawe usanda usijoyinela ku TikTok like amawala nje ngizoya kule ngoma kuphela ke bese ngiqala ke ngifunda amagama isibongo indawo okuyona yebo ma ukuthi ke sewuyaphuma futhi uya ngasenkonzweni awu nakhona futhi ngangibhala ukuthi hayi sengiyaphuma ngiyenkonzweni ukuthi bese kuwukuthi ke ma kuwukuthi ke ukhonza nami hayi ngiyazi ukuthi uyaphuma uyenkonzweni ungabe usabhala wena ngithi ngiyakwazi wena ewe injalo nje yebuke

ngakhohlwa ke bafowethu inombo lo ngibhalela kuyona u 0638208448 ubhala WhatsApp ke lapho mina mangiphuma la ngwaMashu mangiswa kwaMashu ngilapha eThekwini kanti ke ngeyi 18 ngizobe ngilapha na eMlaza kwesika Dr. Thabethe ngale kwaloko ebrentshini ke yethu bese kuthi ngeyi 25 ngibe semolweni ngale kwaloko ngiyazi ukuthi ke ngiyani kweleta lapha ya endwetwe kanjalo nakumfundisi uMadolo yebo sisho njalo ekuseni ngevinjwe awu Kaba kaba sebenzayo namhlanje ngiyazi ukukhona basemsebenzini nisebenze kahle bafowethu Nina ke nihleli nami ngapha

0: kunjalo bafundi ngempela elika nkulunkulu ngawe icebo alina kuvinjwa noma kwamanje ungabona ngazuthi kusemnyama kodwa uNkulunkulu ngesakhe isikhathi uyokhanyisa nawe uyobona futhi ukuthi inkosi ayikaze yakulahla ubusuku nemini iyacabanga ngawe
1: nemini
0: awu kodwa bafowethu awu Jesu awu busuku nemini ngicinga ngawe ayikhona bafana ayikhona ezwini lomzansi ayikhona Zimangobe Hayi bafowethu ngeke ni like kancane la ku TikTok siza kancane kakhulu bafowethu like ane mawa Ubusuku nemini ndicinga ngawe
1: Ndicinga ngawe

zomusha kwabhinja into yakho simpiwe gazo kwamashu kwabhinja usifiso zuma ubaba kagolide etshelela imnyama ekhehleni uthi namandla usuku nemini ngicinga ngawe bafoda le ndaba yokuthi ubusuku nemini ngicinga ngawe ayihlangene nomjolo umuntu angabe esethumela ivoice note eseyithumelela umuntu wakhe hayi ngithi bebe ekuseni ngithi nje angekuvuse nje ngalo muntu

0: ngishile emlilo yenu yamaphepha ngaleli iqulu la ikhona.
1: Ah, bebusubu nemi.
2: Bebusubu nemi.
0: Lili lili.

Sakhohlani bafowethu ngo 8 o'clock zobe sesithola ke izindaba ngani ngale kwaloko sobona izwi kaNkuluNkulu. Umyalezo wethu namhlanje after 8 uthi ngaphambi kokuba impendulo ize kuwe uNkulunkulu uyoqala qala ayo reporter S10. Ngiyakhohlwa lo wethu uNkulunkulu uyayithanda impi. Ongafuni impi. Akeye no wethu. Umyalezo uyoqala ngokuba ufike esitheni siacte ingakafiki lento kuwe. Kodwa siqale sona isitha sini. Sabe nobuye ningizwe ke bafowethu ngale kuka A. Oba manje bambani lokho. Ubona umyalezo namhlanje. Alo mawusubona usathane seqala uathe gokwazi ukuthi into zakho seyiphasisiwe. Inkosi seyiphendule sekukuthi nje wena uthi inkosi ngivezeleke ngibone nami. Qala ngokubona indlela isitha esicasuka nesizama ngayo ukuvimba into zakho okwazi ke lapho ukuthi okushot nje ukuthi wena ukubone ngalawa wakhamela kodwa inkosi seyinikezile ngisho kungazwakala ngathi uthule emkhulekweni yakho mawubona isitha sesiqala siattack okwazi ukuthi sewunikiwe maningangizwa manje ngizwa ngale ka A okwamanje ngisathi nje ubusuku nemini ndicinga ngawe

bafowethu siyakuthanda Jesu. Awu siyakuthanda Jesu. Sakhetha kahle. Sakhetha kahle bafowethu.

wenza uNkulunkulu kuba ngenxa yokuthi uDavide ungumfana omncane nje wayengaqala ngokuba hlawumbe abulale uSawuli owayeyinkosi ngaleso sikhathi. Ngilalela ngithi kodwa wafuna ukuba agcotshwe, niyangizwa, agcotshwe uDavide ekhona uSawuli. So njalo makukhona into ezozalwa, iyozalwa kukhona evele ikhona. Ngilalela noma ngiphume kunina. Njalo uma uNkulunkulu ezoveza into entsha, kusuke kukhona ezitshela ukuthi isemandleni. Abanye nibabona okwamanje ngazuthi banamandla, it's just a last kick of a giant. Kanti abanye nibabona ngazuthi banamandla manje vele sebeloko kugcina sebezohlulwa vele. Angangizwa manje nobuye ningizwe. Abanye nibabona ngazuthi basemandleni ingoba sekukuvalelisa kwabo inkosi isiyaqeda ngabo ngoba sekukhona omunye inkosi ezibonele yena. Abathanda bangaqhubeka ke bathandazela ukuba kufe izitha zabo ukuze bakhululeke bona, kodwa leyo akuyona indlela kaJesu. Uyathanda uJesu ukubusisa umuntu phakathi kwabathakathi. Uyathanda uJesu ukuphakamisa umuntu phakathi kwabantu abamcindezelayo. Manje ke bafowethu, lapha kuverse 1 into yokuqala esiyibonayo ile ethi uJesu esezelwe eBethlehema laseJudiya emihleni kaHerodi. Kuzalwa uJesu emihleni kaHerodi.

labo ke abafisela izifo izitha zabo ukufa kusho ukuthi bebengakalifundi iBhayibheli bayavilapha. Wabona umuntu osukufisa ngathi angafa akeve hlala emhlabeni. Ngoba ukufa kwesitha noma komuntu omelene nawe noma okubukela phansi wokwazi ukuthi uma efa ukufa kwakhe kuwukuphambana nezwi likaNkulunkulu. Ngizwile ngitheni? Ngoba izwi likaNkulunkulu likubeka ngokucacile ukuthi uyalideka itafula phambi kwezitha. Ngamanye amazwi kubalulekile ukuphila kwazo. Uyabadinga abantu abathi sizoke sibone. Noma uyamdinga umuntu othi ushiya mina nje ngiyoke ngibone uzoyakha. Ngoba unayo lento uNkulunkulu yokuba nehlabekisa. Ufuna abantu abakucindezelayo baphile ukuze babone amandla nesandla sakhe esiphakemeyo. Bafowethu bengitshela nina ngevikele edlule kusho ukuthi nani ngangilalela. Uma ngithi kinina uma ifika uMose lapha eGibhithe waphonsa induku phansi yaphenduka inyoka. Ezanusi nabanye ababe zisebenzi noma izikhonzi zikaFaro nabo baphonsa ezabo izindukwana nazo zaphenduka inyoka. Phela lo simkhonza uyayithanda impi. Futhi owethu uNkulunkulu uyathanda ukuchallengewa. Sizama ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu othi ukuvimbile, othi uzokuvimba. Bafeni yazi siphila kukhona abantu abanye abasivimbe ngezolo lethu, niyangizwa, ukuze singakwazi ukwamukela ifuture yethu. Abanye basivimba ngamaphutha ethu ayizolo bawenze kube ngazuthi awanamhlanje. Abanye kube ngazuthi uma iphutha lenziwe yithi liyaqala ukuba lenzeke emhlabeni abakaze balibone. Njalo uma kunento ezozalwa abafethu kubakhona into evele ephilayo. Manje ma uJesu ezalwa uzalwa kuvele kusemihleni kaHerodi usesihlalweni. Oh, glory to Jesus. Manje ke kwenzeka ngamabomu bafowethu ukuba izazi zilahlekelwe inkanyezi, niyangizwa. Zadukelwa inkanyezi ebeyiloku isuke empumalanga ziyibona. Kodwa kuthe mase sizofika ngasesitheni yangabonakala inkanyezi ukuze izazi zingene esitheni zidlulise umnyalezo ukuthi usezelwe loyo benizama ukumvimba. Manje ke mazi imfica ke uHerodi uhlezi esihlalweni sezithi ke izazi. Uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Naye uHerodi ubusa kuwo amaJuda. Ngoba mayethu uNkulunkulu into uzoyizala uyoyizala. Ma uNkulunkulu ethe uzokuphakamisa uyokuphakamisa. Mayethe uzoyikhanyisa indlela yakho uzoyikhanyisa. Ma uNkulunkulu ethe uzokuphilisa uzokuphilisa. Akukhathaleki ukuba i-report yesibhedlela ithini. Yena unamandla okukwenza. Manje ma ifika lezazi zithi ke uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda nangokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka. Basho la mazwi ukuze acasuke uHerodi. Bathi sizobhawa sizokhuleka kuye. Le nkosi izelwe nawe winkosi kodwa khona lezelwe lezelwe ke iyona esizokhuleka kuyona. Wena ke olindele ukuba sikhuleke kuwe. Sizocela ukuba usikhombise le ekufanele sikhuleke kuyona. Usazoba nzima kubantu abami ngabanye abantu. Nabantu abathembe abanye abantu ngoba zonke izinto eziyisekelo ezisekele impilo yakho uNkulunkulu usazozisusa ukuze ume ngaye. Abanye kuyoba

Uma ke siqhubeka ku verse 7 ngoba isikhalo sami siyangishaya nje. Khona uHerod ezibizile izazi ngasese wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi ebonakale ngaso. Into edala ukuba uHerod abize izazi eceleni abuzisisa ukuthi ini lahlekele nini inkanyezi. Wayezama ukuvimba okulotshiwe. Wayezama ukucisha okulotshiwe. Hayi inkosi inqumile ukuthi kule nyanga uzosebenza. Wazithuma eBethlehem wathi hambani nibuzisise ngomntwana kuyakuthi nxa nimfumene nintshele ukuba nami ngiye kokhuleka kuye esho engayi kokhuleka kuyena. Wayefuna ukumbulala ngoba uSathane uyoqhubeka alwe noma ukulwa kwakhe kungeke kusamenzela lutho. Iyaqhubeka inja bafowethu ikhonkothe noma amazinyo ingasenawo. Uzwa ngomniniyo ethi ngena ayilumi.

0: namhlanje esimayelana nokuzazi ukuthi singobani. Sihloko sanamhlanje sosihlaziya lokho ke. Ngitheke mo office kube ingxenye ngizikunikeza nje inamba ezingakwenza ukuthi ukwazi ukuthi ube ingxenye ke. Yalelo hlelo esizoliqoxa namhlanje.
1: Izwi lomzansi kimina ke nakwabanye libaluleke kakhulu ngendlela elenze ngayo. Alinawo umkhonyovu ngaso sonke isikhathi lineqiniso. Ngisho kithi thina bakhulumi thina balaleli liyasinqanda isibeke endleleni. Yambonga ucabhashe aqhubeke nalomsebenzi awuqala. Nezinsizwa zami zonke ngisho seyihambile. Ilalele neyise khona ngiyabonga
2: isikompilo 9 to 12 njalo ngesonto.

0: Trick or treat. Inyanga yokutetemuka ka-October isifikile. Zithokozise ngezaphulelo ezingafika ku-25% ngama-MSC ammonia cruises akhethekile. Uzibeke ethubeni lokuziwinela eyodwa kwangu-8 amaselini travel sets abiza u-R5,000 iyodwa. Kumbula, kunama-treat amasha njalo ngeviki kuze kuyophela inyanga ka-October. Ungaphuthelwa, vakashela msccruises.co.za noma ukhulume ne-travel agent namuhla ukuze ubhukhe uhambo lwakho olulandelayo ne-MSC.
1: Uma ushushwa yiqolo, izinyawo ezibuhlungu, ama-ulcer, izinso noma uphelelwe umdlandla ekamereni, thola i-TEF mouth spray, i-TEF detox, blood circulation kanye namatonic abesilisa nabesifazane avuselela imizwa. Ulangazelele, siyatholakala e-Sangro House, e-5th floor, e-room 520. Kanti emakhemisi utholakala i-TEF mouth spray ne-TEF detox kuphela. Ngemininingwane 078-494-7274. Ngiphinde
2: 078-494-7274. Izwi lomzansi, yizwe umehluko. www.izwi98fm.co.za. Izwi lomzansi, yizwe umehluko.
0: Yeah, 18 minutes to 10 ngolomashinga manje phezulu nimbalambala ehleli naye kanti nayi indaba engifisa namhlanje ke sithi idingida sihlaziye ke. Mawufisa ukungena emoyeni uyingene le ndaba ungathi 0638208448 ku-WhatsApp noma 0604807164 kuyinamba yokufona yocingo le mayelana isihloko sami sithi ke namhlanje ukubaluleka kokuzazi ukuthi ungubani. Ukubaluleka kokuzazi ukuthi wena ungubani. Unjani uqala apho ugcina apho nje yonke into ngawe. Okay, kusendlalela isihloko ukuthi indaba ngikhulume ngalento lesi sihloko isihloko engiyaye ngibizwe abantu abathile ikakhulukazi abafundisa izingane nabaqoqa izingane bethi ke ngisize ekusixoxeni nesihloko ukuze izingane zikhule sezazi ukuthi zingoba ngiye ngisenze kakhulu lapho noma siyasixoxe lapho kulo level. Mina ngikimbuzo ufanele siyibuze yona ukuze sifike ekutheni siqonde kahle ukuthi singobani. Ngoba sathi sami ke sidalithi ngikhuluma emoyeni la singingasayikhulumi nabantu abaqoqekile eduzane kwami. Ngikhulume na wonke umphakathi ukuthi baningi abantu abadala abangangami impela sigugile manje. Kodwa abangazazi ukuthi bahobani noma leli thuba lokuthi bahlale phansi bayibuke bayicubungule bayibheke bazihlaziye bona abakazi balithole mhlawumbe ngenxa yempilo esiyiphilayo nezinye izinto nje sibhekana nazo empilweni. Lokho kholele ekutheni uzubone ngoba abantu sebengena ezinkingeni ezithile noma ubona sebenza into ezithile ekhombisa ukuthi le nto umuntu bengeke azayenze ukuba ubezazi yena ukuthi ungubani. Noma omuya cabanga ukuthi uyazazi ukuthi ubani kanti akabonthi uzazi ngendlela ongesiyona. Namhlanje ke ake sixoxe noma ke sisizane ekutheni ke sichaze ukuthi uma sithi umuntu uyazazi ukuthi ubani yini lesikhuluma ngayo lapho. Yini lasuke yazi ngaye? Usuke njani lo muntu esithi lo uyaziqonda ukuthi ubani? Kunamagama akasetshenziswa ke yintsha kakhulukazi kulimi laselokishini. Lokuthi hey ubabuphethe uyasazi isitori sakhe iyona leyo yon pela ke le ukuthi chaza ukuthini leyo noma ujula nayo isuke iqonda ukuthini ngoba kulula nje ukuthi uzwa abantu beyikhuluma into bese nawe uthi hayi ucabanga ukuthi uyayiqonda kanti cha uyiqondi ngokujula kwayo awuyiqondi uthi uyazazi nje namanga awuzazi ucabanga ukuthi uyazazi ngoba khona le nkinga le yokuthi umuntu acabanga ukuthi uyazazi kanti cha akazazi akakazi azajula ayiqonde ukuthi ubani. So isihloko sithi ke ukubaluleka kokuzazi ukuthi wena njengomuntu ungubani. Lesi sihloko futhi ngisiphanyisiswa ukuthi

ziningi izinto esiyizona noma miningi aninga ama layers ale lento ebizwa nge identity kumuntu. So abanye abantu baye babambelele ku layer eyodwa of identity nokuzazi ukuba ngobani bese becabanga ukuthi leyo layer ichaza yonke into umuntu ngaye. Okay, kwenze sibonele nje lokuzazi ukuthi umZulu abanye abantu babambelela kuyena kakhulu, uthole ukuthi yebo umZulu siyavuma ke ubuze bakho into iyona, kodwa awugcini phela lapho. Akupheli lapho. Wena qobo lakho usumZulu onjani wena njengoba umi wedwe nje omuyazazi ukuthi yena uyindoda. Awuqalanga wayindoda, waqala wayingane, waba umfana, waba insizwa. Njengoba usuyindoda nje leyo ngane owake waba yiyona ayifanga, kodwa yakhula yaba wena njengoba usuyindoda manje. Uyaqonda yini lokho ukuthi khona izinto ozozenza saku uzobe ungazi ukuthi wenzani, noma uzobe utshe ukuthi usenza into ejwayelekile kanti ile ngane le oyiyona ongekho aware ukuthi uyiyona. So izinto enjengalezo-ke ezidala ukuthi lesi sihloko lesi kube isihloko esijulile. Kona-ke namhlanje njengoba ngishilo bengicela sikhulume nje la ekutheni ngoba ngeke sisiqede ohlelweni le-radio ukuthi uzophuma la sewazi yonke into ngayo, kodwa sobe sikunikeza umhlahlandlela ukuthi yini izinto ongazenza ukuze uziqonde ukuthi ubani. Kodwa isihloko samile nje ngisasiphinda futhi ukubaluleka kokuzazi ukuthi wena ungubani. Miningi eminye imibuzo esingayixoxa nezinto esingazisho la, njengokuthi sithi nje ingabe umuntu ongaphumelela yini empilweni, ahlonishwe ngabantu futhi aphile nje ngokuthula engazazi ukuthi ungubani ngempela lowo muntu. Baningi abantu esihlala nabo nesibabonayo ikakhulukazi laba abasiphethe, umuntu uyaphumelela mhlawumbe asiphathe abe right abe nesikhundla abe namandla, bese ubuka ezinye izinto azenzayo, ubuka indlela aphatha ngayo abanye abantu, bese uyabona ukuthi kungenzeka ube inkinga ukuthi kwayiyena akazazi ukuthi ungubani, yingakho esenza lezi zinto azenzayo. So yeah, ingakho ngithi asixoxeke namuhla ngalolu daba olubaluleke kakhulu empilweni yethu elikubaluleka kokuzazi ukuthi singobani. Ukuyibuze yini ukuthi ungubani ngempela nje uma uweda njengomlaleli wezilo mzansi, kuye ufike yini kulowo mbuzo? Uma uyibuza uba nayiphi impendulo? Lana ngiqondile ukuthi uzibuze ngokuthi ungubani ngokwegama lakho, isibongo sakho, mhlawumbe umsebenzi owenzayo noma indawo ohlala kuyona, kodwa uzibuze ukuthi ungubani ngaphakathi kuwena. Ngaphakathi nje kuwena, wena ungubani noma unjani ngaphakathi kuwena? Iziphi izinto eziyimiso oyimelayo empilweni? Sesiyaqala-ke manje-ke siyajula-ke naye. Ngoba kulula nje ukuthi hayi ngumjida waselokishini mina mfethu, ngukleva mina. Okay, iziphi izinto ngaphakathi kuwena okholelwa kuzona eziyizimiso oyimelayo empilweni? Yini okholelwa kuyona wena? Yini ongayivumi ngisho noma wonke umuntu eyamukela kodwa wena nje awuyivumi leyo? Yini ekwenza wehluke kumunye umuntu noma kwabanye abantu, even nalabo osondelene nabo? Ingabe iy'nqumo ozenzayo empilweni zisuselwaphi? Uyisuselaphi iy'nqumo zakho wena? Uma kuthiwa nasi isiqumo la wenzenjani, noma mhlawumbe kungenzeka ukuba ucabanga ukuthi uyazazi kodwa iy'nqumo zakho hlezi zisuselwa noma ikuphi nawazi na, sike siyithole sihlangana nalabo bantu, kakhulukazi umuntu esesenkingeni. Sibani bani? Right, uyenzeleni le nto? Athi uyachaza ubona ukuthi no, akazi naye ukuthi uyenzeleni. Bese uyabona ukuthi oh okay, kungenzeka uba lo muntu unenkinga yokuzazi ukuthi ubani, yingakho eyithole selaphayana. Uvele wadudula, waphesha umoya, wayithole selaphayana, wasethatha lezo y'nqumo ayithathile, kodwa inkinga beyisekutheni akazazi. So iy'ngane mese sixoxa nazo-ke sike sithi aziyithole ukuthi zingobani, ukuze kube lula uma

inkingeni uchaze banibani ngene kanjani kule nkinga uzochaza into ezwakala ezwakalayo ukuthi bekwenze kanjani uzosizakala kangcono futhi usizo ke bathi ulithola kangcono uma uzazi ukuthi ubani ngaphakathi kwesinye isikhathi abantu bagcina sebephila impilo yokujabulisa abanye abantu ayike inkulu ke le cabanga ukuthi uma kuhambe kahle kukhona isihloko esizosikhuluma ngesonto elizayo engibhizi njengisilungiselelayo esigxile kakhulu ekutheni ziningi kakhulu izinto esizenza ngenhloso yokujabulisa abanye abantu okungasisizi akukho wrong ukujabulisa abantu no akukho wrong but kodwa uthothi loko akusizi thini abantu bashintsha indlela abakhuluma ngayo abashintsha indlela abayiphatha ngayo indlela abagqoka ngayo bashintshe nembono yabo ukuze bamukeleke kubantu abathile othothi kwesinye isikhathi labo bantu abafuna ukwamukeleka kubona ababalulekile so kuhamba omunye kuyenzeka azazi ukuthi ubani noma ayiqonde ukuthi ubani kodwa enze njani ayikhohlwe uma esefuna ukwenelisa abanye abantu abangabalulekile futhi labo bantu kodwa umbuzo usamile ukuthi ngenze ukuthola konke okufunayo noma ukwenele ukuthi umuntu aphile kahle ube nayo mhlawumbe yilinganisa ube nomsebenzi yokunikeza imali ube nomndeni nabantu abathile abakwesekile kodwa wena ngaphakathi thotha uzazi ukuthi ubani zonke lezo zinto zizohamba uzohlukana nazo zizokuphunyuka uma ungazazi ukuthi ubani ngoba uzobe uthathekile uzothathwa yinoma yini so namhlanje ke ngiyafisa ukusho ukuthi kubalulekile ukuthi sizazi bese uyazazi ukuthi uzazi ngani bese uyazibona ukuthi ngalento oyichazayo ukuthi wena uyiyona ihambisana kanjani nabanye abantu ikakhulukazi osondeleni nabo noma ke abantu around you bengifisa futhi ukuthi isikwazi ukuhlokana phakathi kokuzazi nezinto ezinjengesiko ubuntu ukuzethemba ubudlelwano iyinqumo esizenzayo nendlela esibhekana ngayo nje nomphakathi nabantu esikubona ya ngiyafisa ukuthi kuthi noma kukhona into esifuna ukuyishintsha kodwa sibe sazi ukuthi ushintsha kade uyini uyayiqonda yini wena ukuthi ubani so asiqale lana ke lento ukulekelela umuntu othi ngoba yonke lento ngisayenzile manje kusayimbuzo nje mofisa ukuyiphendula ungayiphendula ngithe number u 0638208448 WhatsApp or 0604807164 number ungena emoyeni le lembuzo ngisayibuzile kodwa angakahlazila ngingena khona ekutheni yini le okufanele uyazi ngawe ukuzuzazi kangcono ngizowe ikha phezulu ngeke ngize ngijule naye ngoba lento iyayisebenze kahle uma ukuthi abantu abaphambi kwakho ngoba kunezinto efanele ubenzise zona ngamunye ngamunye ukuze ube nesiqiniseko sokuthi bayayiqonda lento yokuzazi okay kokuqala lokho kubalulekile kwegama lakho kwesibongo sakho kodwa lezo zinto zombili khona la zikholela khona zikholela emlandweni wakho wakho ngo wena njengompolo indaba ngihlezi ngithi kubantu ngingokuzalwa eRichmond kwaMagoda indaba ngihlezi ngikusho lokho yingoba ngifuna umuntu oseduze kwami no phila eduze kwami aqonde ukuthi kunezinto engizozenza noma azozibona kimina okufanele aqonde ukuthi ingoba ngizalwa eRichmond yini edala ngihlezi ngicizelele ukuthi ngikhulele kakhulu kazi kwaSanti dlala emkhumbani nalabo futhi ngifisa ukuthi uma uzula imlamdle engikhuluma ngayo musu kuloku xabana nami ngoba sentshelile nje ukuthi yila ngikhulele khona lapho angithi manje ngiyawamukela ukuthi angikufihli futhi ukuthi ila elangiqhamuka khona so ikona kuzazi ke okuyisekelo lokho ke kodwa kubaluleke kakhulu
abanye abantu

0: kanti mawazi noma ungekuphele ngoba umuyi umona uyimvelo kodwa uzo manager so I won't mehle ukuphi ngoba mawuphika pretend as if umona unawo ubu nawo uzokushaya yazo gaxele manje nayi inkinga engiye ngiyibone kubantu abaningi lezinto esiyizona ngaphakathi sihlezi siyimbozile kodwa iphunga lazo liyazwakala bese sicabanga ukuthi ngoba nakho siyimbozile abayiboni abantu futhi si ready ukudefenda mekhona oyibonayo cha ngithi azikho kanti ikhona le ibukhunike leyo ibukhunike iyethanda ukuba bukhuna impelayo ngoba ila kufike izinto eziningi zonakale khona so kubalekile ukuvuma ukuthi yeah mawunomona hey yazi mina nginomona mawusaba uyigwala ukuvume lokho ukuthi hey ya mina ngiyigwala iyona ndlela ozolekeleleka ngayo ukudila nobugwala bakho ukudila nomona wakho ukudila ney'nkinga onazo ngoba uyazazi ukuthi wena unjani ngeke ngibathanda abantu abaye athi umuntu uma kwenzeka into athi hey Buffett mina niyangazi-ke ngeke ngene lapho esho into engaphakathi kuyena le zinto ezibizwa ngama-fears ukuthi angazi kuthiwa yini ama-fears ngesizulu ya kodwa-ke ngoba uyazi ukuthi hayi ungayi kuloyo ngeke aze akusize ngale nto rather than umuntu ozofihla ingaphakathi lakhe ukuthi linjani nimnikeze irole ukuthi akenze into ethile noma akenze umsebenzi othile umhlule noma wenze ngenye indlela for example nje abantu abanomona umuntu onomona eyufihlile mhlawumbe abanamandla uyabonakala bese buyavela ubunjalo bakhe so ngaleso sikhathi ngisikhathi kuvela umjalo bakhe esenamandla asakwazi manje asiyinto esoyenza ngoba besingazi ukuthi unjalo futhi ngesikwazi nokumsiza-ke akasizeki umuntu onamandla ya umuntu fanele umsize umakhe engakabi nawo amandla-ke ngoba mhlawumbe anamandla ngeke uzumsize lo muntu ngeke usamkhipha kuleso simo lesi akusona so again sikhuluma ngani ngokuzazi ukuthi ngubani okusizayo ekutheni siphile impilo engcono nawe kuyasiza lokho ukuthi siphile impilo engcono nawe ngoba wena qobo lakho uyazazi ukuthi ubani okay angaqhubeki kakhulu ngikhulume ngedwa bengishilo ngathi isihloko sithi ukubaluleka kokuzazi ukuthi ungubani siphila nabantu engisola ukuthi mina bazazi mhlambe nami angizazi bese bakhona menye umehluko la ngicela ukudlula kona obaluleke kakhulu ukuzazi nokuzazisa ngendlela ngiyiqonda ngayo lento ile yokuthi umuntu ozaziyo akafani nomuntu ozazisayo ngokwejwayelekile incazelo yomuntu ozazisayo umuntu ozibona engcono kunabanye abantu ozenza yena azenze yena ukuthi azibone engcono kunabanye abantu kushuthi ukuzazi okungekuhle noma okungasizi ukuzazisa lokho noma ukuzazi kabi uma kukhona into enjalo isikhathi esingabantu abazazisayo abahlali begqamisa okuhle ngabo ukucindezela nokuvalela abanye abantu kanti ukuzazi engikhuluma ngako iloku kokuzamukela nokuzazi ukuthi kuphi la ungena khona kuphi la ungakungeni khona wena umuntu onjani ukuze ulekeleleke ekuthatheni iy'nqumo ezikufanele wena ey'fanele wena uma kwenzeka into sazi ukuthi hhayi ingoba vela wena unjalo 0604807164 uma ufisa ukuyingena le ngiyikhulumayo kubaluleka kokuzazi kusiza ngani ukuzazi ikuphi okusishayayo njengoba siphila nabantu abaningi abangazazi ukuthi bahobani noma banjani ngiyabuya nje emva kwalokhu nje khona manje
1: umzambo da storytell imbongo akusiso mahlanje oba ngikhuluma lenta ngihleki namhlanje nizonitshela amaqiniso njengophethi kodwa mina ngicela ningangisondi ukuthi nje nina besilonga izinto ngane engasayiqondi kwenzakalani labafana bebehamba batshekisa izinga phambili abasaqondi amantombazane axhumakezizwe inkophe inwele namashiya kubukeka sengathi konke kwethu siyakushiya.

Abantu mesikhula yibona basitshela awu wazi wakhula mpolo yabo wazi wakhula awu hey wazi wakhula awu suyindoda awu suyinsizwa usunjani so lokho kuyini lento ekuthiwa ngelimi laselection feedback okay esho ukuthi khona into eyishintshayo kuwena nobudlelwane ke onabo nabantu emphakathini sebunjalo sekukhona into ezothi mokhlothi uyahamba unakile nazi ingane ziyadlala bese zithi zikhuzane zodwa yini masibanibani bambi ibhola umuntu omdala awu uyabona ukuthi usumdala yake yangithusa loo nto ngisamncane ngisakudala yangihayibo mekuqhamuke mina iy'ngane sezithi nangomuntu omdala azigcinanga lapho zadlula zafika ithi hayi yima sibanibani musukudlala ibhola wena yima kudlula umkhulu ukuthi ngiyaqalaza imina lo shiwo njalo so kufanele kubalulekile uzazi ukuthi ungubani emphakathini ophila kuona ngaleso sikhathi nayo into ehluphayo kule nto ey'nkulu ey'nkundleni zokuxhumana-ke abantu abasazi ngakanani basibiza yabo ngendlela basibiza ngakulungile ngoba ey'nkundleni phela asazani kodwa emphakathini kubalulekile ukuthi saziwe ukuthi usikusiphi isigaba ngoba isigaba siyakuchaza futhi ukuthi wena ubani kodwa engifisa ukuphindela kukona futhi ngoba le nto ukuthi ubani emphakathini ibuye iye ngawe ukuthi yini engaphakathi kuwena ngoba khona abantu abanale nto yokuthi gugu othandayo ngizona isalukwazi mina ngiyena umkhulu mina ngilona ikhehla mina yini engaphakathi kuwena ubuqotho bakho inhlonipho onayo ukwethembeka kwakho ukulungiswa ngaphakathi kuwena uyazazisa na zonke lezi zinto esingiyishilo izinto ozazisayo yini lezo noma uyaphila nje ngendlela ophila ngayo wazi amandla akho amandla asukela ekhonweni yini into okwazi ukuyenza unamandla angakanani ekulelo khono lelo bese uba khona amandla asukela esikhundleni nakhona futhi imaphi amandla nawo uma uyimanager ngoba yimanager ngoba unekhono kodwa akhona amandla aqhamuka ekutheni uyimanager unabantu abazokuhlonipha ngoba uyimanager isikhundla leso kusona so uma usukuleso sikhundla fanele kubuye ukukhumbule ukuthi eyi yazi kambe mina nginale sikhundla ngiyawazi amandla ami ngiyalazi ikhono lami so ngilolu hlobo lomuntu le nto le engibhekene nafanele ngibhekane nayo kanje uwasebenzisa kanjani amandla akho mounawo uwasebenzisa kanjani amakhono akho usebenzisa kanjani isikhundla sakho khonto ekingihlekise ngey'khundla eyenza abantu abaningi bacabanga ukuthi yena uyisona isikhundla mhlawumbe meyikhansela yena kuba ngathi wazalwa yilona ikhansela kanti ubukhansela isikhundla sobuholi ngaphambi uzufike kuleso sigaba sokuthi ubesesikhundleni kukhona into okufanele ube nayo vele ofakwe kuleso sikhundla ngoba vele ufike nayo leyo nto ngeke uyithole phambili nakhona futhi ukuzazi kuyasiza nje kakhulu ngikhulumile ngokubuthaka ukuthi kunale zinto ngaphakathi kuwena fanele uzazi ukuze ukwazi ukuyimanaja ngoma ongazazi uzoba nenkinga uzosibangela inkinga ngikhulumile ngemigomo imigomo-ke eyi iyona ngeke ngiyigcizelele ey'nganeni ngoba eyi yabo umuntu ongenayo imigomo uyinkinga kabi futhi sinenkinga nje abantu abadala nje abakhulu abengazi ukuthi uma uwumuntu ufanele ube nemigomo bathengeka kalula la bantu kungabeka kanjalo ngoba uma sikhuluma ngomgomo sokhuluya ngalento ongeke uze uthengeke kuyona ongeke uze uyenze ingakho singasebenzi noma imiphi imisebenzi ngoba sinemgomo sinobuthaka ngiyazazi okay mina ngeke ngilunge endaweni la kunegazi khona uyazazi okay ngakho-ke awuzusebenza kuleyo ndawo kanjalo futhi-ke imigomo isebenza ngaleyo ndlela yokuthi khonto ngeke mina uze unginike ngisho ibhiliyoni le mali ngeke ngiyenze
noma ungangithembisi.

million uthi uzokunikeza imali engakanani ngeke ngize ngiyenze ngoba iwumgomo kimina baze bathi abanye yini le ongayifela mekuthiwa kuyafiwa now yeah siphila nabanye abantu kulezi insuku ke asifake imizwa ekuzazini ukuthi singobani uyakwazi yini ukulawula imizwa yakho siqalela kuyilawuleni imiphi le mizwa okwazi ukuyilawula imiphi le mizwa ongakwazi ukuyilawula ngizokwenza nje umuzwa olula kakhulu indlala uyakwazi ukuyilawula indlala wena nje noma uma usuhalela ukudla ngizwe kahle hayi molambile uma uhalela ukudla ungena kubona njengempukane ukuzazi lokho ukuthi ubani uyazi yini ukuthi owakho umzimba yini ofanele uyidle yini ongafanele uyidle yawulalela khona into okuyidle umzimba ukuphikise uyidle ngenkani uziyofuna amaphilisi okuphoqa umzimba ukuthi le ndawo uyamukele ngenkani ubukutshela umzimba wakho owena ukuthi awuyifuni leyo nto leyo uyidle wena ngenkani enye uyidle ikujabulise namhlanje ikugulise ngakusasa noma ikubhedise kwenzisa izinto nje eziningi ukungazazi ukuthi ubani uma ubona into ethile iyakuhlula kodwa ufuna ukungena kuyona ngenkani noma ufuna ukuyifaka ngenkani kuwena egazini lakho ke imizwa leyo umuzwa wokulamba uyakwazi nawo ukubamba umuzwa wokunxanwa wokoma uyakwazi yini ukudila nawo bese kuba umuzwa omayelana nezinto ezinjengokucasuka ukujabula yini ekucasulayo khona omunye umuntu okakabe sesimweni athi uma ekuleso simo abona into eyenzekayo bese vele ahoshe noma thule noma ahambe uma umbuza ukuthi kwenzeleni le khathi hayi ngibonile ukuthi sengizocasuka uyazazi lowo muntu ukuthi ucasulwa yini hayi lo somkhipha phakathi enkantolo segwetshwe yijaji ngoba wahluleka ukubona kuse-eli wazazi ukuthi yena ungubani ebese yayisusa esimweni esomcasula agcine esenza izinto ey'thile ya khona abantu abakuma-relationship obona siyakuhambi kahle la kodwa ngenxa yomuzwa afuna ukukitaza agcine ehlala akazazi ukuthi ubani no akazazi imizwa uyena emcontrola akuyena o-understand imizwa yakhe ngoba ma uwazi uzokwazi ukucontrola noma asithi uzokwazi ukumanaje unayo yini le nto okuthiwa imingcele imingcele ukwenqaba into ongahambisani nayo uvumela isikhathi esingakanani into ongahambisani nayo noma kangaki kukhona ukuthi umuntu ukhulume naye enze into ongayithandi bese ungazi ukuthi uzothatha isikhathi esingakanani ukuyamukela nongayamukeli so uma usuzazi ngempela khona into owaziyo ukuthi le nto ayenziwa uma ngase ngithi nje into ethile ayenziwa ngumpolo angichazi ukuthi usho ukuthi umuntu ozoyenza leyo nto uzoyenza kanye ngoba leyo nto ayenziwa ngumpolo ngenza isibonelo la angithi-ke ngizichaza mina ukuthi into ethile into enjengale ayenziwa kumina ozoyenza uzoyenza kanye kuphela angeke ukuthi into ethile ayenziwa kuwena kuze kube khona umuntu oyenza kaningi futhi kuwena chaza ukuthi awuzazi ukuthi ubani wena awunayo imingcele yeyimiso eyithile nemigomo ethile izinto ongahambisani nazo wena njengomuntu ngicabanga nalokho kuyasiza noma khona kuzomsiza ekutheni akwazi ukuxazulula ezinye iy'nkinga becabanga ukuthi ziyinkinga kanti cha aziyona iy'nkinga lezo zinto ukuthi ubungazazi ukuthi ngubani ya eminye imibuzo mhlawumbe engakusiza ngoba namhlanje ngicabanga ngizoshiya imibuzo eminingi kumuntu osilalele kuney'mpendulo kodwa le mibuzo eqondene nawe uzothi uma uyiphendula bese uyazithola kangcono ukuthi ngubani umuntu uzibona kanjani ukuthi akazazi kahle mongazazi kahle uyahluleka ukuqala ukuthatha iy'nqumo uma uyithathile iy'nqumo lezo suyithathileke uma ukuthi ngoba phela sihle siyithathe iy'nqumo uyazisola ngey'nqumo oyithathile

Igama lengoma ithi Winnie Mandela Beloved Herian, but ngiphambi kwalokho uzwe abaphansi zimngqawana ke inkunzi malanga ke eyasishiya umculo omningi kakhulu omnandi. 10 minutes to 11, 11 indaba zikhona, usekhona ke ntokazi la sixoxa naye ke osizothulela umculo omnandi. Ngenxa yesikhathi siqale ngokuxoxa, then ingoma sobe sesilandela ngayo, kodwa ngizoyilunguzi.

0: sekuyini into asahlobo?
1: Yebo.
0: Lesigiyana.
1: Yebo.
0: Obushukuthi sekuyakhanya, ubona seku 7 kusakhanya.
1: Yebo, aqala nje ngoku
0: sekuyakhanya. Kanjalo nokuvuka ekseni, ya. Eli, awu, sekusile njalo.
1: Mm-hmm.
0: Ya, thina sesikhulileke, sesinale nkinga yokungalali. Singvela nje kuphela ubuthongo 4. Yibo.
1: Yini, kanye lokho.
0: Ngathi nje abantu abakhulile nje asebekhulile kodwa beyashesha phela ukufika.
1: Oh yeah, oh. Yebo, hayi ke.
0: Beyashesha
1: ukufika.
0: Bese kuthi nje ngabo 4 nje ngiqing. Kanti futhi enye into yile ngifuna ungilaphe kuyona ke. Nginomona mina nomuntu engithi ngihleli ngingenabo uthongo edene belele.
1: Hawu. Ayi. Ayi.
0: Kangcela nje ningelapha ngiphumela obala nkosi yami ngiyazazi ngina awanje uma ukuthi umuntu onobuthongo hayi angizwani nawe siyaxabana
1: kuphela isikhathi sokulala sokulala nje
0: ya kodwa phela musu awanje manje khomtolele hayi ulele ebusuku ya ulele salele ya ngilele
1: ngikhathele
0: hayi ngeke nginomona mina
1: Hayi ngiyagazi ngile yakho.
0: Ngoba mina uma ngisembhedini akuchazi ukuthi ngilele. Chaza ukuthi ngisembhedini. Ngoba lento yobuthongo isikasi kimi. Angazi ningangihlephilela kanjani.
1: Hayi.
0: Nami ngenjoy nje. Kuhambala nje mina lento yokuthi uhleli kusofa ufike lobuthongo. Hayi imbala kabi lento. Ayenzeki.
1: Uzohambe futhi uyolala ungazelanga.
0: Ngizengihambe ngoba sekunesidingo manje ngithi ke nginomona ngoba ingenza mina nina niyenze
1: eyakho wethu eyakho wethu
0: kha nginomona nani nini kwazi ukuthi nivele nilale nje easy futhi nibonane ukuthi niyab-enjoy ubuthongo nginomona nje kakhulu nje otherwise ke kuze ngibuyeke nomona nginikele lento enenza kahle
1: ayikho mafuna ukulala nje siyala noma ngabe nini
0: cha nginikeni nginikeni nkosi yami otherwise mina nginomona nje nalifanele nazi ukuthi nje nini anginithandi nginifuni
1: Usthandisisa yibo. Ungasenzi phela ngokuthini? Kuyazenzakalela.
0: Oh, yilolo hlelo olivela. Uyalala nje
1: mfana. Noma nini. Noma nini.
0: Hayi, ngisaziwani nawe.
1: Angeke ngifihlele phela. Ngeke ngifihlele nje. Noma nini. Namanje makuthiwa ngilale ngizolala futhi ngihonqa.
0: Hey, mina.
1: Ngizothatha ngilele ebusuku. Ngizolala.
0: Abuvumi lo basemthethweni bunzima. Bunzima. Manje nina nje ninenqwaba yalo nto mina anginaki. Ay.
1: Ay, asike yazile yakho ngesikwazi ukukulapha.
0: Uma khona ngisize ngicela ngisize. Ay,
1: ngizophuza amaphilisi okulala ku wrongi.
0: Ngeke ngazama angihlukumeza ngendlela ngazi uzuyibona. So nje please ngani ngisize nenqobe ubuthongo bletheni ngapha.
1: Noma ubuthongo bakho buqeda kusofa mhlambe. Usahleli kusofa ubuka iTV bese buyafika.
0: No, I'm feeling that up. Unalapho.
1: Awu. Lenke ngayakhe.
0: Lutho.
1: Hayi inkulu le.
0: Okay. Lungile ngikuyeke ngoba ngeke ungisize namhlanje.
1: Angakulula futhi.
2: Sekuyisikhathi sokuthi imali yethu yentela isisebenzele. Sekuyisikhathi sokuthi ingala sizinda kamasipala ilungiswe futhi yakhiwe. Sekuyisikhathi sokuhlala endaweni enempilo nephephile. Sekuyisikhathi sokuba imiphakathi yethu izenzele izinqumo ngokwayo. Sekuyisikhathi sokuba abasebenzi bakamasipala basebenzele abahlali. Sekuyisikhathi sokuba sivotele iqembu elizokwazi ukwenza lokhu kwenzeke. Sekuyisikhathi sokuba sivotele iFreedom Front Plus. Votela iVF Plus. Mhlaka 4 November sekuyisikhathi.
3: Imibono eyeqembu lezepolitiki ayihlanganise lutho nezwi loMzansi FM.
4: Izwi loMzansi, izwi umehluko.
5: Isikompilo
6: kulizwi loMzansi.
4: Umculo omnandi,
6: umculo omnandi.
4: Opholile,
6: opholile.
4: Njalo ngesonto noPetzondi, impolompolo,
6: impolompolo.
4: Kuyizwi loMzansi FM. Yizwi umehluko.

Sinenkinga kakhulu yabantu aba abangazange bathatha impilo seriously kwaseqaleni. Labo bantu abangazange bayithatha impilo seriously kwaseqaleni abantu namhlanje abazithola sebekhathaza kakhulukazi abazali abanye babo, yabona. Ngoba ngempela once wa reach nje u 18 years impilo yakho usuyaqala manje uyibuka ngendlela ehlukile. Ngenkathi ngike ngathi ngelinilanga abazali banomsebenzi omkhulu ukuthi basithathele inqumo uma kakhulukazi sisakhula. Ngenkathi usakhula usengaphansi komzali uyena okugezayo, uyena okufida ukudla, uyena othihamba manje uyodlala. Uyabona ngisho ukuthiwa uyodlala, uyena othi yazi ukuthini hamba uyodlala nabangani bakho. Bese siyaphuma leso sikhathi, kube nesikhathi la umzali angeke athi hamba uyodlala nabangani bakho. Uzobe usuyikhethela wena. Yila uqala khona ukubona ukuthi mntanami bekade umuntu okhonze kakhulu kuyodlala nabangani. Kodwa into esengiqaphela manje ukuthi uma ngabe ngithi akahamba ayodlala nabangani bakhe, akasafuni ukuhamba nabadlali ayodlala nabangani bakhe. Useqala manje ukuzivalela, useqala ukuba yedwa. Kusho ukuthi khona lento esiqala sishintsha manje kuyena. Sifike leso sikhathi sokuthi akufundise akiyise esikolweni. Ngenkathi ekiyiswe esikolweni kuyilungelo lomzali ukuthi akakhambise ngempela uhambe esikoleni. But uma ufika lapha esikoleni unomsebenzi omkhulu ke manje osekufanele ukuthi uhambe nawo. Yesu ngangabona wena kusukela ngama matric khona into esasijwayele ukwenziswa yona sisakhula. Yesu ufuna ukuba yini anganoma isenze wayini leyo nto esikoleni. Yayikunikeza ukugqugquzela kakhulu ukuthi yini le oyifunayo. Wa uprofetha ngale nto uselapha kwa grade 1 kwa first year usangena nje esikoleni ngani noma ubiza ngo grade 1 namhlanje usangena nje esikoleni ufuna ukuba yini uyayibona lento ufuna ukuba yini ufuna ukuba yini sasichazwa kakhulu iuniform yamanesi sichazwa kakhulu lezi gqoko zabo besafaka lezi gqoko zabo ufuna ukuba iphoyisa chazwe iuniform uchazwa amabhano usho yonke lento so ngenkathi ukhula unayo lento uyabona khula nje unayo lento ufuna kuba udokotela nami ngangisho njalo ngifuna kuba udokotela kodwa mina ngangifuna kuba ulowelwane ufuna kuba udokotela oyilwane weli ke impilo noma ingakwenzanga ngale ndlela yayisiya diverta ke impilo yashona ngendlela nayo eyayifisa ngoba kwezinye izikhathi ungaba nazo ifiso zokuthi ngifisa ukuba yini kube ukuthi mhlambe ke andithina sikhule ezingekho ke lezi zinto tholthayi no abantwana bayaxhaswa bahambe baye esikoleni kube khona uNSFAS nayo yonke into ebingekho so abazali uthola ukuthi bagcina bengakwazanga ukuafforda ukuthi ungagcina ngempela ube yilento nawe ubufisa ukuthi ube yiyona egcineni kodwa futhi nalapho kusuke kungavimbi ngoba ngenkathi ithuba livela usuku sengaqhubeka so ngeke ke sithi sizoblema abazali ngaleyo ndlela ukuthi no ngoba kuye kuthiwe ke imfundo ayikhulelwa ngenkathi kususe esikoleni usuyaqala manje uthi ufika ku grade 12 usuyazi ukuthi yini le engifuna ukuyoyifundela sinenkinga kakhulu kulesikhathi esiphuma esiphila kusona ngenxa ukuthi size sifike ku grade 12 kodwa umuntu uthola ukuthi akazi ukuthi ufuna ukuyofundelana uma eseyofuna isikole usethi nje uma ngifundile uyubezwe laba athi umuntu nginqene ukuhlala ekhaya ngivele nganqene ukuhlala ekhaya okubhlungu kakhulu ukuthi ke abanye banqene ukuhlala ekhaya ngezimali zabazali yabona ngena ukuhlala ekhaya nje ngase ngithi angenze noma ngabe yini yingakho namhlanje kukhona abantu sebeqede o 7 years befunda namanje abaqede esikoleni sebeqede o 8 years befunda namanje abaqede esikoleni ngenxa yokuthi wangena lo muntu engazi ukuthi yini kahle afuna ukuthi ke ayifundele nafuna ukuba yiyona uyafika lapha unyaka nonyaka uyashintsha into afuna ukuyisebe ukuyifundela unyaka nonyaka uyafunda asike siyithatheni impilo serious bantu bami siyithathe nje impilo ngalendlela okufanele siyithathe ngayo umzali useyenzile eyakhe indima waqeda ngayo so wena choose ukuthi sengifuna kuba yini ngenkathi usuya lapho futhi qinisekisa nalapho ngeke sakuthathele inqumo usuchoose uchoozile qinisekisa ukuthi uba yilento othe ufuna ukuba yiyona if ithuba uthe wadlala ngalo egcineni siyoba abantwana abagodlozela abazali ngemali le engekho ngiye ngithi ke kuye kuthuse kakhulu kuphuma kimi lo
ngiyazi ukuthi imbono

Alright, ushaya kamnandi la uJumbo uthi nje sekusele kancane mangingena ayibo Jumbo uthi nje mawungizwe Jesu wathi nje sekusele kangaka bese ngiyangena nami ndukumseni kodwa ke ihloko sengoma sithi nje mawungizwe nami inkosi yizwe lomzansi leli 98.0 FM go 25 past 1 o'clock. Alright, lapha ngo 1:30 ngilindele uMankumpane nabazali bakhe uthini na uthi mina aunty ngiyacula. Alright, asenzeni kanjena ke bangani bami, so lindela ke izinto ezimbili la. All right, so lindela izinto ezinjani ezimbili lapha ngo 22 wanzi nje uMankumpu wathi nje ay aunt angafiki awu siyangena ngo 22 ngiyacela. Okay, ngicela sixoxe la kunabantu engifisa ukuba ke sibalingensele namhlanje. Bazali, ngicela baphuthume abantwana, ngicela ningibizele bona. Ngiyacela, ngicela bazali ningicelele abantwana bami. Yabona yonke lento isuka incike kubazali. Uma nje umntwana engangenanga okwazi ukuthi incike kuphi kumzali ukuthi umzali benawo yini amandla ukuthi singakhuluma ngefoni yakhe noma bengenawo besizwile yini ukuthi nathi angasiboleka umntwana wakhe. So ke yingakho ngithi ke konke lokho esikwenzayo ngezikhathi zabantwana kusuke kuncike kakhulu kubani kubazali. If ngibabona abantwana ngisuke ngazi ukuthi cha abazali bangidlulisele umyalezo. If abantwana ngingababoni ngisuke ngazi ukuthi abazali banjani abangidluliselanga ini umyalezo. So ke uma ngabe ungilalele mzali ngicela ungisondezele umntwana wami abe seduzane ngoba ngifisa sixoxe naye ngo 22 uma ngabe uMankumpane nje enga

angafikanga bazoqhubeka bona bazongisendela ama message bazoqhubeka bangisendela ama message kodwa lapha ngo 22 sobese siyaqala ke siwafunda ama message abo uma ifikile futhi ayikho inkinga soqhubeka siwafunda ama message abo uma ngabe uma Nkumpane esefikile alright sengicelile bazali okay ngicelile abantwana ngicela basondele eduzani ngicela mina ningidlulisele nje umyalezo kubantwana bami ngoba abanye ngiyazi basayodlala abanye bakabuye esontweni bazongena necapha abanye bakhona njengamanje bangilalela so nje wabe ngilaleleke bangani bami yazi ngifisa ini ngifisa namhlanje silinganisele abantu abathile alright namhlanje asibeni asilinganisele uma ngabe kuthiwa ke uma unjani kukhona into emphathe kabi noma udiniwe all right ukumbona uma ediniwe ukumbona uma ephatheke kabi all right kungenzeka udinwe uma ukuthi uthe fika la ekhaya bekungcole kakhulu ningaklinanga kungenzeka uma uthe fika izitsha iwashiwo noma kuwashwanga kodwa namhlanje umuntu ngifisa abe uma wakhe wenze njani uma uma ngabe kuthiwa ke udiniwe ukhuluma kanjani uma so wena indlela ozokhuluma ngayo uzokhuluma njengoma Kungenzeka kube uma uma uhlala noma kungenzeka kube ugogo futhi uma nogogo ekhona kungenzeka kube usisi uma ngabe kuukuthi kunjalo so phinda futhi silinganise ubaba kodwa not namhlanje all right namhlanje ngicela siphenduke abazali abangomama abazali abawogogo abazali abawosisi lo nje ohlala naye ekhaya ukuthi uma ngabe ediniwe bese ithi futhi yinto le ajwayele ukuthi ke ayenze yabona yinto nje ajwayele ukuthi ke ayenze mina kuyothi lapha ngo 22 bese siyaqala ke ngizwe ukuthi ubani ongenile walinganisa bani okay ihambele zami ke seyifikile kodwa abantwana bami ngicela bangisendele siyacela abazali ukuthi ke ningiboleke abantwana bangisendele bese ke sayazi ke siyozwa namhlanje ukuthi ke umzali kabani uyathuma ithetha yena ke athi ni all right umzali kabani uyathuma ithetha yena bese enze njani athi ni so ke inamba ke abazongisebenzisela yona ithi 0608204588 yona ke inamba le abazokwazi ukuyisebenzisa uma ngabe bengisendela kodwa njengamanje ihambele zami sezifikile ezindlini zomsakazo uma ngabe mzali nje ekhona umntwana ngiyacela ukuthi ungidlulisele umyalezo mina futhi ngo 22 ngizobe sengiyabuya futhi bese ngiyamkhumbuza ke umntwana wami ukuthi ke bengitheni njengamanje bayaqala basende siyacela abazali siyacela kakhulu ukuthi nisiboleke amafoni nangu aunty uthi ke asilinganise wena ma ukuthi uma ngabe uthetha wenze njani all right okwamanje ke angiye ngala ngizobeke sengiyabuya mina sengizobheka ukuthi ke obani abalinganise abazali babo

Alright, isikhathi sami la salelwe imizuzu emihlanu nje kuphela. Libumbane ihora lesibili khona la kwizwi loMzansi 98.0 FM and ngiyabheka la okay bengizomthatha yedwa ababili akekho la engimbonayo angifuna ukuthi ngiqhubeke ngi introduce ngoba vele ngisho isikhathi lesi sesisiphelele nabangani bami. Alright, ngehora lesibili sizoxoxa bazilaleli bezwi loMzansi. Ngehora lesibili sobe sesiyaxoxa. Uma ngabe sixoxa, sixoxa ngodaba la. Ngokujwayelekile ke eyintweni esiye sikhulume ngazo, izinto lezi okufanele sifunde kuzo kakhulukazi. Izinto esisuke sizofunda kuzo, izinto ezisuke zizokwenza ukuthi uma ngabe sibheka umhlaba, siphinde siubheke futhi nayo ngayiphi ke indlela. Kodwa konke kusuke kuzokwenzeka ngokusizwa nje iNkosi. Ake ngiqale la bese ngiyabuya ngi-introduce ke isihloko sami. Ngenkathi ngi-introduce ngizokudlalela ingoma. Uma ngabe sibuya bese siyaqala ke siyaxoxa. Wena okwakho ucabanga ngesihloko bese uyaphawula ngendlela ozophawula ngayo bese siyaqhubeka njalo. Sehoreni lethu ke lokugcina. Uma nje eshaya uthungo 3 umsajero uzobe khona uzobe ehleli nawe. Kanti ke uma usanda kuvulela umsakazo wakho ngithi nje sawubona.

Kanti ke udaba engizofisa ukuthi mhlambe sikhulume ngalo. Yes, hayi nokuthi mhlambe esizokhuluma ngalo. Daba esizokhuluma ngalo. Ngiyazi lona alululanga kodwa kusalayo lulula. Kunegama elithi uzoshintsha. Siyalazi lelo gama. Igama elithi uzoshintsha. Ngokujwayelekile igama leli elikhulunywa umuntu yena siqu sakhe ngoba esuke einikeza vele ithemba lokuthi kukhona okuzokwenzeka okungcono ngokuhamba kwesikhathi. Igama futhi leli alinikezwa ngabanye abantu, kungenzeka amalungu omndeni, kungenzeka futhi abangani abasuke bemnikeza igama elithi uzoshintsha bekezela. Uzoshintsha bekezela. Ngicabanga ukuthi siyaliqonda lento engikhuluma ngayo. Igama elithi ke uzoshintsha bekezela. Mhlambe uma ngabe sikhuluma ngalolu daba, sikhuluma ngento mhlambe esisuke siyazi ukuthi izokwenzeka ngenxa yokuthi sisuke siyibonile kwabanye abantu bebekezela maqede bese kuba khona ushintsho. Noma silisebenzisa ngoba vele igama esilaziyo, ngisho eBhayibhelini sifundisiwe ngale yokuthi masibekezele isikhathi masesifikile sizofika. Kungenzeka

nawe leli gama uyalazi futhi walisebenzisa ekulisebenziseni kwakho lase liyakusebenzela uma kuukuthi lakusebenzela after isikhathi esingakanani ingabe wonke umuntu uyangena yini kuleli gama noma kukhona abantu abakwazi ukungena kulona kodwa futhi kukhona abantu othola ukuthi ayi mina angiboni ukuthi leli gama ngingakwazi ukuthi ngililandele noma ngilisho noma balisho kumina maqede bese ngiyakwenza uma ngabe ngikwenzile ngingakwenza kodwa ngingakwenza isikhathi esingaka after isikhathi esingaka uma ngibona ukuthi no akwenzeki bese ngiyali delete nje leli gama empilweni yami kwake kwenzeka yini kuwe wabekezela wayeseshintsha umuntu uma lo muntu ikhona lento engifuna ukuyithola kubantu abadlulile kulezo zimo uma lo muntu eseshintshile okumele simbekezelele lokubekezela engikhuluma ngakho ukubekezela okubheke kubantu abasuke benobudlelwane kungenzeka ubudlelwano obuthinta obezothando kungenzeka ubudlelwane bendodana nendodakazi nabazali bayo kungenzeka futhi ubudlelwane obuthinta ngisho abantu basemzini ngiyalinganisa uyabona bokuthi indlela enza ngayo wayenza lento yokungangithandi wagcina eshintshile wagcina sengithanda indlela wayengiphethe ngayo wangihlukumeza ngale ndlela ngaqhubeka ngabekezela ukubekezela kwami kwakunento ethi uzoshintsha kungenzeka futhi kwenzeka yonke lento bekubudlelwane nje futhi singakangeni ngisho ekuzikomitheni ngalolu hambo esibhekene nalo kodwa ngayithola sengumuntu oshadayo noma oshadelwayo nalowo wesifazane noma nalowo wesilisa ngoba nganginethemba lokuthi ke uzoshintsha ukhona yini owenza kanjalo maqede la selifezeka leli gama uma ngabe kuukuthi kwenzeka kwathi uma kufika yena isigaba noma isikhathi sokushintsha kwakhe yena wayenjani sithi sifika isigaba sokushintsha komuntu okuyiyena ofanele kushintshwe kuye usuke enjani uma kwenzekile kuwena please share kanye nathi Uma kuyinto oyibonile futhi yenzeka noma ingenzekanga kuwena, share kanye nathi, ikushiya lento unjani? Esebuyile lo muntu eseshintshile, uthi eshintsha wena usuke usunjani? Ilona daba lwethu ke lolu engifisa nje sikhulume ngalo la kwizwi lomzansi 98.0 FM. Kukhona esingakufunda kukhona esingacathulisana kukho ngodaba esikhuluma ngalo ngenkathi ngisaya emculweni wena uzobe ucabanga ujula nangaso uyazi ukuthi lolu shintshe engikhuluma ngalo kuwena lwafika lunjani kungenzeka alufikanga ngendlela yomshado kungenzeka alufikanga ngendlela yabazali namadodana namadodakazi Kodwa lukhona ikhona indlela olwafika ngayo sisize nathi sisasohambeni 060 480 7164 yona namba le ozobe ungithinta kuyona la uzobe ungibhalela khona noma ungithumelela khona umyalezo u 063 820 8448 uma ngabe ngibuya ngizobe sengiqala ke sengithatha nje okwakho ukuphawula all right izwi lomzansi 98.0 fm ake ngenze nje ngiye ku Losanda

0: ebekezele azokhuluma naye kodwa uma kuyingane ebekade ihlupha kakhulu ekhaya umzali wagcine waze wathi yazi ukuthini inkosi siyobona wena mzali ubona ngomuntu eseqala ukuwashizitsha kade engayiwashizitsha ubona ngomuntu eseqala ukubingelela kade engabingeleli bese uyabona ukuthi kukhona ushintsho olwenzakalayo kodwa enhlizweni yomzali kusuke sekunjani uma kumama wekhaya ubona ngomama eseqala ukuba sekhaya eli esepheka esesapnyitha kumyeni wakhe okuyinto bekade ingenzeki kodwa futhi nalapho akaqali kubaba noma ubaba akaqali kumama athi indlela zami impela nkosikazi bezinje so njoba sezinjena manje uNkulunkulu sengisize ngempela sengiyabona ukuthi kungani kumele ngithi konke ngikunikele kumndeni wami kodwa iningi labo bavele babe noshintsho nje abalubona selwenzeke ekhaya kungazange kwakhulunywa soke kubantu ke abasuke bebekezele babathola benjani labo bantu izwi lomzansi 98.0 FM sesingaliqala ke udaba lwethu ishumi nane kuphela imizuzu lishayile ihora lesibili ku 060 480 7164 060 480 7164 Uma ngenjalo sebenzisa u 063 820 8448 Isizathu esenza sikhulume ngalolu daba ukuthi kunezinye zeingxenye esiye singazinaki uma ngabe sisenza ezinye zezinto bese thina sijatshuliswa ukuthi sengibuyile kodwa singawunothisi even nomonakalo mhlambe esuke siwenzile ngesikhathi singakabikho ezingqondweni alright ake siqaleke sixoxe le ndaba yethu usezwini lomzansi sawubona
1: babuzulu umzansi
0: yes baba yes butwami unjani ngiyaphila baba uzwakali kahle kodwa i-network yakho ayikho right uyanqamuka lutho uphinde uthi gudlu
1: kunjani ke ngoku
0: awukhulume ke baba sizozwa ngendlela ukuthi kuhamba kanjani
1: baba umfana wakho usaba umfana usaba umfana angoku uzowakho uthini suba engabiliswa okayebenzelwa kuzona
0: elo elo baba
1: alo
0: baba ngicela ukuthi ngikuvale baba uphinde uzame futhi uyezwa ngenxa yokuthi angifuni imali izihambe unomphela
1: okay
0: imali ngiyithanda kabi mina yezwa baba imali ngiyithanda kabi angifuni nje airtime ihambe kodwa ngingaboni kahle ngifuna ihambe ngibona usezwini lomzansi sawubona
2: hawo mamthembu umsima
0: baba sawubona
2: yaphila we mamthembu umsima
0: ngiyaphila baba wena unjani
2: hawu khona ndodakazi yamente yashadela kamsima
0: amen
2: yaphila no baba umsima
0: uyaphila baba siyabonga
2: umtshele ukuthi ngiyaphila futhi manje
0: okay ngizomtshela
2: mamthembu umsima ngo umbuzo wakho othi kuthiwa umuntu uzoshintsha.
0: Yes.
2: Iyasebenzela ineyo nto noma cha.
0: Baba.
2: Cha le nto kayisebenzi.
0: Okay.
2: Ngoba le into eyintathu la. Kungaba isebudlelwaneni bakho, kungaba isemndenini, kungaba iseyinganeni zakho izala. Le nto leyo kayisebenzi ngoba isuke ikhulunywa wena wedwa. Futhi sihlukanise mamthembu umsimango ulimi lokuncenga ukuthi ngifuna sihlale kuzwana nento ikhuluma nje yabona mamthembu umsimango kulezi ezibalini abantu abakhala kakhulu ngothando ukuthi liyabhetha ngisalifuni uthina abantu abamnyama umsuka waleyo nto yilento esikhuluma ngayo emndenini yethu ubona singangenelani nje sizondana siyimndeni

0: ilolo limi lokuthi umuntu uzoshintsha. Ezingane zethu. Ubona sinezingane zethu ezihlele emabridging. Futhi ezihlele emabridging nje ngezingane zethu thina abantu abamnyama. Amanzi yanabelunga babaningi. Yiyona yonto ukuthi kiwe umuntu uzoshintsha. Into wena mamthembu umsindo wakho nabalaleli ngitshele emneshintshe umuntu. Iqiniso. Ayikho enye into. Futhi icingo lakho likhulume kanje bawufuna umuntu asizakale. Umbize nje umuntu uhlale phansi ukuthi wesibandana. Makuyingane yami mntana nami lendlela eqalayo iqaleni. Makuyisemndenini mfowethu noma sisi nempilo ephilayo ophilisa ngayo. Iyona mpilo. Makuyisothandweni wethando sami awuhlale lapha. Iyona ndlela ofuna ukuthi sithandane ngayo le. Athi nethi yebo bese uyamtshela ukuthi angikwazi ukuqhubeka nomuntu owenza nje. Ngakho ke makuyisothandweni ngizocela sithando sami ubambe indlela yakho. Makuyisemndenini ngicela kwethu ungaphindi ufike la kwakho. Makuyingane yakho. Ntanami ngicela ukulivala isango lami uhambe nomphela ungaphindi kuye. Uyoshutha ngalelo langa umuntu umhlukane washo njalo. Kodwa ma uzosebenzisa lolulimi lokucela ipile ukuthi uzoshintsha. Kusho wena wedwa, akashiyi lo yena. Bale mnyaka ukuthi leyo ngoma uyoyicula aze kube yinini engashintshi umuntu.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ngoba sengivala. Naso nje iy'ngane zethu zihlele eThekwini lapha emgaqweni. Inkulumo esishwa ngayo kuthiwani, kuthiwa hhayi. Awuhambe uyompheka umhambisele ingubo zokugqoka, umhambisele nesinkwa. Ingane vele iyakubona ukuthi njengoba ngihleli la emgwaqweni angikho lo ngoba ubani noma ubaba ungincengile uyeza kumina ngilethele into. So ke ngeke azashintshe lo muntu. Ingakho namamthembu umthembango mina-ke sengizokhuluma ngami nje sesifana. Mina ngiyahlala othandweni mina kakhulu. Ngiyahlala mina othandweni kakhulu ngoba iminyaka. I-problem yami mina iyiqiniso ngilikhuluma ngikho othandweni. Ngimtshele futhi umuntu ukuthi thando sama ukuthi awuzwani, akube namhlanje siyaqala ukubonana kodwa iphele lento ba ukuthi iqinisa ulifuni. Omunye akhale, omunye avume, omunye angavumi, omunye aduba ahambe. Kuyothi kuphela iminyaka ngithole sethi, hawu wenjoba ke ngibele asikhulume nawe into owawuyishilo. Ngathi wawubhula bese ngithi, ingoba ngatshela iqiniso wakhetha ukuduba, lento engangisho kasiyona. Ngaloo ndlela niqonde ukuvala ukuthi lento yokuthi kuthiwa umuntu uzoshintsha kusho wena. Leyo nto ayisebenzi, usukuncenga, uzame ukwakha ubudlelwano obungekho ngoba akasho yena ukuthi sengicabanga ukushintsha ngonyaka ukuthi wena osukusho yedwa yena engayingeni leyo ayihlale wena olumlandela-ke ukuthi uzoshintsha umuntu. Umuntu futhi ekhulunywa kanjalo ngawe usukezwa. Athi nje awuthi ngincengiwa ngiqhubeke nalento yami. Bangincengile bathi ngizoshintsha. Nomakhelwane futhi uma bethi ingane yakho izoshintsha nombani. Basuke bedlala ngazo kwenza isilima ngoba banethi basitshele ngane bathi kunjenjenje uyena. Dance ngiyabonga sithi.
1: Ngiyabonga kakhulu baba. All right. Yizo loMzansi leli 98.0 FM. Lunjalo nje udaba lwethu sizolukhuluma lona. Ngoba ilona. All right. Usezweni loMzansi sawubona.
2: Mama umsumanga.
1: Baba.
2: Kunjani ke ngoku baba?
1: Hayi seku right ke baba, ngiyabonga.
2: Hayi ke kucaca into ba inkosi ifuna ukuba ngithethe phezu kwaPholoba. UPholoba nga last week Saturday ngishayela ikhanda lapha.
1: All right.
2: Sengishaya ngengavu sicima manje uba uzosicima baba madoda.
1: Aha.
2: Hayi ngishaya ikhanda.
1: Yebo baba.
2: Phezu kwaPholoba manje. Azabambe. Uyazi ba mama nyani mama umsimango ayisebenzi le nto ixesha elinithi. Le nto kuthi uzotshintsha. Uwenza ntoni umntu utshiphe eRhawutini. Umyeni wakho utshiphe eRhawutini. Uhlele eRhawutini mama umsimango ukhulisa abantwana apha wena ne.
1: All right.
2: Uthwele nzima and uyeva uba lo tata lo wanyazekela usengetata umsimango. Wangatitata umsimango.
1: Kempela ugudi kabi
2: ngitheke ngoku mama uyeva lo tata uba uyasebenza eRhawutini unamashishini namabhizinesi
1: ya
2: uhleli kakuhle unemoto unama-double story wena apha ekhaya kuthiwa bekezela bekezela kude kuthiwa weza ngenkomo apha ekhaya inyamezela indoda ihamba ihamba ibuya indoda iyatshintsha xa ifikile lo tata apha ushiye umntwana ahambe abuyabuya ekushiye umntwana ahambe akazi ngoba kufune kuye ekliniki and aba wabashiyayo bayafunda bayanxiba babayendlila lo tata lo azobuya wena unabantwana abasixhenxe abayi-7 abo bantwana sebekhulile.

0: bakhulwe ngamandla kaThixo ubambe uyeka lo muntu lo uyabuya lo uyagula bamufuna uyagula lo muntu akanakwanto kuthiwa wadlwaboSARS eRhawutini kwathini akanakwanto sekubaliswa sobona ifoto album apha nawe apho futhi uyifumene ngenhlanhla nje ezimpahleni zakhe ebesezizisiwe naye sowubona apho wajue lomfo lomfo kwakunguyelwa akanakwanto uzobalayo la mama umsima ngenhliziyo yokunesa lo muntu uyihospice yini wena
1: ngiyakuzwa
0: uyihospice nabantwana bakho so le nto ayisebenzi njengoba esithi uthatha umncwabo into yokunyamezelisa njengoba abantwana begcwele phansi kwamabriji abanye bakhula bekhulela phansi kwemitshato ngoba khona imitshato mama umsimango e-right khona imitshato e-empty ubona into uba apha ndizoyeka ubona bapha wayengatshatwa lo muntu ngoba etshatwa le ndoda yayinomona ngayo ingafuni ukuthi aphinde abe nobudlelwane nomnye umuntu izomgcina izomgcinela ukuthi yona ibe busy le ngaphandle nomtshato u-emkhawunamix lomtshato ngomkhoboka kukhobozwa ney'ngane iy'ngane ezizalelwa kulo mtshato zingamakhoboka azinakwanto so into yokunyamezelisa mama umsimango yayisebenza ngela xesha lomama mandithi yayisetyenziswa ngela xesha lomama kodwa zange beze ize nama-fruits a-right mhlobo because kugcwala amakhoboka namhlanje abantu abangazange bawubone nomnyango wesikolo
1: ngokwetata
0: babo babe benza bebashiya inkosi mama ndiyabulela ikole ngokolula baphulaphula
1: siyabonga kakhulu baba all right ngu-2:25 izwi lomzansi 98.0 FM sibonge kakhulu kubalaleli abasangenile siyaqhubeka nje siyalibheka lolu daba umbuzo omkhulu uthi uthi ebekezelile lo muntu bese ebuya obuyayo usuke senjani lona alright usezweni lomzansi sawubona
2: mamsima
1: baba
2: ninjani mntanami
1: siyaphila baba wena unjani
2: siyaphila umbuzo wakho ngiyawuzwa
1: baba
2: umuntu uyaphenduka abuye alunge
1: kusuke
2: kukhona le nto emhluphayo omunye uhlutshwa yimali uma enemali eningi adelela abantu enze yonkini uma siphela imali uyalunga
1: allright
2: omhlawumbe omunye owesibama athande kakhulu obaba ahamba hamba khathale alunge
1: allright
2: sinamaphara la inanda sengibone kaningi emoshe senza zonke izinto kodwa manje aphendukile ayasumayela ngikhuluma lawo nje manje
1: ngiyakuzwa baba kulokho ekugcineni uyalunga lo muntu umbuzo omkhulu uthi lo fikela kuyena usuke senjani yena
2: onjani ke
1: angithi njengamanje usejikile umuntu walunga wabuyela emndenini uma kuthi kufanele abuyele emndenini umndeni ngaleso sikhathi usuke usunjani wona enhlizweni
2: kukhona abazomamukela khona bengebamukela bazohlukana phakathi njeke
1: okay
2: siyabonga
1: siyabonga
2: ngithabalala edibe ezilezi
1: ake sibonge kakhulu baba
2: okay
1: all right izwi lomzansi 98.0 FM mina Maxoli angisathembi lutho nje ezinganeni angiphiwe okay ezinganeni angiphiwe zona noma beqondise engiphiwe zona uNkulunkulu okay uthi nje sengihlulekile usho njalo la uAnonymous usezwini lomzansi sawubona
3: uNkosazana bamamvela cha
1: yes baba
3: umntwana akho mina ngithi mina uNkosazana esihlokweni sakho ngizokwenza umdlalo lokuqala ukuze intendo yami ikwazi ukuthi ibase lwakhe umzekelo kade ngizitha ngesikole la ngiyakhumbula instructor engibuza ukuthi ngifuna ukufunda nge-manual noma ngifuna ukufunda nge-automatic kanti nami ngifuna ukufunda nge-manual all
1: right
3: ngichaza ukuthi-ke if lo umbuzo wakho ukuthi lo kade bekezele kwenzekani ngayo kusho ukuthi ya kusho ukuthi lo okade bekezele

0: nabantu into omdala sambona nje ngelinye ilanga wakwangibingelela ekuseni sengishadileke sengise ekhaya ngivakashile
1: alright
0: nganganaki ukuthi hawu umbingelela ngesingisi yini ubaba hayi ngavuma ngangabi nankinga ngisemantshela osisi bami bathi hey hawu ave se-right ubaba akanenje ukuvela kubingelele ngesingisi nje kunganakele lutho avela athi morning
1: okay
0: ngaphandle kwesizathu
1: alright
0: thina ngisesikoleni waye nolaka ma uthisha nje ke wahelizisana nawe avela aye khona esikoleni waye ngasichithi nje isikhathi
1: ngiyakuzwa ma no kulungile ke sithando sami thank you
0: okay ngiyabonga ma
1: okay sawubona mama uMthembu hayi my sister kukancane umuntu ke ashintshe mina nje ngiyazisola ngokuhlalela umuntu ohleze edakiwe nje yazi kwamina ngathi ke sengiyaphuza phela manje indlela ke engine stress ngayo hayi sisi uyangazi ngeke ngize ngizisho awu sando sam all right izilo mzanzileli 98.0 FM. Sokuyileso sikhathi ke ebengithe sizofika ngiyaxolisa kakhulu kulawa ama message engasawafundanga njengamanje khona bekufanele ngabe ngiwafundile kodwa ngenxa yesikhathi ngicela ukuthi ngiyibambe nje la indaba yethu bese ngigoqa kahle ngizoqala ngokuthi ngiye eitolo bese ngiyabuya ngiyagoqa ngendlela efanele.
2: Ushukela uphazamisa izinto eziningi emzimbeni yethu ngisho umuzimbala uyawa ngenxa yokuhlushwa ushukela ingakho ke ekhemisi yasistressless sikufakela umuthi kashukela lo muthi uzokusiza ukubalansisa ushukela wakho emzimbeni noma ngabe ushukela usukuhlupha isikhathi eside kangakanani wakuhlupha iminyaka eminingi kangakanani awuvakashele ekhemisi yasistressless uthole usizo ngomuthi kashukela lo muthi ususize abantu abaningi impela sikhuluma nje sebephila impilo ejwayelekile ikhemisi yasistressless itholakala kuAnton Mbede, Sangro House Building Shop No. 2, Gapesheya, Wase Shoprite. Ngeminye ke imininingwane ungafona noma uWhatsApp ku 079-553-0080.
1: Alright, ake ngibonge kakhulu kubona bonke ke abashayile nababhalile nakulabo engafinyelela ngakubona ngiyaxolisa kakhulu. Konke kuhamba ngesikhathi, okay? UNkulunkulu uyamsiza umuntu. Angeke siye siyeke ukuthatha ithemba lethu silibeke enkosini ngabantu esibathandayo. Kuhlezi njalo kuwumkhuluko wethu ukuthi inkosi iya enhlizweni yakhe. Okuyena owadala umuntu baba wena ayikho noma asikho nesodwa isimo wena Nkulunkulu esikwehlulayo. Ngihleli la ngihleli khona nginethemba lokuthi ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga. Njoba kadesho nobhuti ukuthi ngaba imisebenzi ngaba ubudlelwane ngaba abantwana ekhaya kuyiqiniso lokho ukuthi umuntu uyashintsha kodwa futhi iqiniso esingeke siliphike elalo muntu ke manje obelinde umuntu kufanele ashintshe mhlambe into engasiza nengasilekelela ukuthi nathi ngenkathi silinde umuntu ukuthi ashintshe uma umuntu okhulekayo nawe zilungiselele uthi baba ngiyacela ngosuku olukhulu lokushintsha kwakhe athe buya nama ngithole ngishintshile ngingendlela naye ayiyona ukuze ngikwazi ukumamukela ngendlela ngenxa yokuthi imkhuleke yethu isuke isesidini lomuntu oyi-1 ngiyafisa abuye ngiyafisa abuye ngiyafisa ashintshe ngiyafisa kube kanjena bese uNkulunkulu ewuphendula umkhuleko wakho ngenkathi ewuphendula uphendula lapho wena usuze wadela vele usukungeke usenza lutho kodwa iqiniso lithi usukungasakuthokozeli ukuba uhlale nayo ngoba sewaze wajwayela ukuthi mina ngiphila kanjena noma yena ngathi uyasendela uyancokola wena kuba uyebo okay yebo okay nisale kahle sanibona kube yilokho nje ayisekho leya ngxoxo kungcono uma ngabe seyifika lezi khathi abantu abanjalo uma seyifika lezi ikhathi na usubona ukuthi yazi

isimo sale ekhaya sesishintshile. Zama ngawonke amandla ucela uxolo emndenini wakho. Biza abazali bakho. Baba noma dadewethu bhuti wami nginihluphile ngiyavuma. Ngicela ningixolele. Ngokwenze njalo wenzela ukuthi libuye leliyathemba lomntwana wabo. Bese kwakheka futhi lo luyathando ebekade benalo ngawe ngenxa yokuthi usuze endlalile phambi kwabo. But awukwazi ukuqhamukisa ukuwasha izitsha nje, eyi khona phela Yesu khona umehluko ozoba khona ngoba ngeke sisaba ne-stress. Kodwa laba bantu yazi ukuthi ubalimazile. Abasakubheki ngendlela ebekade bekubheka ngayo before. Kanjalo nomama ekhaya. Wenze njalo kumyeni wakho. Myeni wami, hayi impela ngiyavuma. Angibanga uloya nkosikazi ebekufanele ukuthi ngaba uyena kwasiqaleni noma engangu uyena ngaqede lapho ngajika endleleni. Ngiyacela sithandwa sami, ngicela silungise izinto. Ngicela ukwenzisisa bese uyazama ngayo yonke indlela ngoba abantu sukubalimazile. Myeni wakhe nawe yenze njalo. Biza abantwana ubize bonke abantu uhlale phansi la ngoba vele iqiniso lithu njani ubalimazile. Abantu bayaxola. Kodwa ifunga shongo lutho ihlale lento ibuye njalo njalo ngoba abasathembi lutho kufana nomuntu ofika ekhaya ahlala akasekho uyahamba uyazi ukuthi namhla kuthiwa useyahamba ake khona kaye ukuthi usehambile ngenxa yokuthi sekuyaziwa vele ukuthi ha ubani uyafika aphinda ayihambele afike aphinda ayihambele we kwazi bani shothi usevele wenze njalo ngenxa ukuthi wenza into wena ngendlela nje ethandwa wena kuphela awuba involve abanye abantu osukuhleli nabo kanti bangumndeni wakho badinga wena ngaso sonke isikhathi. I know inzima le department esikhuluma ngayo ngoba sifisa ukuphila thina eyethu impilo engahlanganiswe nalutho ngendlela futhi esifisa thina ukuphila ngayo kodwa ke angeke siyeke bazalwane ukuba sikhulume. Siyoqhubeka nje sikhulume. UNkulunkulu aqhubeka sisize ngendlela ayosisiza ngayo. Kuzolunga kodwa ngelinye ilanga. Izwi loMzansi leli 98.0 FM.

ngibengelele lapha kusibusiso Patron se umfoka sokhulu la phakeke maqadini ngaphake yese mawudlula kanyoso ubheka le engathi ke ubheka komkhizwane uphila nje kuzama udlula ebhida ushona phansi lapha kumaqadini ngase

0: buthule.
1: Yeah.
0: Eh? Bufike ku support group uthule uyabona ukuthi ulimele ngaphakathi.
1: Ngiyabona futhi ukuthi ngilimele kodwa futhi uma ngithi ngiyabalalela abanye ozakwethu.
0: Mhlawumbe before ufike lapha ubulindeleni lapha kanti ubabona abantu behleli ubucabanga ukuthi ngase kwenzeke ukuthi ufiye endaweni ozolapheka kuyona.
1: Oh, but ngizona naye bekade ngitshelile ngikhathelele ukuthi uyakwazi ukusizakala khona. Bengilindele vele khona ukuthi uma ngikwazi ukudlodloka into yami, i-support group, mhlawumbe kubona ushintsho ngizoba nalo.
0: Wafika ke ekuseni kusuhleli phansi ke lapha ulaleleke kwenzekalani nino ufike wayi notice ubonini kusaqalo
1: ekumasi ke sathi angisahleli ngisayiqala ngilandela ukuza abantu inkinga zabantu izinkinga zabantu ngazwa ubuhlungu ngezobuhlungu ngezokulimala komuntu ngaphakathi.
0: Sure. So manje wena all along ubucabanga ukuthi wena kuphela obhekene nenkinga akekho omunye umuntu uke wathinta indaba ukuthi usowazama nokuyibulala.
1: Yebo, ngitshela ukuthi mina kuphela kodwa futhi ngiphinde yabona uma ubuke indaba kothi ubona ukuthi le nto iyanda kunoma ima yerate ukuhlukunyezwa thina abantu besifazane.
0: Ma usuza abantu ke lapha kusupport group usuza abanye abantu abafana nse nawe abanye abaneyinkinga engaphezulu kwezakho.
1: Yebo, owangithusa kakhulu lo sisisa ngihamba naye sasihleli ndawonje.
0: Yes,
1: yinhle yodwa isimo sakhe sisefana nesami noma kushintsha ukuthi yena kwakumuntu oyedwa kodwa nje nangento uyena wazaphelelwa njena umshado wakhe.
0: Yes,
1: ngenxa yasonesisini.
0: Futhi yena akakaza ayikhulume lento yakho umuntu ubeqala ukuyikhuluma ethi useneminyaka engaphezulu ka 35 uyaqala ukuyikhuluma lento lapho
1: kusukela.
0: So uthema senihamba ngiyazi nihambisane naye lo sis lo wafika ekhaya walala flat lento engasalaleki ebusuku.
1: Hayi khona ngizalila ukugamba mangazi ukuthi kukhona okuxebukile.
0: Kwehla umthwalo kuwena.
1: Ukuzile yebo ushintshana kube khona ngikuhamba manga.
0: Wake wayithola i-counseling before?
1: Bengiqala futhi masithi.
0: Yes.
1: Ngiqala. Bengiqala lokhu ngoba ngisho ukuthi lento lokho eyenzeka mina bengingangidlalela isitori ngoba le statement engangisibhalile e-station yasensuku. Ngiyaqalela phansi nje ngoba siyintshalo ukuthi ngabhala ngithini. Santsheza ngisinda kodwa ngiyazi up to date.
0: Oyibongele kubhuti lo okusizile okuse support group mhlambe futhi uyibongele nako mama nkosini nako mama lapha abanisizile ku support group.
1: Angikhubeze ukusiza abantu nawe uma ngikwazi angikhubeze uthi zonke iy'nkinga zabantu ngoba zathuleyo nokhona onenkinga ngicela abantu axhumane ne-support group ngoba iwusizo uyakwazi ukuyithula inkinga yakho noma unamahlongedoti ma usuzwa iy'nkinga zabanye abantu kuphele amahloni uyikwazi ukuyibhodloza into ekulimaza kwaphatha enhliziyweni. Ngibonga kakhulu nje. Ngiyacela nje ukuthi abanenkinga nje shembebeze nawubhuti lo ngizona la ngibonga kakhulu uNkulunkulu angigcinele yena ukuthi akwazile omunye umuntu esinye isaphoti masithi abengeze sakwenze lokho.
0: Yes,
1: nokuthi futhi angibuze ngempilo yami bo yena futhi oyikhathalelayo ukuthi ayisukumele ngiyagonga nje kakhulu.
0: No, siyabakhulu uthe wareshwa abantu abangaki wena?
1: About two.
0: No, siyabonga uNkulunkulu. Yes, siyabonga nje ukuphila kwakho. Siyabonga kakhulu ne-support group omankosini nabo mama bonke nomsakazi izwi loMzansi ngokulekelela ukuthi ukwazi ukuphila kanje. Ukudla kwenze njani? Baninikezele ukudla kuyadliwa kodwa lapha.
1: Awu bakithi angifuna ukuqamba amanga kosami i-breakfast yayithola thina sikabatha ngosamaNazareth. Sathola nje ama-sandwiches awathola nejuice yesabathayo. Futhi nokudla kukhona bakwethu obesabatha kukhona abangazona.

0: Right, isikhathi nje munye umzuzu aphambi kushaya ihora lesikhombisa 1:07 iwona msakazo wena enothanda kakhulu. Igama lami uVictor Xaba uButma Sweet. Uma usuwazi lo msakazo, tshena nabanye mhlawumbe abasekudeni ba-download i-app Izwi 98 FM ukuze nabo bakwazi ukuyizwa lento emnandi kangaka. Awungikhulume nensizwa naye. Kwana madoda athwele nzima njengoba ngithi abesifazane nje nawo amadoda alapheka futhi adedele ukuthi akhale asikhulume nobhuti la naye oyile kwi-support group. Bhuti kunjani?
1: Ngaphela.
0: Right. Iminyaka mingaki? Angifuni igama lakho, ngifuna nje iminyaka yakho mingaki.
1: Iminyaka yami yu-33.
0: Yu-33 uhlala eMlaza ngithi.
1: Yeah.
0: Sitshene nawe uma uyakuthatha la wena uyingane yodwa kama. Uzinobulala kama. Uyakuthatha uma ukusa kwi support group yini bekwenze njani?
1: Bengihlushwa utshwala nje bengiphuzana kakhulu.
0: Ya, uchaze nje yonke into.
1: Hayi bengiphuza zonke izinsuku nje imali nje makuthiwa ngise e-taxi nje bengingayibona imali. Ngiyasho ukuthi imali nje bengingayiboni uma kuthiwa ngiyasebenza nje. Bengiphuza zonke insuku.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Kwagcina sekwenzekalani empilweni yakho? Niyaxabana nje noma?
1: Aphela ngeza lapho kwi-support group, hayi kwaqala nje kwashintsha ngathola umsebenzi.
0: Emva kwesikhathi esingakanani?
1: Namba lapho ngeza lapho kwaphela amasonto.
0: Yeah.
1: Ngathola-ke imoto.
0: Imoto enjani? Wenza umsebenzi muni?
1: Ngiyashayela.
0: Ngiyashayela. Yes.
1: Yeah.
0: Uma ekhuluma ngawe la uthi, "Ey, ingane yami ngiyayithanda iyodwa kodwa hey utshwala." Ungene kanjani otshwaleni?
1: Etshwaleni nje ngangena ngisafunda kuma university.
0: Ya.
1: Ngangena ema university ngingayi nasesikoleni lawo ngilelebe lokudoja nje ngiphuzana nabo utshwala.
0: Yes. Umalume uke wachaza ukuthi nomalume bekuwumuntu ophuzayo.
1: Yebo.
0: Naye ubuhamba naye umalume ube yiskim sakhe akuthathe niyophuza.
1: Yebo.
0: Shu. Uthe uma ufika kwi-support group wafike wabonani? Ngiyakhumbula uhamba noma ufike wabonani.
1: Angifenze ngingabona ngathi angingedwa nje wonke umuntu unenkinga zakhe.
0: Yes.
1: Yeah.
0: But ngimangalile ngoba kade ukhona ngenyanga edlule waphuma otshwaleni. Ngiyakubona kuleli sonto uma ubungasahambi noma ngiyakhumbula ukuthi uma wayekhala kakhulu ngenyanga edlule kodwa ufike uhamba wedwa kulokho.
1: Yebo. Yeah.
0: Utheli uma uthe usuwayihambela wena manje.
1: Yebo.
0: Yeah. Wangifonela uma ngithi ngiyasonto edlule ejabule ethe ingane yami Butma Sweet ngendlela esishintshe ngakhona kanti ngenhlanhla futhi uzothola nomsebenzi.
1: Yebo. Yeah, right.
0: Mhlawumbe komunye umuntu osahlushwa utshwala ungathini kuyena?
1: Hayi ngifuna ukusho nje ukuthi hayi akusuke kuyena ukuthi ufuna ukubiyeka yini.
0: Ya.
1: Yebo.
0: Kodwa indaba yotshwala kakhulukazi impilo ayiqhubeki kakhulu.
1: Hayi. Ayiqhubeki nje kakhulu ngoba nje uma wasebenza lokuphuza hayi. Awuyiboni imali.
0: Okay. Nokulungile kakhulu bhuti, ngiyabonga ukuthi ngikwazi ukukhuluma nayo. Ngikubonile futhi naye izolo ubukhona nasemhlanganweni nokuyimisela kanje impilo yakhe izoqhubeka nje nomsebenzi wakho usuzoshala kahle manje ngoba ezinye ingozi nje wanishala amatekisi nje ukushayisana kwemoto nani kwenziwe yibona utshwala futhi nginamanga.
1: Yeah, bye. Iqiniso lo.
0: No, siyabonga kakhulu ke mngani wami. Siyabonga ke.
1: Yeah,
0: Uphuma akekho eduzane?
1: Awukhona.
0: Ongikhulumisa nancane uma.
1: Yeah.
0: Right. Umsakazo yizwi elthi 98.0 FM. Ngithina be support group
2: mina.
0: Yebo mani njani?
2: Ngisaphila.
0: Sikhona ngeke nginisho kamagama uyakhumbula swasha amagama nje wasisemoyeni njengamanje.
2: Yebo.
0: Undodana wakho yena kuphela ingane onayo lena ma.
2: Yebo, yena kuphela.
0: Ayikho enye ingane.
2: Ayikho enye yenda endala.
0: Yenda endala. Ukuphuza kwakhe bekukwenzani ma bekukulimaza kangakanani?
2: Ey, masethi. Uyazi thina abazali.
0: Mhm.
2: Ukuthi sithwele kanjani?
0: Mhm.
2: Bekungilimaza ngoba bengihlala engekho ngale sikhathi. Ngihlale kuze kushaye o-12. Ebusuku ngihleli embhedeni ngibheke emgaqweni baqhamuke instead ukuba amasidi angene ekhaya amagethi amabili ekhulu encane ngapha bezokwehla uhamba negenge yakhe negenge emfakile uzokwehla ebheke phansi emjondolo ezakhiweni labantu sebeya ngasemakubo uyaphi

0: yena akangene ngani kubo, akangene ngani kubo maSweets? Uphele 3 days maSweets engalali ngayikhaya, ngimbuka edlula. Bonke bayashintsha maSweets, yena akashintshi. Uyolala embhedeni ongakanani, eshiye umbhede omkhulu ngendlini elala kuwona nomi kanjani. Ngabona maSweets ukuthi e-e, ngimphuzise imithi, ngimphuziseni, hhayi kuyifanele. Waze wathi udadewethu, hhayi ntakama, awuzame enye indlela. Nakho-ke kwaqhamuka i-support group.
1: Uyizwa ngobani indaba ye-support group maleya la emsakazweni?
0: Ngizwa la le emsakazweni, ayingiphuthi since ngangena nje ikwizi lomzansi, ayingiphuthi. Ngiyalalela.
1: Ngesikhathi usumthatha ukuthi anihambe niye naye, wamtshena iqiniso nithi niyakwi-support group emhlanganweni, akanqabanga, kwabanjani?
0: Hayi bandla, ngabe ngiqamba amanga, ngabe ngimqambela amanga. Yena into engiyishoyo uyayenza. Uyena futhi owayesengigqugquzela ethi asambe ma, angithi uthese uhamba ngomhla ka-8 njengoba ngafika naye. Imali-ke maSweets angiphathi, ngangingayazi. Ngizwa kuthiwa usetekisini, kodwa ukubuya kwakhe lendlini ayikho imali. Ungena kwakhe nje kuya kumicrowave. Kwi-microwave uzofikani. Kwapheka 7 days ngingamphakeli. Ngingamphakeli maSweets.
1: Ukhathele manje.
0: Ngathi ngikhathele.
1: Yes.
0: Ngikhathele wena.
1: Yeah.
0: Okwangikhipha kakhulu kwi-support group ukuthi ngize lapho, ngangihamba ngo-11 ebusuku. Ngiyomfuna eshopini.
1: Eyi, bonke abazali bangena nalo nkinga.
0: Ngo-11 ebusuku maSweets. Umfane wangiqasula kakhulu maSweets, kahlangana naye iskim sakhe. Wamkhomba ezakhiweni. Ayi, ngaxakeka, ngabuya ngeza lendlini ngathatha ucingo. Ngamfonela. Kanti uma ngimfonela, ngiyeza ukuthi hayi, use-fire station lo muntu engimfunayo. Hhayi, ngibuye maSweets ngigqoke, ngiphume ngikhiye emnyango. Hhayi, nginikele e-fire station. Abo-11 ebusuku, abazali balele bonke. Imina engingalele mzali. Imina engingalele mzali ngenxa yani? Yokuthi ngiyacabanga ukuthi awu, usekhamisile le khona. Sekwenzeka ukuthi khona. Ngasuka ngabafica e-fire station. Lo mfana wase lapha abahlala khona engafuni ukungivulela, ngathi ngibiza amaphoyisa manje. Ngane-ke ngashela amaphoyisa, bavula. Kwaqhamuka umngani wakhe, ngathi akambizi. Wambiza umngani wakhe. Hhayi, ngaphuma naye emnyango. Ngathi imali, bethi imali ekasibani bani. Angithi uhambe uyolanda imali kasibani bani. Wayesedala iy'kweletu maSweets. Abantu iy'kweletu zakhe yifikile akunini.
1: Ukhokhe wena.
0: Ngeke ngingakhokhe maSweets. Ngobani? Ngifuna ukuthi kuhlale kukuhle. Kukuhle maSweets. Ngiyazizabalazela mina maSweets. Isho noma ikuphi ngiyangena ngiwuqeka umsebenzi. Nokudayisa, besidayisa naye. Unethalente elihle kabi, kodwa nje akakunaki.
1: Le ngane uyikhulise kanzima ma?
0: Ngimkhulise kanzima, ubaba wakhe washona efunda standard 2. Wayazi kona ubaba wakhe ukuthi uyafunda, kodwa engamazi ukuthi ufunda kusiphi isikole. Noma kusiphi isikole. Lapho maSweets ngafike ngayithatha imali-ke ngabuya. Ngahlala phansi ngabona ukuthi ayikho phela lento. Ngase ngimtshela-ke nge-support group. Sahamba naye njengoba ngafika naye. Waphinda isibili. Kwathi nje sesizophinda isibili, ngafelwa yifoni.

0: wangithengela ifoni.
1: Ayibo.
0: Yebo.
1: Lokhu angiyazi ngisho isenti.
0: Eh, ngazange ngizwe. Kwathi kusenjalo maswidi, hayi imali eseqake ibeka ke ibeka. Kwathi kusenjalo kwathenga iTV. Wangishintshela wathenga iTV, le TV yayikhona.
1: Yes.
0: Wayithenga. Ukuba maswidi nga angikho empilweni yakhe, angimstuck, angistrugglish. Ngaba kagqoke.
1: Sho.
0: Ngaba kagqoke. Ngabe imali nje uyihlathi nje uyidla bomi nje imali uyidla bomi ngenxa yokuthi ngiyamcabangela ngifuna ukuthi noma ngimshiye emhlabeni ebazi ukuthi uzokwenzani ngimtshela ngithi ngizolala phansi ukuthi ngafika nawe imini engakulethe emhlabeni sohlukana ukulala kwethu
1: sho
0: sohlukana ukulala kwethu ngoba uyolala wena mhlabeni ulala kuqala mina ngidlale kamuva kodwa kukwazi ukuthi uma kulale mina kuqala kuphelile ngawe
1: hey kuphelile ngawe
0: ngoba isho dadde wethu uyokutsheka ethi wambulala udadde wethu wena udadde wethu akekho nje uwena ngithi uyabo mzukwana sengehle kokugcina sebefaka inhlabathi Ila uyokhala khona kakhulu bobona sengathi abantu ukhalisa obuhlungu kanti ukhalisa ukuthi uzoba yini.
1: Khuluma nabazali ma ababhekene nezingane zabo ezisotshwaleni ezikuma drugs. Ubanikeza ithemba ubatshethe kuzoshintsha nje wakushintshile kwena nokubazisa indaba ye support group.
0: Hey bazali sithole kanzima thina bazali. Kuyafana lento. Unobaba unoma iyayifanela lento kodwa ngelinye ilanga singabazali siyothwala umqhele siyophumelela siyophumelela
1: I support group ukusiza kwayo
0: aye ke okunye ke uyena ke nje manje osengitshela nge support group
1: Sekuyena
0: ohamba phambili njengoba umbonile nje fika.
1: Angijabule ngimbona izolo ehleli lapha kwakuhle kanjani wakhuluma nalabanye abantu kwawuyena osebachazelayo nangempilo yotshwala
0: uthi. Eh.
1: Kabonthe ishintshile impilo awusekho manje useyihambela yedwa nesikhumba sakhe nomzimba wakhe ushintshile kakhulu.
0: Hayi ushintshile impela yena.
1: Ngiyabonga.
0: Ushintshile impela ngoba nje yonke imali uyayibeka manje endlini bese ngiyamtshela ukuthi ke asenze u1 no2 lokho kokwenzeka ukuthi yokwenza ukuthi
1: usenemoto ahamba ngayo manje itekisi aseshayela yena
0: kunemoto akahamba ngayo bengisho nje namhlanje kuyani ngithi nginezinduzo ngase ngilahlile ithemba lokuthi uyokuyithola imoto ngoba ishuda de wethu olaka dika nkosi oyidlala ngayo
1: Siyabonga ma, siyabonga kakhulu. Sobonana ke ngomhla ka 14 ngenyanga ezayo umkhumbuzeke ku November.
0: Hayi, uyayazi.
1: Uyayazi date.
0: Isteli la. Kuyena, uyena oshoyo. Futhi size sakubanga lokho mafethu. Kathi mina ayibo. Ayikho umhla ka 14. Wathi nemhla ka 12 ngathi ngicela 100 rand wami. Kwa manje ngiyawufuna 100 rand wami. Kokuthi ubungiphikisa.
1: Siyabonga masibona kakhulu siyabonga
0: ngase ngithi ke akaphathe lokho akakuphatha yonke
1: yes nosibongile siyabonga kakhulu masiyabonga siyabonga kakhulu kanjalo ke nawe mawubhekene nezinkinga ezithizeni uyafisa ukulapheka kwengane yakho undodana wakho baba wasekhaya nawe ungamletha kwi support group nginyangeza umhla 14 idlulile yayizolo bese uthi abantu besifazane umhla ka 7 yazizwa ke izinkinga ezikhona udaba esizolwenza njengamanje sokhuluma nobhuti wenkampani RM Construction. Kwesiza ukuthi ukhule kanjani umuntu othi ngikhuliswe umama. Angithi kade sikhuluma nomama manje ethi ngibambele ingane ngamazinyo ngayikhulisa ngiyingedwa. Ukwazi kanjani ubhuti ukuthi inkampani yakhe ekhuliswa umuntu wesifazane wase

0: Right, umsakazo yizwi elithwa 98.0 FM. Uyazi ukuqala ibusiness uthi hey ngiyafisa ukwenza ibusiness. Ngikhulisa umama. Akekho ubaba leso sikhathi, single parent. Isikhathi esiningi lezi nje ukuthiwa ngenza into yokuthi ngoba anginama, anginababa. Oh noma nje mhlambe ke nginoma kuphela. Yikho mina ngayifaka otshwaleni, ngayifaka kuma drugs. But onjani lo okwazile ukushintsha impilo yakhe? Wagcina seqasha abantu abawu 300 abasebenzi lapho. Umakhi wezindlu. Yakhula inkampani nabantu abaningi. Abantu bonke abantu abaqashile bala eSouth Africa, akekho abantu bangaphandle. Wenze kanjani ukuthi akwazi ukufika kulesi simo? Thina siyacomplaina, siyakhala, hayi ngeke ngikwazi ukuqhubeka phambili ngoba mina abazali bami abasebenzi. Noma kuyisimo esukuthi angazi uzama uyena ohlala kakhulu sizoba live zama. Ha? Ku TikTok. Ha? Akhuluma zama kodwa. Hey wena, si live ku TikTok. Kwizilo mzansi. Okay. Uthi uzama si live ke ku TikTok. Mina ngiphethe uyena uzama la. Yona manager yami ke le ngiphethe kakhulu. Right. Shuthi udaba nzekwazi. Gijimani ke ni ku TikTok. Nzobheka ubaba uDumi Sithole uJobe umakhwezindlu waka RM Construction oshintsha impilo yakhe waqasha abantu mhlambe njawe nawe ulalele nje. Ungagcina usuthola netorho, wazi ngana ngisho ukuthi khona amatorho. Umakhu uhlele ekhaya, ukarpent wenza into eyithizeni, umbekwesitini, mhlawumbe uzosizakala nawe. O nawe mhlawumbe ufuna ukwakha, ngiyazi ukuthi uma uwenza i-quotation ke kuthiwa kunemali yokuthi-ke ngiwasize lapho i-call-out fee yokuthi-ke mhlawumbe namhlanje uzothi abantu ufuna ukwenza ama-quotation okwakha izindlu, angizonikhokhisa lutho. Ngizoza kunina, ngizwenza ilokhuza, nginyenzela ama-quotation. Kuzonisiza lokho, imvula ziyaqala, kwenzeka izinto eziningi. Sesiyaxoxa-ke nazama sekukahle uthi uzama si-live njengamanje. Sesingavese ke singene siqale udaba lethu kwesiza uhambo lababo uJobe ukuthi uDumi kwenzeke njani. Jobe kunjani ba?
1: Siyaphila baba, njani?
0: Asibonge ukuthi usihloniphe emsakazweni izwi lomzansi. Jobe, ngifisa ngihlehlele emuva ngibheke ukuthi ufundephi, uqalephi, kanjani impilo yakho kulowo 15-20 minutes esinawo. Nokwenzeka kwezinto nje empilweni yakho ushintshe kanjani usunabasebenzi abangaka abawu 300? Iqalaphi ibhizinisi? Ngoba uma unephupho kunaleyo passion, iphupho lomuntu alifi mayiseko.
1: Qala mangibingelele.
0: Yes.
1: Ningizima Afrika yonke nje. Nabalaleli bezwi lomzansi.
0: Yes.
1: Igama ke ngumfana omncane kakhulu uDumisana wasithole. Ngazalelwa eMsinga.
0: Yes.
1: Embabane.
0: Yes.
1: Ela ngazalelwa khona. Ngafunda kancane ke esibumba. Ngaphesheya kwaThukela.
0: Mhm.
1: Ngithe nje ngokushintsha kwesimo ngabe sengishintsha indawo yokuhlala. Ngayohlala eGoli.
0: Mm-hmm.
1: La umama ebekade esetohoza khona.
0: Yes.
1: Ngoba phela ngagcina ngeingane kamama ekhuliswa uma.
0: Abashadanga uma noma?
1: Cha, abashadanga uma noma.
0: Yes.
1: So ngikhula phansi kwesandla sikamama.
0: Wakhohlwa nje lo mlaleli, chesi live ku TikTok, mawufisa ukulibona hle.

0: manje sikula asazani.
1: Mhm.
0: Ngithi ngaze ngahola impela izikhathi zabanengana singazani.
1: Mhm.
0: Kwaba kuthembana.
1: Kukhona la kuyathengwa phela ngemali unikwa imali kuthiwa hamba order. Ngoba phela ngithi umsebenzi wala ekhaya kakhulu as in provider yonke into, i-labor ne-material. Kukhona imali akuthumalela yona.
0: Kunjalo impela.
1: Kwakuyimalini.
0: Eyi, ngicabanga ukuthi ngilapha nje emzimkhulu. Mhlawumbe yaba more than 200,000.
1: Anakaze ngibona.
0: Asikaze sibonane. Asikaze sibonane. Uqala uzithembe wena.
1: Yes.
0: Then nomunye umuntu akwazi ukukuthemba. Mawuqala nje wazithemba wena nomunye umuntu uzokwazi ukuzithemba.
1: Leyo mali wayisebenza ngendlela ukuthi kwabhalansa yonke into. Wathenga njengoba kufanelekile, wathatheka ujob.
0: Angithi mangithenga kufane mase kudeliver ngishuthe ngimsendele. Neslip naso futhi nasi. Lento akade ngiyoyithenga lapha ikhotishini lapha ehardware uzoyibona nathi seyisathi uyabona umsebenzi uyaqhubeka.
1: Ngiphoxa isikhathi esalele imizuzu nje emithathu kuphela silivale uhlelo lethu. So kwaqala lapho ukusebenza kwayo le ndoda.
0: Yebo.
1: Nisebenza kahle ni busy njengamanje ama site nawo like KZN in busy ngawo mangaki mhlawumbe awu.
0: Hey. Msakazi
1: yonke indawo ni KZN yonke
0: nje. Hey, all over KZN.
1: Akwenzeki yini ngoba kuna le ndawo engiphethe kabuhlungu kakhulu kubakhe. Kwakhiwa imizi enama crack ngoba kunosomathuba. Abantu ba ngizoba sense i language ukuthi owoda ka boy abavese bazenze babona ngathi kusasa sebeyabakhi. Bashimizi abantu nama crack belahlekelwe imali. I know lento iyenzekile ko Adams kondwedwe nakwezinye izinto. Ama complain yini lento iqinisekisa ukuthi anizoba bonela abantu phansi njengoba bezwakha izindlu imvula ziyes.
0: URM nje into a garanta ngayo. Ngoba indlu iqala ku foundation.
1: Mhm.
0: Strand?
1: Yes.
0: Sakhongolo.
1: Yeah.
0: Bese we foundation akalisebenzisi RM blocks.
1: Mhm.
0: Usebenzisa isteen lesincane to make sure ukuthi isteen esincane strength sakhonkolo iyakwazi kumelana noma ngabe inhlabathi eyiphi indlela iyakwazi ukumelana nayo iphinde futhi ungabi khona nenkinga yokuvela kwama cracks.
1: Ngesikhathi senikhuluma nobaba uJobe sekela indaba zasemalini ngeke ngikhulume ngazi imali. Uyena waqhamuka nemali ozoyihola noma kwasho wena ukuthi ngicela le mali ezongiphilisa.
0: Yazi ma ubuza kanjalo. Ngisebenzile ingazi ukuthi ngihola malini.
1: Yeah.
0: Naye ingazi futhi ukuthi uzonginika malini.
1: Yes.
0: Mina umqondo wami uthi angiziveze la.
1: Yeah.
0: Angibone ukuthi uzonto ubani.
1: Yeah.
0: Ngempela ngicabanga ukuthi kunjalo. Wambona ukuthi uzonto ubani.
1: Yes.
0: Yes.
1: Akunikeza kona kwagcina kuvelile ukuthi nakho kuzokuphilisa.
0: Kwagcina kuvelile ngoba ngakwazi ukuziveza kuye.
1: Navumelana kahle.
0: Yebo savumelana.
1: Uyaphila ziyaphila ingane ukuphila wonke umndeni.
0: Kunjalo umsakazi.
1: Siyabonga kakhulu nondaba.
0: Ngiyabonga.
1: Joba ngicela silivale udaba mfuthi isikhathi ngiyajabula uma ukwazi ukubheka abasebenzi babe into esemqwa kakhulu. Abantu ngiyazi nibhizi kakhulu nihamba zonke indawo uma kufika abantu kwenziwa ama quotation ke kuthiwa kudiyala imali ngase kwenzeke na abantu abafisa ukwakha manje ningabacharge call out fee yokuzowenza ama quotation yama site wa manje bengicela lowo musa nje. Ngoba phela isikhathi esiningi kuthiwa 500 maso esayithini sizowenzela iquotation kodwa kwa manje kubalaleli bethu abafisa ukwakha ungazenzela mhlambe kule nyanga bakubizayo ukuthi izwa uzosibhekela uzosakhela kodwa awuzobabize i call out fee mhlambe uzosensa lelo gaba.
2: Msakazi abantu about 30 bokuqala

0: ngafunda kanjalo ke tema kusuka lapho washo ukuthi ke babona nothi nangala nginekhona bangikhiphe workshop bangiphuca lo ngakwenziswa yonke lo msebenzi wathiwa la akekho umuntu ozokwazi ukulungisela lesikolo ngaphandle kwakho. Hhayi ke ngadotsa ke anginombaba uzowangifica ufice nje hhayi asebenza kodwa ke ufike nje ubusika bengasakwenzi ngoba besekufunda abafana.
1: Bafundiswa wena laba bafana
0: bonke laba bashayela ogandaganda la bafundiswe yimina akekho vele kuthiwa khona i-ground ekuthiwa i-Hopkins kuthiwa bahambise khona la ma wafundisa umuntu akufuni ukuthi umfakele uhayi funa umfakele noma anganyathela kakhulu senolite uzoduma kodwa ugandaganda uzohamba uzohambelana endlela esifuna ngayo.
1: Kunendlela yokusika ama-ground awuvese nje uhambe nomi kanjani?
0: Cha.
1: Ngiyawazi ukuthi ama-ground kunawe rugby kunawana emidlalo yonke kunobuchwepheshe bakhona.
0: Angithi-ke manje asezobuchwepheshe bakusha udala babesiko kanje kuthi uma ufika phakathi nesento funa ushintshe ukusika kuze ushintsha nokhala botshana phinde usike uthi phambanisena angathi busika le sofuna ukuphambana nokusika kuze kuphumele ukhala ofuneka la uthi uma sifika isikole i-ground ilokhu uzayo isikole salapha besiphuma number one njalo e-South Africa
1: kwini kumuphi umdlalo
0: ekulinweni ngoba isikole
1: kuhlanzeka kwaso
0: isikole ekade beqhudelisana naso kuze kube manje i-Michael House
1: oyeyeshihlengiwe
0: yebo izona kole eqhubusana ngokuthi ma uya kukhona uzofika ubona ubuklini besikole ungene esangweni hhayi usungaphakathi
1: ngesikhathi usebenza ke uhlala kuphi wena?
0: Ngihlala ngaphakathi esikoleni
1: bekunendawo
0: la sekunegama lami khona bekuthiwa inkopholo
1: bekuyinkompolo ngaleso
0: sikhathilapho-ke sihlala lapha enkompolo
1: mhlawumbe awusibuyisele kula mpilo yakudala yasenkompolo
0: lapho ngibuyela kuyona mpela
1: ya
0: kule yampilo yakudala esikoleni la enjalo la enkopholo besihlala endlini amadoda behlale ebawu-5
1: nesipatolo
0: bekuba umbhede kwenye amadoda ibe u-6
1: ya
0: kwenye ibe u-7 kwenye 8 zashiya nobukhulu bazo ma ngabe kufanele ukuthi uvakashele umama akakwazi umama ukungena la uhlalela amadododo
1: yho
0: maze kudingela ukuthi manje khona qala-ke ngibekushayele zincwadi wakuthiwa i-telegram kuthiwa khona into ephuthumayo efuna ekhaya kuthiwa yeyi uzosayinela kuthiwa khona ungeze ubanjwa ngisho imali ngala kuthiwa hayi khona into
1: ephuthumayoakhona
0: ukuthi uyohlala nonkosikazi
1: o uya ngale kumama
0: yebo kwakuyona ndlela okwakuphilwa ngayo ngoba phela kwakuseyisikhathi sani sobandlululwa kungavumele kulutho
1: awafiki namaphoyisa azobheka
0: ngiseza khona
1: ya
0: ma kuthiwa ngithi amadoda lezi abanasikhathi labantu abahlala insizwa zodwa kuyadayiswa la eziphuza isikatha ubhokweni njalo lokhu ifluthi amabhiya ogologo basebenze yonke lo nto kushaya ingoma bexabene kwakungayiwa le
1: liyakhala ikhandi
0: kuthiwa noma nixabanele ngaphakathi emsebenzi kuthiwa a-a hhayi madoda iyekeni le nto soyilungisela sihlala khona sodwa bakufika lapha kuqhuma induku
1: ya
0: ma usushayekile kuthiwa hhayi ungayi lapha ma bekubuza belungu ukuthi ushaywe egebeni
1: ni phila

0: Ya.
1: Mase ngithi mina okay, hayi ngiyakuzwa. Mase ngicabanga kahle sengisendlini ethi mina lo angathi usezongenza isinto engalungile. La kuthiwa ngizoya khona emfuleni, kusho ukuthi ngiyothakatha umndeni wami lapho. Ongigezela emfuleni kusho ukuthi sizokwenza nje sobabili. Hayi ngase ngithi mina hayi kulungile. Ngokutshela ukuthi sizokwenza nini. Hayi ngase ngibuyela ngaye kumaNazaretha afike nganikela. Kwathiwa-ke hhayi-ke ndoda uma umthola lo muntu ngoba uzomthola. Ungalwi naye, ungenzi lutho. Waqhamukela-ke umuntu othatha imali.
0: Watholala kanjani?
1: Waqhamuka esethi hheyi uqhamuka kwakhe wavele wagula usho ukuthi-ke indlela isho ukuthi yalakashembe angazi ukuthi kwenze kanjani. Kusho ukuthi ethi mayelala kuthiwa hambe utshele umuntu ma ungakwenzi lokho uzokufa. Hambe utshele umuntu waze wafika wangitshela ukuthi hhayi cha imali yami yathathwa, imali yakho yathathwa yimina impela sasilandelana. Wathi umkakhe hhayi ufuna ukuthi uyikhokhe imali nalo, wathi hhayi kulunge ngizoyikhokha, sihlukane ezoyikhokha. Wathe suka mas emele ukuphuza ethi hawu ngeke ngithathe iy'nhlanhla zakithi ngiphinde ngikhokhele umuntu, yinto engeke ngikwazi ukuthi ngiyenze lekho. Eyeke waze waphetha lowo muntu ngokuthi eshona.
2: Ekoleni la kuvela ukuthi iy'ngane bezikuthanda kakhulu. Uma kune-matric dance uhamba ney'ngane ngogandaganda, ngicela uyichaze le nto.
1: Lokho bebekwenza usho ukuthi bekuthi ma kwi-dance bese be-organize belungise kuthiwa hhayi uzoba ne-dance yey'ngane. Uzokwazi ukuthi-ke wena ukwazi ukuthi ulindele lapha njengoba iy'ngane zizofika, uzokwazi ukuthi uthathe ungene nazo njengoba zidansa nje.
2: Yes.
1: Ilezi ezogcina kulowo nyaka
0: seziyaphakeliswa manje.
1: Abazali bazo, omama balethe intombi, balethele kubafana, abafana balethe. Kusho ukuthi yona ndlela engibona ngayo kusho ukuthi kushadiswana ngayo. Kusho ukuthi-ke before kube yiloo nto nangu omilela u-headmaster ophethe la ukuthi bedlule kuyena umuntu edlule intombi yakhe qoke iyaconsa uyo lapha uyabaniza lapha bazodansela khona.
2: Ya. Kodwa kunalaba bathi bazoletha wena ngogandaganda.
1: Yeah.
2: Abanye bafika ngemoto ey'nkulu,
1: abanye bafika babodwa laba mhlawumbe ngizolayisha mhlambe noma abawu-8 la kugandaganda ney'ntombi zabo.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: Bokujabulela-ke kube kuhle.
1: Ujabule wenza sekulana-ke ukuthi ugandaganda ngodumisa kakhulu. Ngishaya amashini down khona la ugandaganda umile, ngishaya amashini down kudume isikole sonke ngiloku ngikwenza. Hawu hhayi-ke bese besuka laba obaba bengane senginikwa imali
2: esikoleni. Akekho umuntu ongakwazi Mbovu, othisha bayakwazi, iy'ngane ziyakwazi, umuntu owaziwa wonke umuntu. Mhlawumbe ungibheke ukuthi khona omunye futhi okwaziyo ofisa ukuthi akhulume nawe okwazi kakhulu. Ngizange ngibonje siwazi ukuthi simthole kwesithi uxoxa naye omunye ubaba naye okwazi kakhulu. Uyezwa lapho? Siyazwana
3: kahle kakhulu.
1: Ya, nakho-ke ya. Awu nange ngena.
2: Nange ngena.
1: Umanzini. Hayi.
3: Zabona mbo.
1: Yebo, ninjani baba?
3: Siyaphila mfowethu, kunjani?
1: Sikhona mtaka baba.
3: Yey, bakhuphula labantu bezi lomzansi.
1: Hayi, iyo le ndoda le. Angithi ubani baba?
0: Xaba,
1: uXaba, hayi. Wathi umntaka nkulunkulu endlevi ngemoto angikhala phakathi esikoleni ngemoto.
3: Yey. Mbovu, namhlanje nami ngimkhulu.

0: ulu ngenxa yobukhona bakho lapha emsakazweni.
1: Yabona ke lalela ke baba, ngicela ukuthi ulalele ngulande, ngifuna ukubatshela indaba yakho.
0: Yabo.
1: Ya. Umanzini.
2: Yes.
1: Ufikele kumine ewumfana.
2: Umanzini?
0: Yeah.
1: Ngikhuluma ngomanzini esikhuluma
2: ngayo.
1: Uzungu lo
2: esikhuluma ngayo. Uthisha, yes. Yes.
1: Ufike konke kufuna ebe uze kube manje bengakufuni komunye umuntu ebefundisa izingane zabelungu.
2: Ya.
1: Uthi kuliwa kanjani ngenduku?
2: Ya.
0: Yebo.
1: Kuse kube khona amathayi lawo emoto ewafaka lapho. Enza imisebenzi eminingi nje efundisa lezi zingane zesikole. Ushintsha kababa uManzini.
2: Yes.
1: Uthe bese shintsha etukhuphulize ngalakho, yabona usho ukuthi indoda esikhulile manje sithe uqini, yabona daa noma ngabafundisela kodwa angidlulisele phambili ufundo lwabo, wabafundisa ukuthi umuntu omdala akushiye ukuthiwa sobona nomsa
0: nomza.
1: Manje yabona nje ingane zalapha ma ubingelela ukuthiwa sobona nomzana, akukho kunye zonke lapha esikoleni.
2: Umanzini,
1: uManzini lo esikhuluma naye wafundisa, wafaka yonke le gemle.
2: Baba Manzini, ingathi kuningi okuhle enikwenzile nobaba uNgubane.
0: Bwethu. Kuningi kakhulu. Njengoba esho nje uMbovu, mina ngihleke ngimncane la ngafundiswa uyena uMbovu, ngifika kule ndoda uyazi wangimukela njenganengane yakwabo.
2: Yes.
0: Wangimukela ngingabazi abantu, kodwa kunale ntshebe efike izongibingelela ibuze ethi unjani mfana.
2: Yeah.
0: Ngasondela kuyo. Ngasondela kuyo, le ndoda iyahlonishwa le msebenzini. Kodwa inkinga isebenza lapha engadini, inqumela ihlala, kodwa uyahlonishwa naye, uhlonipha lobo kuyisimanga.
2: Yes.
0: Into eyayijatshulelwa kakhulu umphathi isikole indlela wehlonipha ngayo uMbovu.
2: Ya.
0: Angithi uma besebenza le mnyango kufanele bafake iy'gqoko, kuzothi makuqhamuka umphathi isikole nje uMbovu uzokhubula isigqoko abesebingelela.
2: Inhlonipho.
0: Inhlonipho eyisimanga. Uma kuthiwa benikhuluma, uma ke waqhamuka umphathi wesikole uzosho uMbovu athi nangithisha omkhulu akwesiza uthuthini. Ngale nhlonipho yakhe-ke wathandwa esikoleni kakhulu.
2: Ya.
0: Wathandwa yingane, wathandwa uthisha, wathandwa umuntu ovakashile, wathandwa iwona wonke umuntu emsebenzini. Yingakho-ke ibhodi yesikole ithe mayibuka yathi akwazi lo muntu ukuthi angahamba singamhloniphanga.
2: Bengifisa ukuza ukuthi le nhlonipho anikeze yona iqale kanjani nina baphathi besikole?
0: Ibe nesikhathi ikhulunywa ukuthi uma kukhuthi isikole fanele siqale manje, siqale sibahloniphe abantu ngendlela elinganayo. Isineyindawo eyiningi la esikoleni ezinamagama, manje amagama wonke ayisilungu.
2: Yes.
0: Alikho igama lomuntu wakithi kwasukuthi ngeke. Ukhona umuntu wakithi owazi okudlula thina la emsebenzini. Osazi lesi sikole kuseneyihlahla, kunamabhilidi la azi uMbovu angakutshela ukuthi lapha kuneyihlahla ezazimi kanje. Ibese-ke kwibhodi kuneqembu lakhona elibhekelele indaba yoshintsho nokuguquka abayibiza nge-transformation ne-diversity.
2: Yes.
0: Uma sikhuluma-ke lapho bese kuvela ukuthi umuntu efanele simnikeze inhlonipho uMbovu. Kodwa-ke ngaleso sikhathi asazi ukuthi izoba inhloboni.
2: Ya.
0: Ibese sikuveza indaba yokuthi hayi bo, kukhona omunye wakaNgubane okhona ekhishini.
2: Yes.
0: Awukade naye afika. Kanti kukhona abanye bakaNgubane uye wakhumbula uMbovu uSibhamu.
1: Yebo. Okay.
0: ubonke labantu abasemabuvuyini kusho ukuthi lesi sikolo ukuma kwaso inhlanzeko yaso.

0: angizokhuluma kakhulu ngokwengxenye yakwethu yasendlini yasekhaya.
1: Yes.
0: Kodwa yes. Ngisacela nje ukuncoma ubaba usiphakamise kakhulu ngizoqala lapho.
1: Yes.
0: Ngoba ya usiphakamisile. Anginawo amaningi. Ngisacela nje ngoba ngisemsakazweni, ngisacela ukuncoma amazwi akhe. Ubaba usikhulisile, indoda engeqiniso lelo, leyo ndoda leyo phambi kwenye.
1: Yes.
0: Yebo, ubaba usikhulisile ngokweqiniso, nathi sikhulile sibadala sibangaka njengomfana wakhe okhulumayo la. Okhulumayo-ke uphilani ngubani?
1: Uphilani osingakuwa nomdala noma osingakhe?
0: Ngilama abadala, khona ngilama umfowethu omdala uGcwele Musa.
1: Yes.
0: Ngoba
1: yeah.
0: Ngizocela nje ukubonga ngikho konke nje uhlelo lona elilwenzile lapho nelihlele kahle. Cha, ngizocela ukukhuluma ngale ndoda leni lapho ngayo, noma kungena ukuthi ngizokhuluma kakhulu mina njengophilane.
1: Yes.
0: Ya, cha, leyo ndoda leyo isiphakamisile, ngizoqala kanjalo nje emsakazweni. Isiphakamisile, siphakeme nathi ngokwenhlonipho yayo, nathi yasifundisa yona.
1: Kube njani kunina nibona isikole sihlonipha ubaba ngebhilidi ukuthi kubizwe ngongubane?
0: Ya, ngizocela ukukhuluma umsakazi ngoba lendoda le indoda ehloniphayo. Ingoda ehloniphayo ihlonipha nje. Mina engingafisa ukukhuluma nje phambi komsakazi, nawe ulalele nawe kunabasakazi bonke nje, angizudonsa kakhulu umsakazi ngoba ngokwamahloni enginawo angikwazi nokuthi ngingaqala ngithini.
1: Yes.
0: Okay, kodwa ya ngizoqala la. Eyi, le ndoda le isebenzile, ahloniphe emsebenzini, futhi njengoba namanzi iseyagcina ifinyelela ekuthenini beze beyihloniphe ngendlela abayihloniphe ngayo esikoleni, ibisebenze iwumsebenzi.
1: Yes.
0: Ya, umsebenzi nje. Ayi, cha, angifuni ukuqamba amanga.
1: Iyawuhlonipha umsebenzi wayo.
0: Iyawuhlonipha kakhulu.
1: Philani, siyabonga kakhulu baba, siyabonga kakhulu. Mbovu yangiyamuzwa indodana.
2: Ah, ngiyamuzwa ukuthi ke unawo le ndlela ukuthi ubuye ngakwazi ukuthi ekukhuluma ukuthi uthi umpalo
1: unamahloni.
2: Unamahloni.
1: Yes, but kodwa uyachaza ubuhle bakho nezinto eziningi ozenzile.
2: Uzange ngithi nje baba, yabona thina ukukhuliswa kwethu ugogo, yabona mina wathi ugogo masikhuliswa esithi ya mntanomntanami babesho kanjalo. Mntanomntanami njengoba uhamba uyosebenza la uhanjwa khona emsebenzini, abantu bakhuluma noma yini into abayithandayo. Kodwa-ke usho ukuthi uma ulwa lapho umfana wami sothi sizokuthiwa sebeze bakugenca bakunqamula ingalo nangocelemba. Into ekhulunywa umuntu zama ukuyifaka ngala uyikhiphe ngapha, noma ucasuke lowo sikhashanyana, noma ubheka le uthi hhayi okufuna uba angishanga nje leyo nto ulungile nje
1: udlulise ungayibeki enhliziyweni
2: kuze kube manje. Akunasikhathi sokuthi ngibambele umuntu igqubo yabona nje ma ukhuluma namuntu ungihlukumeza. Ngiyadukuthela ngaleso sikhashana ube umcabanga ukuthi kunye ugogo wathi.
1: Yes.
2: Dai.
1: Khohlwe kanjani?
2: Khohlwe wena.
1: Udlule. Ngiyathanda la mazwi uyasifundisa kwathina nabalaleli ukuhlonipha nokungabambelani amagqubu. Mhlambe enye imfihlo yakho enkulu kubantu ngokuhlala iminyaka isikhathi esingaka emsebenzini nokuphila iminyaka yakho mingaki manje?
2: Eyaminyaka uno 60.

0: 65.
1: Yebo.
0: Ukudla okudlayo udla ukudla okunjani?
1: Angodli, ngizokhuluma iqiniso. Uqala kade nangodli mina.
0: Yes.
1: Mina ngidla ukudla komxhabhiso.
0: Yes.
1: Ikona ukukhani ubona abantu sebaba noshukela nazonke iyo yonke lento
0: mafutha.
1: Nalamasobho lawo adliwayo ongawazi ukuthi kwakuyisobholani.
0: Yes.
1: Sasilwane sini qhamukaphi. Anginaso isikhathi. Nangombambo ngakutshela. Ukethi mase ngoba sibuye sitatana. Ethe ukhehle. Eyi, buka nje. Lafana lithi udla ukudlokoma mhlawumbe ngidlele inyama akukho ngisho isopho. Ufaka uphuthu, ufaka inyama. Manje esho ukuthi hhayi mangeke ngikwazi. Kanti lokho kukhanda impilo awubi nalutho emzimbeni.
0: Ikona okwenze impilo yakho iyahlala inje.
1: Yebo, njengoba namanje noma uyakodokotela akuphumi ushukela, akuphumi lutho.
0: Ukuziphatha nokunjwade usho nokuhlonipha emsebenzini kuyasiza.
1: Yabona ngizowe ngithi nje baba. Yabona elokhuzene lezingane sizala manje empilweni yamanje. Ubona zingaqhubeki nokuthi sikhule zefike kude. Ngoba ukuphatha kwazo seziphethe careless azikwazi ukuthi umuntu uyahlonishwa, ukwazi ukuthi njengoba ungaka nje ungathiwa hey kunjani plaza.
0: Yes.
1: Manje ungathi impilo yomuntu leyo ngoba phela ubaba omdala ufuna ukuthi angabe ehlonipha.
0: Yes, inhlonipho.
1: Nangumama nje umntu emnike indawo yakhe azothi njobe hlonipha unina nalo unina.
0: Mbovu, siyabonga kakhulu baba ukuthi usihloniphe emsakazweni ezilomzansi sikwazi ukuzohlala nawe neminyaka eminingi kangako osuyisebenzile. Siyakubongela kakhulu, siyakubongela kakhulu sathi uNkulunkulu ngakugcina, uNkulunkulu kaShembe akubheke. Iqhubeke impilo yakho. Uphinde uhlale eminye iminyaka eminingi kakhulu mhlawumbe emsebenzini magezo mhlawumbe zobe nimcenge futhi nakho kuvela ukuthi kuthiwa hayi othi uhlala kanjani
1: onomunye othathe ukuthi ufanzele uyena ke mngani wami ke ongikhonze kakhulu lo wathi athathe inamba yamothi hayi mazuhambile mangikufuna angikuthathe omunye umuntu mangifuna ngithole umuntu ozongisebenzela mina ngizofonela wena ufike la wenze leyo nto engaziyo ukuthi awuzukuchitha isikhathi wenze leyo nto kunika imali yakho uhambe.
0: Esho kwena
1: nje
0: hlengiwa ngazi sesaligoqa uhlelo lethu la mhlawumbe ngasomukezela ngalana nihlengifisi sesenvala uhlelo lethu manje mbovu nanga umlungu kodwa uyabona umlungu ukhuluma isiZulu
1: hayi sizobuzana naye.
0: Okay,
2: sizobuzana ini?
1: Ngizobuza ukuthi ngoba kade ngitshela umbaba ukuthi hayi bu ayikho phela lento wawusifundela laphi isiZulu?
2: Ngasifunda esikoleni. Esikoleni ngakufunda futhi emzimbeni asemgaqweni.
1: Ehhe. Yabona nje awukho umehlu ukusho lutho umlungu.
2: Umlungu ngibhunu.
1: Cha liyekeke ukuthi noma ngaba yibhunu kodwa ona phela sesisho kanje umlungu okhuluma isiZulu kanje. Kanti manje ngizowe ngithi nje thina sikhule ngoba lapha esikoleni besiba nawo amabhunu ekade ukuthi mangabe kukhona okwenzayo okungahambi kahle ethi ndoda akuxosha kodwa make wahluleka kungishaya njengoba sixabena ngizoxosha make wamshaya usho lena ethi wawo ndoda hayi sekurayithi uzoshuthi eyi madoda niyihloniphe le ndoda khona ngisho ibhunu kwakuthiwa ublame lalinetsheba emhlophe lithi hheyi le ndoda niyihloniphi yashaya kodwa ilungile makwayisukela nje ivele itshe ukuthi hhayi angizele mna le nto ngazosebenza kodwa uma uyithinta ngesandla izokushaya ikhombisa. Manje into ke mina engingayibonga kuwena, ngiyabonga ukukhuluma ngoba ngixakeke nje awukahle nibo.
2: Nathi sifuna ukubonga nje namhlanje njengomsakazi.
1: Yebo.
2: Sikubonge nje sinesipho sakho nje sifuna ukunikeza yona khona one day ngoba sucabanga ukuretire manje eduze. Kodwa ngiyazi basazokubiza.
1: Yebo.
2: Mhlambe ufike nje lo 1 week, 2 weeks ubasize yabo.
1: Yebo.
2: Nathi sinesipho sakho ukuthi uqhubeke nje noma usuhlele ekhaya uhambe esontweni nje nathi usikhulekele nje njengomsakazi.
1: Yebo. Ah ngiyabonga kakhulu futhi ngokwenza lokho. Kakhulu ngoba namo lento ngathi ubaba lo lento ayenzile kade ngingacabanga ukuthi
2: there we go
1: inkosi kubosisi
0: ivuleke uvule baba umbovu lesi umlungu akunikeza sona umeduzane wakhe umlungu kodwa ebeceleni kwakho akuvule khona uzoyibona ukuthi yini la kunikeze yona
2: yabo ngiyakwazi ukuthunga.
1: Hawe
2: mami.
1: Yaba? Hayi.
2: Yaba? Ngithuke kahle.
1: Hu. Inkosi kubusile.
2: Yabona, kusise nawo.
1: Hu. Ngaye. Yabona nje, eso iwona oqala ngizongena ngayo eso. Ngifuna nje umama mangibona inkehlamiza ngala remover. Ngibe ngikubase ngokwena ngifake ibeshlam. Sengiyongena nje enkonzweni engibona ngichuthuze.
2: Ehhe.
1: Chuthuze.
0: Awutshela abalane lo ukuthi emsakazweni utholeni.
1: Balaleli.
0: Sondela baba umbhamu uhamba
1: ngisezweni.
2: Izwi lomzansi.
1: Ngisezweni lomzansi. Awu sebengipresentile banginika umnazaretho wami nasekhaya sebeyobona mangifika nje. Kodwa ngeke bebone ngoba umama uyobona mase uvula sengene esontweni. Ngibonga kakhulu ezweni lomzansi isipho sami abangiphe sona esihle kade nami ngingasilindele.
0: Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga kakhulu ngcoku manje imisebenzi yakhe emihle nokuyiphatha kahle. Siyabonga kakhulu Mageza. Siyabonga mfuthu.
1: Ufuthu umuntu ongibongayo baba Mageza lendoda.
0: Yes.
1: Ungathi kokunye kumntana ngoba njalo nje ayifuna ukuthi naye ngangibona buka nje ivele yasho nje kahle ngathi naye ngoba uMageza nawo ubuye thathe angathi umuntu osemdala uzovele ethi eyi ngikhohliwe.
2: Hayi ngizokufokisa yona yabona nje ngiyakwazi ukukala
1: futhi wenze kahle ngoba iwone mpela lo esifuna oshaya phansi. Hayi uveza amadolo.
2: Hayi shuthi nami sengizohamba ngiyosonta nawe-ke yabo.
1: Hayi sengingafe ngikhulume nenkosi ukuthi cha ayikuphi isibusiso.
2: Ngiyabonga. Amen.
0: No, siyabonga kakhulu baba Mbovu. Siyabonga kakhulu Mageza umsebenzi wakho omuhle owenzile. Mhlawumbe umkhiphe ubaba lapha ekhanda hle nje umkhiphe ubaba i-headset ukuze sikwazi ukuthi emdedele. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga kakhulu. Uthi mkhulu usekhona uzochatha intambo zakhe. Silivala kanjalo kuhlelo lethu umsakazo yizwi elithola 98.0 FM. Baba uthola umNazarethe wakhe ke ngiyele kothe izinto zomsakazo.
1: Akusekho kudlula la Mageza sengiwinile.
0: Kona manje ba umlungu usekhiphela kanje ngathi usukhethe ebhentshini. Nanga umlungu bekho usukhethe ebhentshini othola. Nanga umakoti omncane.
1: Hayi phela
0: ushayile
1: uyazi mama sengishayile ngofika sengibika ukuthi hayi nanga.
0: Siyabonga kakhulu siyabonga. Right, umsakazo yizi elithola 98.0 FM. Ngenxa yesikhathi nje ayisikhathi sesilimela kakhulu zothatha nje abawuthube sesengiyavala ngidedela umthi mkhulu ku 0604807 164 0604807 164. Mhlawumbe khona nikufundile la kule nto ethi sikhuluma ngayo baba ungubani usebenze 46 years. Ambothi ngizowazela ukumthola lobe sesithatha lo izwi. Sabona
3: sanibona kwizilo mntase njani?
0: Sikhona baba njani?
3: Hayi siyaphila bahlonishwa.
0: Yes.
3: Ilokhu njani into engifisa ukugxila kuyona kakhulu ngifisa asibonge kakhulu kubaba uMbovu umsebenzi omuhle wenzile.

Iza. Hey sobo, abangani. Kwi manje khona ba intandane. Itiqina mtakama. Unkulunkulu khona uyaphila. Unawe. Bekezela bheka phambili. Njengoba usele emhlabeni kusho kona ukuthi nawe khona okumele ukwenze. Usebenze uzikhandle. Ukuze nawe uyothi usuyongale kwethuna. Kube khona okushiwa kwenze emhlabeni. Ngoba uyazi ukuthi kulo mhlaba sizele ukuzosebenza, sisile ukuzonethezeka. Zosebenza mese sibheka phambili siye ekhaya lengempela. Kunini ukhala, kunini ubalisa. Ngithi kuwesula lezo nyembezi mtakama. Kuzolunga, kuzohlangana. Bayakuhleka bathi ayikho lento yenzayo. Bakutshela enhlamvini zamehlo bathi welele. Utshethe uba wena mozitshela wena. Ungakhali bayeke. Lawo mazwi abashoko kanjalo yithi wena kuba sengathi bathi qhubeka nohambo kuhlo kwenzayo. Phikelela. Enzo kwenza ngokuzikhandla, azinikele, mbeke phambili umdali. Ungamkhohlwa. Uzabona wena sahleleke izinto. Ukwazi mtakama ukuthi empilweni noma emhlabeni kuba nezimo eziba khona zikunyakazise. Zikunyakazise. Zikunyakazise. Zithi vuma phansi. Uvume, vuka uzithatheke wena. Ithi yeyi nina, wezilingo nenzani? Wesatshane wenzani? Mina ngeke nje uzulunga khona uNkulunkulu, ngibheka phambili mina, vuka uzithathe. Ungavumeli izitha zisizakale ngawe. Ithi lezi zithe zisizakala ngawe, uthi hey uNkulunkulu khona, ngizonqoba mina. Ungajwayeli futhi ukusondela abantu lokukhala, ukhala kubona, uyothi uyakhala nokhala esitheni. Uyokhala ngasese, ukhala, ukhala uqede. Uvele ubala uthi inkosi ngiyazi, ukhona uyaphila kimi. Nabo umzima ngibhekene nabo, iba nami inkosi. Kunabantu othi ngempela uyakhala kubo, ukhala ngempela ezitheni zakho. Zihlebe ngasese zithi uhelele bekhala. Ubethi inkosi yami akazokwenze njani? Hey wakhala umuntu nga ngisho ukuthi uhelele nginandaba naye. Oh bheka nabantu okhala kubo. Ngithi kuwe ke othenga mpela usuku lakuphatha kahle kwakuhle kanje ya. Wobonge enkosini uqhubeke nokwenza kahle, uqhubeke nokuzinikela ezintweni ezinhlo zenzayo emhlabeni. Uqhubeke nokungababukeli abanye abantu phansi wena izinto engabe zisakuhambela kahle. Uqhubeke nohambo lokubeka umdali phambili. Ungamshiyi. Ubona uphumelele nje kubalekile ngaphethe uNkulunkulu umbeke phambili ungamkhohlwa nguye okubeke lapho ukhona. Kunamanje abamkhohlwayo uNkulunkulu ngoba naku sekukhanya inhlamvela ngaseyivelile. Lalela. Leyo nhlamvela ngisangasithela kube mnyama. Uma ngabe ngempela usumkhohli wokukhanyisele leyo nyathuko yakho. Qaphela bheka uhambo lwakho. Lezo moto zakho ezikhona. Ugaba ngazi uthe zakho khumbula kuzona ezakho kahlehle. Uphathiswe zona. Ungaphucwa noma yinini ngoba ngiyakubona ngathi uphakayeme. Ehla.

0: izulu elisabayo.
1: Amen ba.
0: Yebo mani njani?
1: Uyaphila ninjani?
0: Siphila kahle kakhulu emsakazweni. Ubani lo shaka kuphi?
1: Awu thokile emhlungu la intuzo makathi.
0: Yebo ma.
1: Eh bakhawa.
0: My mom.
1: Uthi akhulume ngamazi afundiwe enkonzweni.
0: Yebo ma.
1: Nami amazi angithathile lapha wesambulo 3.
0: Mm.
1: Amazi esambulo 3 alapha 21 verse 21.
0: Yeah.
1: Akhuluma ngokunqoba.
0: Mm.
1: Athi onqobayo uyakuhlala nami.
0: Yeah.
1: Ngegalokhu nami nganqoba ngahlala nobaba esihlabeni sakhe sokukhulu.
0: Mm.
1: Bayiqhubeka lapha umusho ogcina.
0: Yes.
1: Ithi onezindlebe makezwe.
0: Oh Nkosi. Yebo.
1: Lokho okushoyo umoya, okushoyo umoya ebanjeni.
0: Yes.
1: Angithathile kakhulu lamazi.
0: Mm.
1: Angithathile impela njengomuntu ohamba okholweni.
0: Yebo ma.
1: Angithathe kakhulu ngoba ngibuka leyo kunqoba. Weba qhawe.
0: Yebo ma.
1: Ngibuka leyo kunqoba ukuthi kambe izimpi zoba njengoba zingaka emhlabeni. Ngabe sokwazi ukuhlala nobaba uma sihluleka ukunqoba.
0: Oh ma. Ish. Yakuzwa.
1: Nginombuzo uthi uma sihluleka ngokunqoba izinto ezisehlele emakhaya ethu. Njengoba ethi umbhali wencwadi engcwele uthi onqobayo wahlala nobaba esihlabeni sobukhosi. Uma esho njalo uthi wahlala nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Thina sizohlala kuphi sihlale masihlubeka ukunqoba.
0: Yo. Ayi.
1: Sizohlala kuphi sihlalo uma ngabe sihlubeka ukunqoba. Bisithi njengoba ngike ngasho babuqhawe iqhubeka ithi onezindlebe makezwe lokho okushoyo ebandleni.
0: Yes.
1: Oni zindlebe makethe. Kambe ngabe siyezwa yini?
0: Oh, Marotha.
1: Ngabe siyezwa yini? Amazi besiwathwala enkonzweni ethi lapha eJerusalema enhlungwane esiwathwa ubaba Magubane lapha ezantsi.
0: Yebo ma, siyabonga kakhulu.
1: Baba Magubane ufundela incwadi engithathe nami yangibeka kwenye indawo esambulo 3, iverse 21.
0: Yes ma.
1: Hey. Ngibuke nje yonke into nje babuqhawa ngathi ey oshuthi lama ngathi akhuluma nami uqo.
0: Akuthinta. Eh madoda.
1: Hayi angithintile impela ngizibuze mina uqo kanti kazi mina Nkosi ngohlala nawe esilaleni sokukhosi. Noma mhlambe ngiyobeka eceleni ngoba ngahluleka.
0: Ngiyakuzwa mina.
1: Eh yinawo nje baqhawa sengehla nje mntakathipho yilokho nje yilawo mazwi nje akuyibona angithathile angibeke endaweni kodwa kokungijabulisa nasenkonzweni ngihlukumile ngakhuluma ngawo. Ngiyayithanda ke iminto ezincwadi ekhunywa ngazo baqede bese yishunyayela.
0: Yebo ma, siyabonga kakhulu ma, God bless you.
1: Nokucula kubeni ngokukhonzileke futhi zibadinga ukudlalela ingoma lethi imilindo enithandaze.
0: Yeah.
1: Ngivele ngathatha isikhathi sami ngavele ngadry kitchen ngivele ngayi. Well, dry kitchen noba kukhawela uthi imilindo nithanda sihlomane iy'khabi. Awu,
0: siyabonga ma kakhulu kuleyo ndawo.
1: Amen, mzala, ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga ma. Madoda, izulu eMzansi 98.05 ena ungasali lapho ngasekhaya ku 060 480 7164 nawe ke othe nje lakubusisa izwi lenkosi liphi vese thele kubusisile ke lamhlanje kuyisonto noma 0638208448 ibona umsazi wakhe ezilomzansi ingadlangadla yomsakazo omphakathi.
2: Yawu Bhumani, unjani futhi ukukhuluma nalo Mabhodla?
0: Yes Mabhodla.
2: Wamashu wathi
0: inkosi
2: yomkhulu kunabanye uMabhodla.
0: Nakho.
2: Kati nga hile mfuche sundwe nginqito khupati.
0: Yeah.
2: Kone lelizwi mina elingibusisa kulezi nsuku.

0: ngikhuluma uJohn 15.
1: Yes.
0: Lapho tikhona hlala ngimi nami kini. Athi njengeganja. Engeke lathele isithelo ngokwalo. Athi nina senihlambulukile ngezwi engalisho kunina. Athi mina ngiyumvini lapho eqaleni kodwa babu ngumlimi. Onke amaganja angathele isithelo uyawasusa.
1: Yeah.
0: But athele isithelo uyawahlunga ukuze athele kakhulu. Yeah. Iba iganja elithelayo isithelo. Ngiyabonga baba.
1: Amen baba, siyabonga.

0: Yabona bazokuvuka isithunywa ke la ngaphela we. Umlazi new sound gospel choir group, no not choir group. Atike nami ke ngizenzanga. Yabona moyo sayon lokhu kuyenzeka ukubone. Ubona ayibo hey nanga umuntu egida. Nanga umadoda. Izwi letsabola.
1: Yebo kunjani chawe?
0: Ngiyaphila manjani?
1: Ngikhona ngisemsebenzini ngingena i-night shift ngiyantshontsha. Mina emini ngithande izwi kodwa sikholose 4:2 kuya ku-3 la elithi khona asilinde sikhuleke ngoba siyokuthola ukubongwa. Eyi into sisibe lento. Hayi nawe asifakela-ke izangoma inkonzo exube ubomi.
0: Yebo.
1: Uthakuvuke inthunya vuka
0: okudala. Yes.
1: Hayi ngibawule nethonga labo. Ngibusine mnabo kwakungashiwa Jay.
0: Siyabonga. Naboka. Uthini umuntu omdala?
1: Uthi umuntu omdala ungavuthi into zethu.
0: Awu madoda, sekhulumi.
1: Sekhulumile umuntu omdala ke
0: khona. Siyabonga.

0: ngoba
1: ngihleli nawe la Bungane makhulukhulu. Igama lami uZipho Macele.
2: Yes,
1: ngihlala eMabheleni iSunface.
2: Oh, okay, oh umkhaya.
1: Namhlanje kuyisonto. Kube nje nezwi engilithandile.
2: Yes.
1: Elenje laba nami. Sokulini lingilondolozile nje osukini. Amahubo 103. Lapha kwi-V6.
2: Yeah.
1: Athu Jehova ubenzela bonke abacindezelwayo ukulunga nokwahlulela.
2: Oh, of course.
1: Lokho kungenza ngikwazi ukuthembela kuNkulunkulu ngasonke isikhathi.
2: Yeah.
1: Nalapha kuvesi 8. uJehova unobubele nesihawu wephuza ukuthukuthela. Akagcini into okuthelo yakhe kuze kube phakade. Leli vesi leli lingikhuthaza ukuba ngikwazi ukuthethelela noma ngabe ngizizwa ngiphazamiseke kangakanani emoyeni, kodwa ngifundile uNkulunkulu ngoba yena akathukutheli kuze kube phakade. So into okuthelo engapheli iyakulimaza ubuwena. Ngakho leli vesi lingifundisa kakhulu ngokuthi ngikwazi ukuthi ngithethelele abangonayo, ngikwazi ukuthi nami ngibe umuntu owephuzayo ukuthukuthela, nalapho ngizwa umuntu ukuthi nangumuntu engicasulile, ngizwa ukuthi umoya wami uphezulu, kodwa ngehlisa umoya ngikwazi ukuthi ngikwazi ukumthethelela lo muntu. Ngakho leli vesi lelaye liyangisiza kakhulu, ngithe mangihlala ngajula ngalo ngizwa ukuthi hayi liyayithola indawo empilweni yami. Sengathi uJehova nami ngangigcina nje nginaloko kuzola enhliziyweni yami, nami ngiyafisa ukuthola lesihawu lesi nobubele lobukaNkulunkulu, ngoba phela siyafunda vele ezwini lakhe asiphelele, siyafunda. Ngiyabonga msakazi.
2: Ikhaya wami lapho ke eSunface lapho ngase siphambanweni ke kunelinye ikhaya lami lapho yizo sabaye.
3: Kunjani mfuthu?
2: Ngiyaphila njani ekhaya baba?
3: Ngiyaphila baba Masondo, manje sibusiso nje esihleli phezu kwaso sisilalele lapho kuwena.
2: Aw Masondo
3: mkhulu. Zothu izinto masiye emculweni, masiye abantu abantsundu hayi abamnyama.
2: Yebo baba.
3: Zimnyama thina, uNkulunkulu wathi akube khona ukukhanya ukuze akwazi ukwenza izulu nomhlaba.
2: Ah Nkosi, yebo.
3: Manje basininda, basibhica ngobumnyama belungu bamhlophe. Manje into zabo wangibulela uNkulunkulu mina ukuthi ingakho ke beyiveza njengabantu abanokukhanya. Nezinto nezinhlanhla ziza kubona thina masingena eradweni. Siyabona mina umuntu omnyama yabona lento ikhlungu iyodwa sayithatha sayamukela yasizo sicindezela nje oba sinje.
2: Baba Masondo,
3: uNkulunkulu wathi akube khona ukukhanya
2: yebo
3: ngaqala.

ohamba ke nabanikazi bomkhalanga. Awu sukani madoda. Ngona umsakazo wakhe izilumzansi 98.0 FM ngalangahla yomsakazo omphakathi. Ngeke ngikushiye nawe angikwazi ukuthi ngakushiya mtaka ma. Uthi ke wazi wamnandi umculo ubonga Nzuza enanda eKhongo uthi ke umnandi umculo yemane ekwona umsakazo. Sawubona yizo saba. Ngiyaphila mkhulu unyusa iphimbo kehla la. Ngiyaphila nami mfethu balosha kuphi? Mfethu. Ya. Siyabonga mfethu. A come again say I'll pin a kulma mfethu. Oh. Ah, siyabonga mfethu. Yeah. Oh, ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga kehla. Amen bafo. Yebo mfowethu. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Amen bafo. Siyabonga. Bedlulisela nje mfowethu uyaqala nqana ukungena emsakazweni siyakubongela ukuthi ke ukwazile ukuthi ungene emsakazweni izwi lomzansi kehla lami God bless you uqhubeke nokuhlala ezwini kehla nanokuthi nje uloke nje uhlele usilalela bonke ukuhlukahlona kwabo abasakazi bezwi lomzansi loko nje kuhle kendlela yesimangaliso siyabonga kehla kakhulu ya ubani lo uthi makhulukhulu nami ke ngisezweni ke nginawe uthi ngizilalela umculo nje mina kuphela ongidlala wona kola ke umsakazo izilo bzathi 98.0 FM uthi ke ngizilalela umculo nje libulandi uhlela libulandi kahle lesibakalisa Galatia betke owakhe.

0: ekwona umsakazi wakhe ezilomzansi 98.05 uthi loya khulukhulu sinawe uthi ke ongaka wona uthi Jesu ngibona amazulu evuleka ngibona umhlaba omusha okudala kudlulile hey umoya weqiniso waphamisa izandla Nkosi yami makhulukhulu umfethu kanti ke ugqoka size size bani mawu one size fit all wangibusisa yezwa uthembele ihle vilakazi kwamasho awu lapha esinqawunqaweni Miss T how are you there sinqawunqaweni kahle Ah, madoda izandla amazime kanje njengokucabashe. Hayi kusho ukuthi ke khamba kwahlele mtakaba. Sayibonga leyo emengabe ke inhliziyo ke ihappy ithokozile ke ngokulalela ke lomsakazo ohamba phambili ke izwi lomzansi 98.0 FM. Kanti kuzothi ngo 11 ngizokubhekela nje inkonzo ithi ke ukusakha lapha ya enye yentokazi. Sibona ukuthi ngempela ke ithatha isibeka kuphi? Isinikani? Imuphi lo mphaka esinika wona emhlabeni okumele ke sihlezi ke siuphethe ke singabantu abaphi
1: mhlabeni Chesterfield, Westville, Mayville, Katomena, Sydenham, Overport, Morningside, Midlands East and West, Lindelani, usithola ku 98.0 FM, izwi lomzansi, yizwa umehluko, yizwa umehluko.
0: Yazi ke njengoba nika manje ulalele umsakazo unosuku lakusasa ofisa ukulibona konke kukusha kunomehluko khona ngiyazi kunabantu othothi balale bengekho happy ngengayisho lonto bengathokozile izinto zingahamba ngakohlelo abe naku umuntu ukuthi ayi leno sekuyifana nje kuyasa kuyahlwa ke fana nje mawumuntu ukuphila ohlezi uba nethemba empilweni ungalahli ithemba uzogcika ugcine ufanana ufake nabanye abantu ukuthi balahlekelwe ithemba uma ngabe umuntu uphila emhlabeni usaphila woqinisekisa ngalo lonke ixesha mphulaphula ukuthi njengoNkulunkulu ekhona ephile ekugcinile ukuba usaloku ubonile umhlaba wena okwakho kulokuhleze ethembeni uthi ukhona ubaba konke kungenzeka ngomqondo angiphe wona konke kungenzeka ngezandla angiphe zona konke kungenzeka ngaloku ke angiphathise kona emhlabeni nami ke angimvezele uNkulunkulu ukuthi nami lokho angiphe kona ngempela kufanele ke angiphe kona ngoba kunabantu othuthi baphiwe izandla baphiwe kumqondo kodwa ke abafuni ukwenza lokho ufana ngabe yakwazi bahlezi phansi bafuna nje ukunikwa bona bafuna ukujuluka abafuni ukwenza izinto kubhekwe phambili leyo nto iyisono leyo nto ukuthi unikiwe yonke into walethwa emhlabeni wena ongayisebenzisa leyo nto izokushaya uNkulunkulu akayithokozeli neze leyo nto leyo uNkulunkulu ke muhle kakhulu ngoba ke uyasithanda ngendlela esimangaliso kodwa into angayithandi kithi yizenzo ezimbi ezingalungile esizenzayo emhlabeni wakho ingakho kubalekile ukuhamba ngokucophelela nokuhlonipha umhlaba nokuhlonipha abanye abantu ukuhlonipha kwayena uqobo lwakhe uNkulunkulu ngoba ngokuhlonipha umntwana wakhe uNkulunkulu njona nawo umntwana wakhe ukuhlonipha yena uqobo lwakhe uNkulunkulu wethu akuba ukuthi ngempela amasamba emhlabeni ngendlela ke noma sinyathela kulomhlaba sinyathela ngobuhlakani sinyathela ke ngenhlonipho esinyathela ngendlela uNkulunkulu ke ezomthokozisa singahlukumeza umhlaba singahlukumeza abanye abantu singahlukumezi izingane ezinye nathi siyingane kuNkulunkulu wethu ngoba ungubaba wethu kubalekile ke lokho ukuthi ngempela uma siphile emhlabeni kamvele iqala siphile ngeqiniso ngokuzwelana ngokuthandana ngokuthobelana ngokulalelana ukuhloniphana njalo njalo ungabe umuntu nje wena othi abanye abantu abaphiwe uthi wena abanye bantu ke bayini bona laba bantu babona ukuthi bona bawobani mina ngila kule level yempilo mtaka ma iba umuntu njengabanye abantu phila nabantu uthi uma uphila nabantu uzehlise ngendlela eyisimangaliso ungabi nalento ekuthiwa ke pride impakamo uNkulunkulu akayithandikele yonto uyakuthanda wena uqobo lwakho kodwa akayithandi lento oyenzayo kwabanye abantwana konke lokho okwenzayo okungekuhle neze emhlabeni owaziyo nawe ukuthi uNkulunkulu ngeke azakumukele noma usuqhamuke kodwa kwakhe noma umbona iqhela kule yonto qaphela kule yonto kuningi esikwenzayo siphile emhlabeni kunabantu esithi thina sengathi bangafa kunabantu esithi thina sengathi ke bangenzeka ukuthi nokuthi ngenxa kusithi thina asibaphiwe uNkulunkulu ke akakuthandi lokho buka nje mntaka mamntwana enkosi kunezinto oguqu uzicele kuNkulunkulu uzicele ukuthi Nkosi ngicela ungiphe awukuzibuze ask yourself that

0: Oh madoda ZCC office A uthi wanyamalala umthwalo kwalo msazi wakhe zilomzansi 98.0 FM ngalengadla yumsakazo womphakathi 2 minute 11 isikhatsi saka nikhumbula ke insuku ke zishumi nanye kuyena ke October 2026 ye madoda emsakazweni wakho omkhulukazi ke izwi lomzansi 98.0 FM sikhuluma indaba enkulu ngempela yokuthi ngempela uNkulunkulu ke uyasithanda kodwa ke esikwenzayo ke okubi kwabanye abantu akakuthandi neze umuntu ohleze hleba ngabanye umuntu ohleba ngamakholo amanye kodwa uthi uyosonta noma uthi uyasonta uhleba kabi ngabanye abantu kuhle ukuhleba kahle ngomunye umuntu ukuhleba okubi lokho ke ongalungile neze ngokufisela abanye abantu nje okubi le nto le igcina ke isifaka nabanye abantu umoya ke ongemuhle neze sike sithi ke esontweni ngempela phakathi ebandleni asiphile umoya omuhle ongcwele umoya ozothokozisa ke uNkulunkulu wethu simkhonzayo kube ukuthi ngempela uma sihlangene simdumisa uNkulunkulu simdumisa sonke inhliziyo ke ngempela zikhululekile ngaye ngoba ngempela uma ngabe ke senza ngalendlela lesenza ngayo asitshengisa ukuthi ngempela uNkulunkulu ke siyamfila siyamthanda uma ngabe sizozondana sodwa sithukane sodwa sichaphane ngezinhlamba sihlebane kabuhlungu ngempela suselana izinto ezimbi nje sibe singamakholwa ngempela uNkulunkulu uzothokoza kanjani ngathi uma ngabe thina senza ngale yondlela asenze nokuyikona ukuze uNkulunkulu ezothokoza ngathi uphinde uqaphele into eyiningi ngempela ozenzayo kwabanye abantu khona labantu othothi bahlezi befuna ukusizwa bona njalo uqaphela leyo nto uNkulunkulu yakubona njalo uthole ukuthi ufuna ukusizwa njalo uthothi ubanalo usizo na noma ubanayo into uma sekufika kuwena kuzocelwa kuwena usizo uyayigodla uthi awunalo usizo kodwa wena ufuna ngaso sonke isikhathi kuze kuwena wena uphi wena awunike wena ufuna kunikelwe kuwe unakwa ufuna ukunikela nawe kwabanye abantu esinye sezinto lezo ezilimaza abantu emhlabeni kuba sengathi kanti cha mase bayakulahla ke nabanye abantu bathu uzozibonela wena ubasiza abanye abantu kodwa uyafuna ukusizwa uNkulunkulu kayimthokozisi neze leyo nto ukuthi wena uyingane ehlezi sizwa unalo usiza abanye abantu ungabasizi
1: ukuba umthande kangaka na funa uba usekele lamagama athi uyini umuntu ngizele kuzochazela wena ukuthi uyini kahle kahle wena umuntu obizwa ngokuthiwa uyini umuntu uyini umuntu number 1 ukuba umthande kangaka la aphinda buza athi uyini kumuntu ukuba umlandelele kangaka na ngamanye amazwi uNkulunkulu nakunento ayilandelelayo nayinakekelayo nanendaba nayo nembenza uNkulunkulu angabi nokuthula umuntu uze athe zwini lakhe othinta wena uthinta uhlamvu lweso la ngamanye amazwi nabalwa nawe Jehova yachopheka Jehova akakwazi ukuhlala ahlaliseke ngabantu abakhuluma kabi ngawe. Jehova akakwazi ukuhlala ahlaliseke ngabantu abaceba amaceba amabi ngawe. Jehova akakwazi ukuhlala ahlaliseke ngabantu abakufisela izinto ezimbi. Abantu bayakwazi ukumchopha uJehova. Nikhona bazalwane. Nangabe sebethinta bani? Sebethinta we. Uyini umuntu? Uyini kanti umuntu uyini umuntu engazathi singayeka silijike namhlanje le livesi lithi ngiyini mina ukuba uNkulunkulu angithande kangaka na ngiyini mina ukuba uNkulunkulu anginakekele kangaka na ngiyini mina ukuba uNkulunkulu angavumi ukuhlala esihlalweni sobukhosi Nangabizimpizi ngivukela Ngiyini mina ukuthi kuthi lapha izinto ibheda uNkulunkulu athi ungesabi nginguJehova uNkulunkulu wakho

0: nawe futhi ngizoba nawe nayikuphi la uyo yini mina yini mina yini mina uthi ke naye imchaza umuntu uthi umuntu wamenza wabangaphantsana hayi kakhulu kancane hayi kakhulu kodwa kanjani bazalwane kancane ngamenza umuntu wabangaphantsana kukaNkulunkulu now se uya kuGenesis uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu hayi ngomfanekiso womunye umuntu asenze umuntu ngomfanekiso wethu number 2 simenze lo muntu asifuze so unenkinga uNkulunkulu nangabe umuntu angafuni kumfuza nikhona and unenkinga uNkulunkulu nangabe lo muntu omfuzileyo sewuyalwiswa sewubhekana nezimpi ngoba lo muntu wenziwe wabanjani bazalwane wabangaphantsana kukaNkulunkulu ngamanye amazwi uNkulunkulu ongaphansi kaNkulunkulu umuntu ke lo awusiyo lento abantu abakubiza ngayo abantu babona isihluleki uNkulunkulu akaboni isihluleki ubona uNkulunkulu amthandileyo athi ungekabi lutho esizalweni sikamama wakho ngakwazi uyini umuntu kanti uyini umuntu wenziwe waba ngaphantsana kukabani kukaNkulunkulu that's number 1 ngamanye amazwi uNkulunkulu ophilayo emhlabeni that's why siyasithe bantwaneni hloniphana abazali benu ngoba bangonkulunkulu benu bakuphi basemhlabeni ngoba umuntu vele wenziwe waba nani bazalwane waba nobuNkulunkulu nikhona bazalwane wena wenziwe waba nani waba nobuNkulunkulu that's why iBhayibheli lelikhulumela amazwi lithi amandla okufa nawo kuphila asolimini lwakho ngoba wena wenziwe wafana noNkulunkulu wabutshwa ngomfanekiso kaNkulunkulu waba ngaphantsana kukaNkulunkulu wasuphiwa amandla okufa nawo kuphila olimini lwa umfundo Genesis lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi akube khona ukukhanya wakhuluma ngamazwi aphuma olimini lwakhe ukukhanya kwenze njani bazalwane kwabakho you are God himself unguye nikhona bazalwane utjani unguye kune DNA esihlukanisayo iDNA yeyibongo ngoba kuze lengane mina engenazo kuthiwe zakwaNdlovu kumele nakuchekwa amagazi azo afane nezikababa wazo kamama iDNA ayikhulumi kangako ikhona la ikhuluma kho but now uthi lo mntwana wakaNdlovu uma ngabe kuthiwa ubaba wakhe akasekho kuye kulandwe ngisho ubaba omncane sekungalandwa ngisho no kulandwe ngisho ubhuti wakhe uma lengane imesha le DNA bese kushiwa impela lengane yakuphi eyakaNdlovu nathi sine DNA yasekhaya ezulwini yokuthi kuthiwe singabantwana bakaKristu number 1 ibambe lento ukuthi wenziwe wabangaphantsana kukaNkulunkulu uNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu omncane owenziwe ngubani uNkulunkulu nikhona bazalwane so ama DNA yasemhlabeni angasihlukanisi mari DNA yasezulwini iyasihlanganisa
1: ngiyakucaphunele nje lekozo empishane ishawa lapha ya uLady Apostle NC Ndlovu awusukani manje ukhuluma indaba enkulu ngempela la kunabantu ababizwa ngamagama angemahle lalela uyasho awusiye lento abantu abakubiza ngayo uyayibona njalo nawe ke kukholwe lokho kufake ngaphakathi kuwe noma bangathini abantu ngegama

lakho bangathina abantu kabi ngawe lo nto abayishoya usiyo yona wena wena nje okwakho ukuthi inkosi uyazi ngami naba inkosi bayakhuluma ngami inkosi ngicela ungilungisele bona ngicela ungiqonisele bona inkosi bakhuluma ngegama lami kabi wena ke awusiye leyo nto abakubiza ngayo baningi kamagama othothi bakubiza ngawo uma umuntu zama empilweni uhlanganisa okukho okwenzayo ungahlangani bakubize ngamagama azokudiscourage azokuthena phansi ugcina ngempela ungaziboni umuntu ongaphinde uvukuzame uyayibona enjalo amagama ange mahle neze akwenze ngempela uzibone nawe uzuzibize ngaso ke igama lethi sahluleke kanti awusona isahluleki wena umusa ukubavumela labantu ukuthi ngempela leli gama abashoyo kube leli gama abashoyo ngempela lokho abakushoyo akungabi ikona awusiyo lento abantu abakubiza ngayo.

0: Uwe, noma ngawe
1: uyinto esemoyeni nje.
0: Wena uyona leyonto. Umsakazo wakhe ezolomsansi 98.0 FM. Akhuluma umuntu yonke into ayishoyo ngawe noma kuwe. Ambukise ngawe phakathi kwabantu. Umuntu afuna nje ukubukwa ngawe. Ayifuna nje kuhlekwa wena. Lalela ungabunandaba nalo nto ayishoyo kodwa yithi wena nkosi kube uyambona njani. Umuntu ke mtakama ukangayazi into ayenzayo ajethu uyazi. Uvana usho njalo uthi nkosi mthethelela kakwazi akwenzayo. Baningi abantu abenza izinto ezingezinhle kwabanye abantu. Bababukele phansi, babahleke, bahlekise ngabo kwabanye abantu. Kube buhlungu akhala umntana omuntu ujabulela ukuthi uyakhala ubukise ngaye. Ma uzitshela lezo nyembe zalo umuntu utshela ukuthi izophinda kazube yini kuwe. Basopa.

ungabosizakala ngomunye umuntu. Ungabojabulela ukuthi wena uphoxe omunye umuntu phakathi kwabanye abantu bahleka. Ungabozincoma ngale yonto ukuthi umtshelile bebuka. Ungabozincoma ukuthi umtshelile phambi kwabantu abamhloniphayo waphenduka umuntu ongelutho ukubona. Wabona basamhloniphi ngenxa yamagama awasho. Phambi kwabantu wavukisa ngayo wamethula isithunzi, wamehlisa isithunzi phansi kwabantu, phambi kwabantu ababemhlonipha. Uwe njalo.

waveza ukuhlupheka komuntu kwabanye abantu. Wathi umbona nje akanalutho, umbona nje akasebenzi ndawo, umbona nje ulale ngadlile. Uyini lo ishoyo kwabanye abantu? Uyini lo ishoyo uthi ngempela uNkulunkulu makathini kuwe? Ujabulela ukuthi omunye umntwana ulale ngadlile. Uma enqhamukeza kuva lizicaphe ezonana. Uthi kuwena soke leso si. Usho wena. Fala nomnyango abantu bami so afaka ingane lo mkhuba. Usho yona inganye wemana ngu. Fala isicapha wena. Fala mawindi. Uyongqongqoza umntana omuntu ukuthi nya. Angqongqoza umntana omuntu ukuthi nya. Uzokushingane manangu uyangqongqoza ingane yazilutho phela. Manangu uyangqongqoza simvulele. Thula kana zokubhebisa. Uthi ngane ayikhule nani. Uthi ngane ayifundeni kuwe. Uthi uNkulunkulu ubukani kuwe.

usu ya tabugisa manje. Sebe kshange ndugu zako, segu pflungu. Sekpeli lobo unango, bupagame, une pride. Nakputu itongo lako. Wakputu unkulunkulu wako. Wachage sikfundi, sisfundu mtanam. Ukuchabantu bayaziwa. Ukuchabantu bayaziwa. Isemhlabeni la phila nabantu basiza abanye abantu ngoba nawe ubadinga kusasa ungabona ungabadingi namhlanje sasa uzobadinga noma ungambuke ngelutho lo muntu sasa uzomdinga noma ungazibona uyimillionaire sasa uzomdinga emhlabeni siyadingana yeki pride yeki impakamo ubasiza ngani abantu emphakathini yini into yenza kwabanye abantu Uthi wena kusasa mhla uhluphekile uyosizwa ngani wena Bayosigeza yini zakhi izandla

wewe no sizo ayo usizo nje na usuka kahle ubasiza nabanye abantu kuna bantu namhlanje asebelahlekelo izinto ababenazo ngenxa yebehavior yabo emhlabeni kankulunkulu indlela ababehamba ngayo indlela ababenza ngayo yayingajabulisi ngisho ithongo lakhe njengajabulisi ngisho unkulunkulu wakhe edisappointeka ngaloku umuntu akwenzayo ekuphikisa yiko ekuphikisa loku aphathiswe kona ekuphikisa ngendlela yokuthi azasho ngeqholo athi into zam onkosi athi into zam akekho umuntu onezinto zakhe emhlabeni sonke siphathisiwe zinabanikazi zinomnikazi singabuyela emumva ungakholwa

siyabonga njengoba kusakulungela. Usaqeqeshwa uNkulunkulu sanethemba lokuthi usazophenduka. Uyazazi wena ukuthi kunabantu abahlukumezile. Kodwa kusakukhanyela kwamanje. Basopake. Ungazitshela ukuthi njengoba kusakhanya kunabantu abahlukumezayo yohlezi khanya. Basopa shintsha ukwenza.

ushintsha mntu omnyama vuleka ingqondo mayibona okuyiko ayibona ukuphila kweqiniso kumuntu ikusasa akalaziwa uma ngibona ngisakaza namhlanje uma ngizophakamela wena kuyophela konke lokho uNkulunkulu athi ngeke mntanami ngicela ukukufundisa isifundo mntanami angathi awufundisekile angathi abantu awubazi ake ngikubuyisele phansi uqale phansi uzubi lo muntu engifisa ukuthi ubuyena mntanami abantu awubazi

0: ekhaya lo moyo ubukela laphansi ekhaya khipha lo moya ufaka umoya nkoso omhle ekhaya wobumbano ozwano wokuthembana wokusizana wokulekelelana niyingane zandawonye yongayekelelani Ngena nkosi emphakathini yonke nkosi Kuzokovotwa nkosi Ngena sibumbane Singalwi sodwa Singalimazani sodwa siyindle nsundo Asibeni ingane zandawonye Phila kuyithi nkosi ngamunye ngamunye Uthi kuyofika lolu suku lamhla ka 4 November Siyingane ezibumbene Es no xolo no thando ukuzwelana ngena nkosi make ngibabambe labaya abakhona lapho uthi lo makhulukhulu kodwa yini ake ngimdonse lo asawubona usemsakazweni izwi
1: ayibonga bonga
0: hey ngoba omkhulu baba
1: Baba makhuluko.
0: Nkosi yami niyaphila ekhaya.
1: Ndabezitha ngithi angisukume, ngisukumiswa yilento oyikhulumayo ukuthi mawubona umuntu engena ngesango ezonana.
0: Ey baba.
1: Bese kusuka ingane yakhe izokutshela ukuthi nasi lesefe nawe bese uvuma.
0: Yebo. Ibhlungu le.
1: Umuntu owenze njalo. Ngoba izinto isuke isavuna yena.
0: Efaka
1: ingane yobishini engaboni.
0: Yebo.
1: Umuntu owenze njalo bhungane nabalaleli akakuhlukene nomuntu othatha igeja makunizu angumselo za egcekeni lakwakhe.
0: Yes.
1: Ish. Bese efika amanzi abe yidamu egcekeni lakwakhe.
0: Kodwa ushayelani khona. Eyi.
1: Ngesikhathi sekuyidamu esethi uNkulunkulu le damu wazakhe lalona bhukuda kulo akasakwazi.
0: Usiyahluleka.
1: Akasakwazi ukubhukuda edamwini ngoba selingaphezu kwamandla sekugqiba nsize nje kepha umsele wahambiwe uyena
0: nkosi
1: ngisha ngisho nje le nto yokuthi engathi izinto esiyikhuluma ney'ngane zethu sengayibheka ukuthi ikusasa laso umntana ami njengoba ngimkhulisa kanje ngikhuluma kanje naye ngimkhulisele ukuthi uma ngingasekho uyokwazi yini ukuphila nabanye abantu
0: mapholobo
1: Ngiyangizwa bonga.
0: Hayi ngikubambile ngikuzwa kahle. Yo.
1: Ngifuna ukuthi lento oko ayikhuluma futhi wathi baningi abantu abahlale beforce amake bantu.
0: Yebo, kunjalo.
1: Kujwayelekile ubona bhungane makwenzeka uphosa amake umuntu engaphendula uphosa amake engawabuyi.
0: Yebo.
1: Ohambi oxolisa lokho.
0: Ya.
1: Ngoba ngelinye ilanga wena uyotshela ukuthi mhlawumbe usile njengoba ngumthijela ngamake. Uyaba nawe ukuthi uthijela khona abantu ubone ukuthi kane sala masha akho kwathi waphola
0: ya
1: bese uthi uNkulunkulu akangithandi mina anginaso isizwe kanti wena uNkulunkulu uthatha amatshe akho wasisizwe wathatha amatshe wajijela omunye umuntu wathatha wabeka eceleni omunye umuntu wavusa isizwe ngamatshe akho
0: shu ngiyakuzwa ncobo yeyi ngiyakuzwa
1: ngiyakuzwa ke manje
0: ngiyakuzwa baba yo
1: ngifuna ukusho bhungane ukuthi mina lo ukube ngangamazi uNkulunkulu mhlawumbe ngabe ngisajele Noma ngabe ngethuna elakhandwa yimina ngoba akukho mina kwaye kwakhulunywa ngami. Kodwa ngangiba nento eyodwa ngime ngento eyodwa ethi angikwazi ukuphendula ngoba bakhulumi nami bakhuluma ngami. So angingayiphenduli.
0: Inamandla Ncofu, inamandla Pholo.
1: Angiyiphenduli Bhungane ngoba abakhulumi nami bakhuluma ngami.
0: Yebo. Yebo
1: bese ngenza okunye kwesibili ke bese ngithi ke noma ngaba amandla okulwa nginawo ngiyabona ukuthi ngalwa ngini bese ngibuyela entweni yathi ukuthi uNkulunkulu njengoba ngipha amadola ngiye ngibese ngiguqa phansi ngithi Jehova lokho abakushoyo uwena oyohlaziya ukuthi baqinisile noma badlala ngokukhuluma yini
0: yakuza kuzile Pholo
1: ingakho ke makhulukhulu mina uyongithola noma ngihlale ngifone mina ngiyaphila Bhungane moyeni angifuni ukudlala ngawe anginalo ngisho ithwala emzimbeni noma sengizolala manje ngizolala ngize ngizuke ekuseni angikwashi ebusuku ngoba angizikhohlisi
0: ngiyakuzwa mina ngiyayithanda leyo
1: ukuzikhohlisa ngebhungane ngafuma kuko mina

0: ngamsukane kwasekumsha uphela. Le nto omi ngayo siyona usayoma imphambi kaJehova ngayo na. Ngoba kuyayingwa khona.
1: Ya.
0: Uyakwazi ukasikhova kukhale emini.
1: Eyi, foloba.
0: Uyaya. Uhamba amanga nje le mhlabeni uyaya khona. Engabe uyofika ume imphambi kaJehova ngale nto omngayo le mhlabeni. Oyithatha sengathi khona. Uyeke ukuthi ukuthi lento ayizalo. Uyoma yini. Mubi ibhungane. Yihobi ibhungane ukuphatha iphotokopi ID. Ngoba mube wanethwa. Uyamanta ephaketheni. Kanti uphatha iID ye-original. Ngisho unganethwa uzamtsola iID angifani nje wasekhwale smart. Ayimanti.
1: Kunjala kuza ka
0: engathi ke nawe muntu bungaphili be ID ungabi photocopy ngoba abantu abaningi baphila ngokugqoka imask ebusweni
1: bazifika
0: ngamsukane wayikhumula kwavela ubuso bakho uyothini ebantwini akangeshe into yabhungane ngiyabona
1: hey nkulunkulu akubusise ncobo ukhule baba ume nje yo yo yo yo yo yamadoda.

0: amadoda amadodana asewisile uthi siya kudumisa thixo ngitheke angwadonze mina sengizoyidede inkundla ngithenge angwadonze awu madoda siya kudumisa thixo iyamani ke kona umsazi wakhe izolomzansi 98.0 FM mina nje amazi ngizokushiya nawo ngasukele sisikhathi lapho ngasekhaya amazwi ngampela ke okumele ke nawe ke uwathathe uwabambe lapho ngasekhaya okunye kwakho bengikhuluma ukucizelela kubalekile bakwethu ukusizana kubalekile bakwethu ukuba yingane zandawonye emhlabeni ngakho mina sengihamba kuyona inombolo lapho ngasekhaya 0604807164 0638208448 Baza abantu bahlonipha abantu Usiza umunye umuntu Ngoba uzomdinga kusasa Nawo sizwayo Ungasizwa ekugcineni mesu uyabakhohlwa abantu abakusizile ugcine nawe ungasabaza abanye abantu Uthikelo ayama khulukhulu ke utsamaye kahle mesu hamba kahle hle uthi uhambe kahle mesu hamba Ulapha yawo sinde ko 13 emlaza uthi kube mnandi ukuhlala nawe emkhulu Usuku nje lakusasa ngabe umuntu omusha ngabe ugogo umkhulu baba umama umalume umalumekazi akubu ukuthi ngampela usuku lakusasa akubu usuku oluhlukile kunosuku ke noma kwezinye izinsuku uyazazi ke wena awushintshe ulale izolo noma ulale namhlanje noma ukwengube namhlanje uqabene nabakini nagcina ningasakhulumisananga nagcina nibekeni izandla nagcina nichaphane ngezinhlamba Ngicela ukuthi kusakusasa ekuseni nibuyisane. Sizama ukuyilungisa lento ngoba izochaphazela ingane. Ilimaze umndeni. Ilimaze abasakhula. Akufuneki ingane ezikhulayo ezikhule nokukhula. Thathana amakhuba nihlakule nisusa ukukhula. Yonke into yoniwa ngomlomo ilungise ngawo futhi umlomo. Ubona makhuba ke lawo umela setshenziswa azilungiswa izinto ekhaya akulungiswa izinto ke mndenini awuhlale phansi umndeni ulungise inkinga njengomndeni ungajajuliswa izitha ungajabulisa umphakathi umphakathi nawo othi awuniphiwe kunabantu emphakathini othola ukuthi nje abanizwa neze abajabuliseke labo bantu kuba kubi ningane zandawonye nixabane phambi kwabantu kunabantu kuba ngathi banisiza banilamula ngathi cha banandaba nani bayajabula ngasese bafe insini bahleke basho bathi akube njalo vuka ke kusasa ubuyele kweya kwenu uzehlise khumbula ukuthi ubukise ngeya kwenu phambi kwabantu wabona kuyinto enhle leyo kade uyenza buyela kuyo uyozehlisa ulibona iphutho lenzile sengihamba mina bazali bethu abahle siyacela ingane sizifundise indlela siziphathe ngendlela okuyiyo ungabukhona engiyivezelayo ukuthi angiyithandi wena ngithanda wena angiyithandi le ngithanda le udala inzondo kuleyo ngane udala inzondo kulezo ngane yokuveza obala ukuthi mina ngithanda le angiyithandi le ngikhumbula ukuwasha unqobo uhleze yisho lento uthi noma ingane usuhambile emhlabeni uthi uyishiye emhlabeni uyishiye ngendlela ukuthi iyayazi indlela efanele ingathi ingane mesuhambile iswele abantu engahlala nabo ngoba bowunokuyitshela izinto ezithile ngoba bowusho ukuthi wena ulungiselwe yakho ingane uyazilungisela uthi wena akekho ozotshele yakho ingane ukuthi ayenzeni uthi wena okumele uzenzele lokho uhambe emhlabeni isale nabantu abanye bayifake emgqeni kuba ngathi iyahlukunyezwa kanti iyabuyiswa noma zikhona inkosi yami ehlukunyezwayo kodwa mzali lungisa ingane yakho usaphila ngeqiniso ingabi nenkinga kusasa usungasekho ngicela ukuhamba uthi lo bakhulukhulu ngiyakuzwa phela uthi ke uhambe kahle bakhulukhulu ke uthandiwe lapha eblaza ku 13 hamba dla khulu ke lapha ngosifiso ncwane ethe emhlabeni obhubhayo emhlabeni obhubhayo lo mhlaba uyabhubha phela manje engivalise ngale ngivale ngaye sabonezwe
1: Yebo mkhulukhulu
0: baba. Baba wami ngivala ngawo sekuyahamba.
1: Hawu mkhulukhulu hambe nonkulunkulu hayi amazwi akho hayi ngeke abe nendawo enkulu.
0: Baba siyabonga.
1: Hayi mfethu manje ke.
0: Oh Nkosi baba uphile nje.
1: Nkulunkulu ukukhumbule.
0: Amen baba ubabani usha kuphi?
1: Hawu thembela lo.
0: Yebo baba kuphi nendawo?
1: Yebo hambe nonkulunkulu Nkosi hayi ngeke.
0: Indawo kuyona?
1: Hayi ndawo ngiyona le phansi kaDisay.
0: Oh, okay babu wami. Okay tata.
1: Mabe noNkulunkulu ekubusise baba.
0: Amen baba ngiyabonga tata wami, siyabonga. Thank you. Papai, sengambile siyobonana ke inkosi mayivumile. Unkulunkulu anibusise nonke. Ngithanda ukubhubha.

0: ilo sika makadosha kakhulu ube fastile biqaqwa ngolosithathu leng wathi mama bekungelulanga kodwa bekunzima kodwa ngenga ipamba ngathandaza ukuba ngaba lo mntana bengayibamba ngamhlabi ngabe ngifile ngenxa yemsebenzi ibisenzwa ngalabo abantwana ekhaya ngagula umanaja abantwana basezulwini ngagula ngaba into ongayazi kodwa ngale oyile ngalamanzi ngiyabonga mamkhize ngiyabonga baba mama inkonzo yakho ka4 iyasakha iyangakha mina ngazomunye le nkonzo ka4 bekuthiwa ayikho kule ndawo ivuma ingeni kodwa uma une-Wi-Fi ivuma iyangena uhlale nomamkhize ngo4 ngaso sonke isikhathi ngithi angibonge kakhulu
1: nokubingelela ingilozi umakhadosha ngisukumane ukubingelela ubaba engokofiki ufakazi bami engibulethela ngoJuly ubaba wathi izinto zethu uyasinika izibusiso zethu nginenkinga nginenkinga yemali yababa wabantwana bami bababa kwami ukuthi yayingaphumi kodwa ithenge 25 zikaJuly yakulukudeka Sengakhile ke manje ngiqalile ngakha ngiyabonga.
2: Ulisa bazalwane egameni lika Yesu. Ndizobonga ingilosi uMakhadosha. Ndithe xa ndiza apha bekunzima empilweni yami. Bekuthi xa kuphela inyanga sithenga igrocery. Ufika igundwana lihlakaze yonke into kuhlangahlangane nje. Ungazi nobuzo ifish oil ihlangane yonke into kube into nje ongayaziyo emveni koko ndeza apha ku 1-on-1 ndize kungomvulo hawu tata wathetha nje wasagqiba kuthi hayi mntana nam zokushayela iintshaba zakho izitha zakho ndabuyela endlini ngolosibini xa ndiye emsebenzini ndifotelwa ngabantwana bathi mama kunegazi phezu kwefestire naphezu komnyango nalapha phantsi ngathi ufuna into ibigwazwa emveni koko kwelo gazi zange ndiphinde ndayibona into ekuthiwa ligundwana bendingalali kukuhamba izinto phezu kwendlu namhlanje ndipholile kuthe ngelalanga le-Heritage Day wathi uyasibusisa usibusisa nabantwana bethu wathi ugqiba kwethu ukusibusisa nabantwana bethu masize lapha kwi-altar sizozicelela ndizile bazalwana ndazozicelela ngomvulo wakhulu kudela uMakhadosha emntwaneni wami into eyimali besingasayazi ubuyangene emzini wethu siyakwazi ukuphumla sinemali e-accountini ndiyambonga uMakhadosha wenze umahluko omkhulu kusukela kule veke ephelile
3: ngisukuma ngokubonga ngizobonga ingilosi yala ekhaya isinga noMakhadosha ngakangeni ngizobonga umsebenzi bazalane bengasebenzi kodwa ngithe ma ngifika la ekhaya ngathola umsebenzi bazalwane ingilosi yala ekhaya ingifake emsebenzini efemeni bazalwane ngizobonga kakhulu ngiyabonga
4: kulukutu Ngibonga ingilozi yamakhadoshi ngibulisa nabantu ba like kule sonto bonke kusho ukuthi last month ngangena ku 1-on-1 ekhaya bekunabantu bangitshontshela emzini wami ene ngithemba ngibabheka i family namhlanje imakhadoshi uguluka edilile impilweni yami ushaye konke nishone egundlwani ngiyabonga ngibonga nebusiness lami manje kulamalanga seliphakamile manje ngibonga kakhulu thank you
5: Kulukutu Ndiyalibingelela abazalwane ngegama lenkosi mani ndicela ukuqala ukuzazisa ndingusindiswa mani osuka Eastern Cape ngokokuhlala uhlala elihaye ndibingelele umfundisi ubaba uMakhadosha nengilosi kaMakhadosha nokwazi kumamane ngegama lenkosi ndiyambulela uMakhadosha undenzele into ezinkulu ndiqala ukufika mhla kwakusenziwa ikhombo Yo kafuleka masango

0: kuleka masango ndabotshwa ngo August nge 27 ka August ndiboniswa ndibotshiswa ngumfazi kabhuti wam ndabe ndikhala ejele ndimemeza utata makhadoshe ndathi makhadoshe mamani ndivalelekile ndisebumnyameni ndikhulule ngoba andinatyala ndenza nganto
1: abanta I am the person
0: hamba nam endleleni ndikhusele ngamaxesha wonke ndawufumana umsebenzi ngegama likaba makhadoshe nengesi kamakhadoshe nokwazi umamani ndithenda ukusebenzisa ikhombo yalapha ekhaya wandijikela umlungu wam wathi ndiyathakatha ucela ndithabathe iimpahla zam ndiphume ndiyayicela ke ingosi kamakhadoshe iphinde indibulisele bhek emsebenzini wam andivani ke nefemili yam andivani nobhuti wam nosista wam andazityala lam uba yintoni na andinabazali ndihambe ndihlala ndihamba nomali uze ndiyazi necawo ndiyazi ngomalimekazi wam ndihamba na yonke into yasehlelo ndihamba nomalimekazi wam ngoyena undisise kweli khaya athi nantsi impilo kweli khaya ndiyayibona impilo iyandisebenzela abazali bamagulude utata umakhadoshe phezu kwesindiswa mani ome kule ndawo ndicela umsebenzi ndibuyisele emsebenzini wam apho bendisebenza khona ndiyabulela
2: kulukutu kulukutu bazalana mina ngizobonga umagadusi nomfundisi mamani eyi waze wanceda ngize la ngiyichuka kakhulu idolo lami libuhlungu awu bese ngithi mhlawumbe ngizohamba ngegoda but manje sengizwa ngingcono kakhulu bese ngipholile ungathi ngizohamba kahle awu babona ukuthi baloko bakhuluma bathi hayi sewuhamba kahle manje awu zaqala phansi izinto last week Friday ngaquma kwayehla kancane manje ngicela uNkulunkulu ancede le nto iphume ihambe kuba ithe mangigibela iteksi la idrobheni ngiza la ngaphatha enye ikrempe ebuhlungu mara ngathi ngiyangena eteksini ngiya esontweni ma ngifika la sengizongathi nginyathela ngono so kwami bengithi ma ngilele every night kukhona inoko iminyango ikamirami ngathi nasengisaba ngivale sivalo ngize ngisikhiye kanti le nokho mina ngicanga ukuthi bekwi-spiritual husband kuba naso ma ngiqala kufika la sahamba mhlawumbe le noko izohamba mina ngazwa inoko kanye nje emnyango bese ungathi umuntu ukhahlela isivalo kakhulu hhayi ngathula sikhashana ngathi hhayi babayi so ngizobonga uNkulunkulu ngisanezinto ezinye ezinkulu zinginamathele but ngithembela ukuthi uNkulunkulu uzonceda ngiyabonga
3: kutu diabulisa diabulisa ku diabulisa kumakhadoshi ndibulise ku babu kwazi mama nengekho phakathi kwethu ndizathi gamjwi bendilapha nge inkonzo yama yokuzisa ama envelopes ndaphinde ndalapha nge inkonzo yokuqhaqa amaqhina bezi ibinge 13 nge-18 ndisemsebenzini ndibona imeseji isefowunini xa ndithi ziyi-9 xa ndithi ndiyazijonga eziyi-3 zezomntwanam ndinabantwana babini ngumfana nentombi intombi isemzini ndinabantwana babini xa ndithi ndiyavula le fowuni kuneefoto hayi bo ziifoto zimoto umntwanam uthenge imoto undifotele endifotela nje uda ndibonisa nangaphakathi ukuthi intsha iseneeplastiki ndiyayibulela le ngelosi futhi ndisezayibulela
2: kulukutu sanibingelela abazalwane ngizobonga engelosini kamakhadoshi ngithe ngihleli nje bazalwane yangisebenzela khona manje ngiyikhona la endaweni yaphakathi endlini yenkonzo ngihleli nje nomunye usisi lo sisi ngizomcela nje akasukumele imbono ngoba ngiyaqala ukubona umuntu onje ingelosi asebenza njengamanje kulo sisi ngithi kulo sisi-ke hhayi mina ngizile nje enkonzweni kodwa anginayo imali waphendula nje lo sisi wathi-ke awunawo 200 rand ngithi mina anginawo wathi njengamanje ngiyokuthathela emotweni wabuya bazalwane lo sisi wangiphi

Noah. Oh, Tapla. Before ungene, ngadiyeka manje. Uma khathosa uzongena qa. Before uphuma uzophuma qa. Abaya ku interview uzongena qala. Abaya kuma business uzongena qala. Ngoba namhlanje sothi lengilo sayihambe qa.

besoba nokuthemba ube nokukholwa ukuthi uNkulunkulu uMusa uzoba nawe ngenosimakadoshi izokwenzela njengokufisa kwenhliziyo yakho. Fami uNonkululeko ngakachile uMamthu uyisibongo, ngicela nje ukuba nani njengamanje ngithi nje ngiyabonga. Ehene sekuze kushaya isikhathi sokuthi ngihambe ke uNkulunkulu uMusa kabe nani ngelosi kaBaba, uNkulunkulu kaBaba umprofeti lwamthandaza mihla ngamalanga lo athi makudede ubumnyama kuvela ukukhanya kwenzeke, athi nginikeza 3 and 4, 7 days makwenzeke. UNkulunkulu akakwenzele nawe. For me, ngimthanda nonke, nisale kahle.